Madjungula Mishuhi, emissor provincial de Maputo, Michele Uahá, Joaquim Návila Angulos, Mojangelo Tigo de Moçambique, Asfondjeni Chamalema, Asfondjan Colonampula, Adisi, Kuvan Fumo, Odema Chueni, Higusimeca Mo Projeto, Yanchuvuco, Lamataka, Secretela, Canicuna Dualisa Manha, Lachitrungo, Chapa Chele Chaco, timali leto ti seketeliwaka migangeni hi xifaniso hi fanela ku tumbuluxa mintirho vuton'wini bya xitshungu lana a khwaveleke vanhu lava navelaka ku kuma mali leyi a ku va u kombisa maprojeto yavo. Muzhangelo wa tiko fa a vulavula tolo ku fambeni ka nhlengeletani xitshungu axifundzheni xa Malema ntsweni ka liendzo bya ntirho byi taka tekaka masiku mazaswo. Mojangele wa huvo iya kutshima milao tikweni tsheso a Luanda tikweni Angola tolo a pfule hlengeletani ya vukhume ntlhanu ya tihuvo ta matiko lama vulavulaka xiputukezi a nga pese pelpe kamenokone Margarida Talapa a zambi vahlengeli ka huvo liya a ku va va yanakanya mayelana ni mutshuku bya demokrasia bya swiubyana swa ku tshimba milawu na ku enceka leswi muzhangelo wa nhlangano lowu wa CPLP a engetele ku hlaya leswaku hi xihatla ku fanela ku va ni nhlamulo mayelana ni leswi swi hanyiwaka kumbe swi humelelaka matikweni ku fana ni vumatisungi, vugevengo, vuyivi bya ku tirhisa switirhi swa manguva lawa nga crime cybernetico, ku cinca ka matshamela ya nkama ni swin'wana leswi swi hlaselaka a matiko lawa. Talapa a dzumuxi vakumeki ka nhlengeletano leyi leswaku parlamento handle ka ku va ali mbangu lowu vumbaka minawu kumbe boha minawu ku fanela ku va na kone ali mbangu lowu ku one ku hlohloteliwaka ku va ni ku zula ni ntshamiseko. 15ª sessão intercalar ya Assembleya Parlamentar ya PCPLP ilandziwenzeni ka nhloka mhaka inge governação democrática, segurança e integridade fortalecendo a resiliência institucional na CPLP. Nhlangano matiko ya misava u humese ntsengo wa mali yo dzinganaka 10 milhões de euro ku seketela xitshungu lexi hanyaka ka matshamela ya ku pfumala atikweni bya Cuba. Mhaka yi humela kumbe yi kombisaka ku tikisa ngopfu swinene hikwalaho ka mpfilumpfilu ya ku yelana ni maphalafeni na mpfilumpfilu leyi yi landziwaka ha Estados Unidos d'America. Hi mali leyi swo swi dzinganaka 4 milhões de euro mapfumeleriweke ku sunguleni ka lembe nga ku byone a ku va ku seketeliwa xitshungu lexi. Xipfuno xa Uniyon Europeya xi ta zhangisa ku seketela swiyenge swa ta vudhawu, swakudya kun'we ni ku bekisa madala manene ka vatshongwana ni vamamana nga disnutrição crônica, ku lulamisiwa ka tingwedla ta mati nambi ku va ku lulamisiwa ta ku yelana ni ntshilo wa gezi. Gimeta ku mi kombisa matshungu lamixi ku mi kombisa ta maxela tintivi ta matshamela nkama tivisa leswaku namuntlha doroba bya tete byi ta yisa ku tlula nkwa tiko mpimo wa 32 graus centígrados. Man'wana madoroba ma ta va ka xiyimo lexi Beira, Kilimani na Nampula 29 graus, Inhambane na Pemba 28, Vilanculo 27, Maputo na Chimoio 26, Nchainchai 25, e Vugamuli Xingaha 24 graus centígrados. Iniciador Xanjeca, o Inguele Madjungula Michuhi, emissor provincial de Maputo, Manguana Kuminkam Lanchilaka, Ali Michu.

0: Ya. Omano vatsongwana. Andambi ya nyamwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke kashimu shakwa nga shipimisi man.
1: Seko umelela ini shwatu inchwa kambi.
0: Hele shwaku ni unze hele kamu nganwami na manyisa. Niva kumava chwatsa matzavu woshe. Ya kuna mbeo kanzilua makanzilua nganka.
1: Manyisa hiluwa wati homu. Kwa matzale manyingi ya mavelenti manga.
0: Hiluya. Peanga ananchi homu. Ti homu tifambi ni mati hiyo kwatu. Matzala maatlu kelile.
1: Mama no.
0: Shwaku jasunga alikona lea. Shwaku laka. Tindu takona dona atina matzamela manene.
1: Ndambilei, akulunganga munu, akunene.
0: Akulunganga munu, kata. Sela, anibona shaku luku sukoteka. Aitapa pfuna nyana. Iva nika nyina shumangani, nima vele matzongo.
1: Leswi nambi hina eka laka ingana nchumu kola kaya ke.
0: Mamana.
1: Selo ko inyikela leswi swa switsongo ingana swona ta sala jai.
0: Nkato. Ani ku switsongo nyana ka leswi nga kota ku swolusha matini. Phema tsamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya ngane switsongo a khemela mungana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi kunona.
1: Phema mina ni chava kuva hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
0: Nkata. Ainga ta fa ndlala la. Switsongo ingana swona ifanele kuva hi pfuna va makweru va pfumalaka. Va makweru lava luzeke hinkwaswo. Vari loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi kuphinda.

rivalelani Belit Mabot sosi hinkama un'wani hi wona ka wena Belit Mabot hi ta vuya hi wena khoma kokolana.

0: Hi 24 ka Mawuwana nga Jodli wa 1975, mfumo wa Mozambique wu sungula ku rhangela swilo swa mabindzu leswi a swi ri swa vinyi. Mhaka leyi yi humelele ndzhaku ka loko ku huweleriwa nkhululeko wa tiko, na hi nkama wa kona ku nga sungula ku laveteliwa tindlela ta ku va vana hinkwavo va tiko va va ni mfanelo ya ku yamukeliwa hi ndlela yinene lomu mintini ya vudawu, va va ni miti ya ku hanya ka yona, vatsongwana hinkwavo va va ni mfanelo ya ku landza tidyondzo ta vona hi ndlela yinene. Ku tekiwa ka mintirho ya ku fana ni ya vudawu, dyondzo, vurhangeli bya tiyindlu ku tivisiwile murhangeli wa tiko Samora Moisés Machel ka nhlengeletano a yi endleke kampu ya bola xitadiyo ka Mashava. Hi nkama kona a sungulile hi ku tshokovetela matimu ya nyimpi ya ku ntshuxa tiko, nakona vule leswaku ntshuxeko wa tiko ra Mozambique wu ta hetiseka ntsena loko vana hinkwavo va tiko va kuma mfanelo ya ku dahiwa hi ndlela yinene, va va ni tidyondzo, va va ni timfanelo tin'we emahlweni ka nawu. A ve maendlela lawo nakona mfumo u nga sungula ku rhangela ni mintirho ya vuthethisi wu yalisa ku tirha tihofisi ta vagqweta ni mintirho yin'wana ya vinyi. Mayelano ni ku va ku ni tindhawu leti nga lumbaka vinyi, ngopfu lomu a ku landziwa kona mintirho ya masimu, ndhawu ya ku yaka ka yona, Samora Machel a vulile marito lawa.
1: Particularmente, o ensino superior destinava-se aos filhos dos colonos ricos. As escolas do Estado estavam localizadas fundamentalmente nas cidades onde se encontrava a maioria esmagadora da burguesia colonial. A discriminação social era acentuada pela discriminação racial. Através de múltiplos processos, era vedado o acesso dos moçambicanos às escolas, em particular nas cidades. Assim, em 1950, não existia um único moçambicano negro no ensino liceal em Moçambique. Na educação colonial, o elitismo não era somente uma ideia, mas uma prática corrente.
0: Hi marito lawa a ma kombisa ku tekiwa ka swilo swa vinyi hi mfumo, Samora Machel a kombisa ku hetiseka ka nkhululeko wa vana hinkwavo va tiko, hambiswiritano hikwalaho ka ku cinca ka matshamelo ya vutomi ni ta politika bya tiko. Hi ku famba ka malembe ya 1990 tikweni ku sungulile ku tirha tshinya rintshwa ra minawu ya tiko leri ndzeni ka timhaka to tala ri nga tlhela ri pfumela ku va tikweni ku va ni mintirho ya vinyi. Ka ntlawa wa mintirho leyo ku kumeka ya vudahu, dyondzo ni ya vagqweta. Vintekwatru kama uwa nanga juzi wa 1931 ama gudu kuveleki wa Antonio Ripinga. Antonio Ripinga ave yimwe kati nena tikulu tamitlangu ya majuvana ya lomtikweni rahina. Ave nduma ikulu heku vanga va nena ya kusungula ka mitlangu yi vitaniwa ka maratona, a nga ya 42,2 wa makilometro ni ya meya maratona a nga ya 21.1 wa makilometro. Ripinga a yi kombisa vunhenha byakwe a Bulawayo khale ka Rhodesia, lomu a nga ya tsutsuma xipimo xa 42 wa makilometro hi maora mambirhi ni makume manharhu ya timiniti ni ntlhanu na tinharhu ni makume mambirhi ya masegundu na mambirhi a nga 2:38:32. Antonio Ripinga a phikizanile ni van'wanyani vatlangi va lomutikweni hi ku fana na Elias Simões, Fausto Archer na Antonio Batala. Antonio Ripinga a luzile vutomi hi siku ra 31 ka Nyenyankulu a nga Marsi wa 1978 hikwalaho ka mhangu ya ku gahliwa hi xitimela.

5 horas, 47 minutos. Ah, senka mo wena bilito mo bot. Pulela mbilu ya wena. Ah, kuyimisile kusana ala kuhlayela matimu ya siku la. Kasi swo swise tindlela tipfulekile kuva hi ku ramba bilito mo bot. Pulela mbilu yako.

0: Mahungu ya xifundzankulu Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwa. Munhu wa vanhu va ku lumba tiko la Mozambique va luzile vutomi hi kola ka mhangu ya movha yi vonakeke etikweni la Afrika-Dzonga. Yentelelo wa mahungu lawa na Eduardo Figurão.
1: Vuyimeli bya Mozambique edorobeni la Mbombela byi tiyisa leswaku munhu wa vana va Mozambique va luzile vutomi eka mhangu ya movha yi vonakeke ka muganga wa le Nghodwana exifundzankulu xa Mpumalanga. E tani ku rungula ka maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga eka lava feke vambirhi va yo tshwa hikuva a movha va ri ka wona wu kumiwile hi ndzilo. Eka mhangu leyi ku kumekile mimovha mimbirhi ya ku tleketla vanhu ni lori lin'we. Vuyimeli bya Mozambique ya Mbombela byi dumbisa leswaku byi karhi byi landzelela mhaka ya kona hi vunyaminyami yikulu hi ntami swinene, laha nakona ku nga kana na ku senchiwa ku tiva mavito ya lava luzeke vutomi. Eku hinkwaswo ni kongoma Radio Mozambique, mi nga la ke Eduardo Figurão.
0: Murhangeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu ya tiko la Mozambique a rhangelaka ni hubyana ya CPLP a vhikela vumbano wa mintamu ya matiko ya ku vulavula xiputukezi hi ku kongoma nhluvuko wa matiko lawa. Margarida Talapa a ya nakanyisa leswi swaku tani hi ku va ku endliwa a matshamelo lawa hi kona ku nga kotiwaka ku veni ni matiko lawa ma kota a ku veni ni ma kuma humelelo hi tindlela to hambanahambana hikwalaho ka ku pasisiwa ka minawu leyi mi nga pfumetaka a ku va vanhu va kota ku nghenelana hi xiyimo xa matiko lawa ni nkongometo wa ku kota ku kala ku nga na swithikamezo. Talapa a vulavula ka vakulu va mahungu ya televizao la ku lumba tiko la Angola ku fambeni ka nhlengeletano ya vukhumentlhanu ya Assemblee Parlamentari ya CPLP yi nga karhi yi landziwa kusukela ka wavumunhu lweyi edorobeni la Luanda atikweni la Angola. Maphorisa ya ku lumba xifundzankulu Maputo ma khomile mintlawa yimbirhi ya majambana a ya hanyela ku xakatsa miganga ya ku hambanahambana ya ku lumba xifundzankulu Maputo. Tani hi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite, ntlawa wa ku sungula wu khomiwile ndhawu ka ku veneni ku tiviwa a mhaka ya ku yiviwa ka movha wa minibus lowu ndhawu ka swona ku ni nkongometo wa ku va u tsemeleliwa ku va u xavisiwa hi mapesa. Mahungu ma vula leswaku ntlawa wa vumbirhi wu wele mavokweni ya maphorisa nkarhi a wu zama ku ya yiva nkomfra wa male ka nkomponi yin'we ya ku bindzula a cement kola emugangeni wa le Mahlantsweni.
2: A grupu ya ku sangula yi swi kotile ku yi famba ka muti hala a Molotana a ri ya la Belelwani li nghena li yiva movha wa tipo minibus aloko va yivi movha i vanhu va i treasure wa voho va nga nghena va yiva movha aloko va yivi movha va swi kotile ku va baleka hina maphorisa kamba leswi nga hi fikela hi swi kotile ku hi mahembuxikada ra hi kota ku hi va khoma hi swi kotile ku hi va khoma vanhu lava hi nkama wa maseti yola a gurupu yimbenyani hi swi kotile gurupu ya kwatu ra vona va nga swi kota ku va famba a impresa amahlantsweni a impresa leyi la ku fabrikala a cement kola va nghena a va lava ku yiva a konfri ya mali manxa xikema lexi xi yima hi wili hi gerenti ni sigurasa wa layani a impresa leyi yi fabrikala ku cement kola.
0: A ve Carminia Leite loko a hi nyika yentelelo wa mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa hi maphorisa ya xifundzankulu Maputo. Vurhangeli bya mfumo wa xifundzankulu Maputo byi vula leswaku ku fambeni ka vhiki le tsutsumaka li nyikele ntlhanu wa mimovha ka ntsengo wa ku fana wa swifundza swa ku lumba xifundzankulu Maputo hi ku kongoma ku nabyalisa vutomi bya xitshungu lexi xi xanisekaka ngopfungopfu hi minkarhi ya ku bidlana ka timpfula. Yentelelo wa mahungu lawa na Fernando Sidomo.
3: Kurorwa hezvifundza swamagudu, Matutwini, Manyisa, Marakwene na Muamba. Lomu a xitshungu xi tlhanganaka ni swikarhato swinene a ku a xi fika ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka minkarhi ya timpfula. Hikwalaho ka sweswo ka xigava xa ku sungula a mimovha leyi ya mitrotoro hi leyi yi nyikeriweke a mapostu administrativo ya mapulangweni amagudu katembisimi amatutwini maxubo emarakweni kalanga ka manyisa ni le ka saviyele exifundzeni xa ka n'wamba. Loko a vulavula hi ntirho lowu a xifundzeni xa matutwini murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi lweyi a tiviseke leswaku a mimovha leyi yi ni lisima ngopfu swinene a ku tleketleni ka xitshungu lexi xi hanyaka ehandle ka madoroba. kasi murangeli wa tantleketo ndi nkunga xifundza nkulu Maputo Rakelina Nyabinde atiyisa leswaku a kunyikelwa ka mimovha swilongoloka ni ku vilela ka mfumo mayelana ni ku lava eku nabyalisa emafambela ya xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
0: Ave mahungu ya xifundza nkulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lexile.

0: Kunga likali wa sungula mtantwa unanga Patima Maputo 2026. Unga salinzako.
1: Patima.
2: Hey! Leni nga hivona hindambe mina.
3: Ya yini kambi papai wa vatsongwana?
2: Seni ya inga arureli ukona. Aho tsama yoku ita kuyini. Hey! Swivana na switsongo a kunga hloniphi munhu ha ayo hanyengi hi swihari man
3: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku leka vatsongwana ntsena na hambi vakulu va vanhu nje
2: phela u tiyisile man u nga mu kuma munhu nje a ku hundza hi nge a nga ku voni na mbixo wena munene nada
3: wa vala ku ku losa na hambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
2: Hiso leso, nakona akuna wakukauka munganu nada. Kambe, leso inga tlela minjengu ni ya hina. Nza uka kuwa mati matusile. Ita tlela ya anyavu munu. Itzika vuhari lejuifaka helika lona.
3: Ish, ai kongele ni kuwa mweo bia usaliko senu. Ni kuwa unga nyangwe langa kalavotala. Loko utulela ni alenu se ya kakami minti ya hina. Hey, anishitivi man.
4: Vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyele ya hina a ku lixile inhlikani lipelile minjani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

9:28 na rixile ra namuntlha. Hi vulavula siku ra 24 ka Julu. A nga ha ri mpundzu, a ha ri mixo hikwalaho ka ku veni a ri wuxika, kambe mixo hayi se u ya na wona wu hluluka. Nkarhi khale ta nghena ka nhlikani loko se ku ba dezore ku ya hala mahlweni hayi. Wa ha ri mixo hi swo, kambe mixo lowu se wa kanganyisa nyana. Dama yi ja.

0: Rádio Moçambique, Maputo. RM.
1: 13 horas em Moçambique e a coisela que a Xengue Xinguana Xamintiro, Xengue Xixangula Kam e que vai com uma inchiga na Maputo e lá com uma cama um gajo com Zangulo Maputo. Xila Xamingseti e teve a Xaco Mzaco com a inchiga na Maputo e estava com uma unanga na Congo Moxus na 14 horas, caroma unga inchiga na Nzaco, estive isso 14:20 e engana com o Enda com uma cama e não coloco com a Entla Cayona, One Sati, Cambé Fiki. Magungu yenhlikani nakoneta kuma xitiviso ndza kuma tijonzo ni vumundzuku David Ntimana n'winyarito la ku hisela ka nhlikano namuntlha hi ku navelela vunyiseti lebyinene ka inhlikano Maputo.
2: Inhlikano Maputo nokonokota madzungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
3: Inhlikani mahungu masukela ka tikweni la Afrika-Dzonga ma vula leswi swa ku mune wa vanhu va ku lumba tiko la Mozambique va luzile vutomi hikwalaho ka nghozi ya movha yi vonakeke mugangeni wa le Nghodwana. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Erikish Bonges wa vuntlhanu lweyi a kumekile ka nhlengeletano ni varhangeli va tinkereke va ku lumba swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo. Ma ya mahlweni mabulo hi ku kongoma ku vuyelana ku hetelela ka vana va tiko la Mozambique. Mabulo na muntlha malandziwa laya Khatwana hi ku kongoma a ku yentelelisa leti ti nga ta endla ku veneni vana va tiko va vulelana hi ku hetiseka hikwalaho ka mabulo ma chiwaka Dialogo Nacional Inclusivo. Wo sungula enhlikani Maputo wa namuntlha vana wena Tomas Buruma Kavukavutel na Jose Ariel Makwakwa lulamiseka kun'wini ku kombisa lowu nongonoko va nge nhlikani wa hombe ni vuyingiseri byinene ka lowu nongonoko. Hi sungula mahungu ya hina hikuva hi kongoma laha tikweni la Afrika-Dzonga kunganela wa matshova ka mbilu hambi ku petsula moya ma vula leswi swa ku munhu wa vana va ku lumba tiko la Mozambique va luzile vutomi hikwalaho ka nghozi ya movha yi vonakeke emugangeni wa le Nghodwana. Yentelelo wa mahungu lawa na Eduardo Figurão.
4: Vuyimeli bya Mozambique edorobeni la Mbombela byi tiyisa leswaku munhu wa vana va Mozambique va luzile vutomi eka mhangu ya movha yi vonekeke ka muganga wa le Nghodwana exifundzankulu xa Mpumalanga. Tani ku rungula ka maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga eka lava feke vambirhi va yo tshwa hikuva a movha va ri ka wona wu kumiwile hi ndzilo. Eka mhangu leyi ku kumekile mimovha mimbirhi ya ku tleketla vanhu ni lori lin'we. Vuyimeli bya Mozambique ya Mbombela byi dumbisa leswaku byi karhi byi landzelela mhaka ya kona hi vunyaminyami yikulu hi ntami swinene lana kona ku nga kana ku senchiwa ku tiva mavito ya lava luzeke vutomi. I ku hinkwaswo ni kongoma Radio Mozambique mi ngeleke Eduardo Figurão.
3: Hi fambisa swoswo la u nga tivaka leswaku wa vuntlhanu lweyi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a hlengeletanini ni vakombisi va tinkereke hi ku hetiseka ka swona hi ta kuma entelelo wa mahungu lawa. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Erikish Bonges wa vuntlhanu lweyi a kumekile ka nhlengeletano ni varhangeli va tinkereke hi ku kongoma a ku byala moya wa ntwanano lerhandzu ni xinakulobye xikarhi ka varhangeli va tinkereke ta ku lumba xifundzankulu Maputo. Loko a vulavula ka vakumeki mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswi swaku ku vonaka ku tlakuka ka tinkereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ni hi xiyimo xa tiko kambe timhaka ta vudyambana ti ya mahlweni hi ku vonaka hi tindlela to hambanahambana.
5: Mas temos muitas igrejas hoje. Desafio que temos que lançar. Porque há muita criminalidade. Onde nós estamos? Essa criminalidade nasce aonde? Não nasce no bairro? Não nasce perto da nossa igreja? E nós, como aqueles que querem bem-estar, qual será o nosso papel? O nosso papel será de colaborar com o Estado. Por isso, nós estamos aqui nesta nossa conferência, porque a religião, o governo, quer o bem-estar da sociedade.
3: Em caro, a corna, Alfredo André Nkuna, mungwe ka varhangeli va tinkereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele ku yimela ntshovelo wunene mayelana ni nhlengeletano va kumekeke ka yona ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo.
6: Hini vakhongoti hi yimela mihandzu minene ka ku hinkwaswo leswi hi swi tirhaka akuna nchumu xa xitrongo lexi hi kalaka hi nga beki hosi amahlweni ka swona. Hi navela leswaku aka nhlangano lowu ku humelela leswinene, a mfumo wu swi tiva leswaku u layiku u nga hi bekeli mabarela loko hi dya ku tumbuluka. Loko va vona vantshwa a lexi hi nga tiva xona hini hileswaku va beka leswiya va leke regulament regular leswaku leswi hi nga swi yenci leswi hi nga swi yenci. A hi ku hi bekela 5,000 wa masinatura leswaku a vana va nga ha swi koti ku sekeleka va chumayela. Leswi no nga kombela ka tihosi ti famba emakerekeni lamakulu ti madumbaka ti ya langusa swaku i vanhu vangani vantshwa va nga kona. Kambe loko vo ya ka makereke wolawo ma ma nga se rejistariwa va ya langusa ntsengo wa majove lama nga kona laha ndzeni. I ntirho wukulukumba lowu ma yenxaka majove hinkwa. A majove ma vulavula a lebyimi byin'we ni jove nkuluni ka siku mukoka a buya ntiyisweni. A tiko bya hoxokela lava nga hoxota a hi vamadala, lava nga hoxota a hi makereke lamakulu, lava nga hoxota hi vantshwa lava kalaka va nga kumanga rito bya Xikwembu. Hikakunene u hamba xivutiso xa xinene loko ku ta kula tinkereke. Ta kula tinkereke mazati ti tlhasa mbangwini. Loko ti ta tlhasa mbangwini hi ta vana hi va hetile na mivola va va hambetelaka swa ku biha. Hikuva va ta tikuma rito. A va hi chunsi hi famba hi chumayela evhangeli. Hi chunseka va nga hi pfali a ku hi ta pfala. Hikuva a malwela ya evhangeli i ku chumayela. Loko va tumbuluka lavantshwa emugangeni wa karhi va teka vabindzu va swaswi. Luya a tumbuluka hala a teka vabindzu va swaswi. A evhangeli yi fambisa swoleswo. A vanhu va ta huma ka u jambana, va ta huma ka u dlaya, va ta huma ka ku hinkwaswo leswi mfumo wu kalaka wu nga nyiwi swaswi.
7: Ave Alfredo Andre Nkuna loko a kombisa swin'we ka swikarhato ni ku navela ka vona swa nga varhangeli va tinkereke hi ku landza mintirho hi tindlela tinene ni mfumo wa tiko.
3: Hi kongoma laya na Abela Vista lomu namuntlha ku tlangeliwaka ku hundza ka 60 wa malembe ya xidoropana lexiya yentelelo wa leswi nga karhi swi humelela na Stelio Manyisa. Stelio Nhlikani.
8: Kane Jose Makwakwa Alelo Bela Vista nkulu kulu swinene ku hundza nhlanu wa makumi wa malembe na ni kumerin'we kutani 60 anu xa ku ta ku swaka Bela Vista swa ka xitoropana mincino vuyimbeleli swa ku sweka mikombiso ya swilo swa ku hambanahambana bindzu ra mihlovo ya ku hambanahambana ra kombekisiwa na ntsindza ka xifundza xa Matupini. A ntirho wa ku pfuliwa vumixi lowu hi murhangeli Jusi Kanyembe a doka wa kona Matupini. Nkambe nakona Kanyembe a vulavuli hi ku karhateka loko Matupini a nga na kona ka masiku lama ugamu mhaka ya ku kumeka ka masi ya ku phuzeka makarhata makatlavata ka ndzilo wa gezi ya karhata Matupini ni tin'wana a va ni ka mati ya ku phuzeka leswaku Matutu a ni mhaka leya ku mati maniwaka i ya ku dzuma kutani Dusi Kanyemba a tshembisa leswaku mfumo wa Matupini ni vanghana va wona wu karhi wu dyondza tindlela ta ku kumiwa mati ka tindhawu lomu mati ma tsokotsaka leswaku va zaku ma veriwaka xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana. Xin'wana xi tameliweke hi mfumo wa Matupini ku yakisiwa ka xitarata lexi sukaka lana tani xikongomaka ka Khatwana na sukela kona xitrada national numero 1 na xitrada lexi xitekaka hi mpfhuka o 80 wa makilometro ali vanghana va mfumo wa Matupini va karhi na vona va dyondza tindlela ti i vanghana va muhlovo wun'wana lowa va tameleke xitarata a ku va xi ta yakiwa ku cheriwa katrawu ka xitrada lexiyana xi ya ka Khatwana a ku va xi ta kumba nxaniso ya vaakitiko leyi va hlanganaka na yona ku va va ta haleno ntsindza kutani ni min'wana mintirho leyi yendliwaka haleno xifundzeni xa Matupini na hinkwaswo leswi kumeka ndzeni ka ku tihita ka mfumo wa xifundza xa Matupini. Kutani hi ku tlangela siku ra namuntlha ni vusiku ku ni andzumba wu vekisiweke vayimbeleli va ku fana na Trent Finger, Mr. Bao, Marlene, Kiluwa ni van'wana va ta kumeka kona Bela Vista kwa va ta tsakisa vayakitiko va Matupini hi ku hundza ka 60 wa malembe ya xitoropana lexi. Kutani hina vakulu mahungu hi kona na hi vona mfambo ni mabolela nkhancho na hi ta paluxa mahungu ka mintirho yin'wana ya hataka ya radio Msabeki. Hi sema kwa.
7: Hostelio Manyisa hi ku hi entelelisa hi leti ti nga karhi ti humelela a Bella Vista yelano ni sasenta wa malembe ya xidoropana lexo ha tlangela hi vula a xifeni Bella Vista na hi gijima a ku veneni hi ya kuma man'wana mahungu ma balaka leswaku swifundza swa le Magudi, Matutwini, Manyisa, Marakweni na Muwamba swi pfunekile hi mimovha leyi mi nga ni nkongometo ya ku seketela xitshungu ngopfungopfu ku fambeni ka masiku lawa ku bidlana ka timpfula. Mahungu lawa maentelelo a ritweni la Fernando Sido.
9: Vurhangeri bya xifundzankulu Maputsu vhiki leri byi nyikele entlhanu wa mimovha yi nga ni matshamela ya ku tleketla evanhu ni mindzhwalo ka ntsengo wa ku fana wa swifundza swa muganga lowu wa tiko, ku vulavuriwa hi swifundza swa Magudu, Matutwini, Manyisa, Marakweni na Muwamba lomu a xitshungu xi tlhanganaka ni swikarhato swinene a ku va xi fika ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka minkarhi ya timpfula. Hikwalaho ka swoswo ka xigava xa ku sungula a mimovha leyi ya mitrotoro hi leyi i nyikeliweke a mapostu administrativu ya mapulangweni a Magudu, Katembe Nsimi a Matutwini, Maxubo eMarakweni, Kalanga ka Manyisa ni le ka Saviyele exifundzeni xa ka N'wamba. Loko a vulavula hi ntirho lowu a xifundzeni xa Matutwini, murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tuli hi loyi a tiviseke leswaku a mimovha leyi yi ni lisima ngopfu swinene a ku tleketleni ka xitshungu lexi xanyaka ehandle ka madoroba. Kasi murhangeli wa ta ntleketlo ni nkunga xifundzankulu Maputsu Rakelina Nyabindi a tivisa leswaku a ku nyikeriwa ka mimovha swilongoloka ni ku vilela ka mfumo mayelana ni ku lava eku na byalisa emafambela ya xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
10: A mankungu wa mfumo mayelana ni ntirho lowu a mfumo la ku komba xitshungu swa ku woho siku ni sikani a pimisa swa ku a xitshungu xa yena xi ta nyisa ku yini a nga yenca yini ku xitshungu xi veni swa swinene leswi a pimisa swa ku a mimovha leyi a yi lunghise ka matshamelo ya namuntlha a nyikiwa mimovha ya ku tasi ya matratori ya ku yona yi ta kota ku teka a swijumba yi tlhe yi teka ni vanhu hi nkama wun'we i mimovha leyi ta kumeka yi nghena mbango ya ku leyin'wanyana ya yitsongo a yi swi koti ku nghena hi ntawu leyi yi adaptad pura ku yi nghena yi ta kota ku tendela lava va hluphekaka lomu kwa mimovha yo ka yi nga ngheniki. I ntlhanu wa yona i sinkwa mimovha yi nga nyikeliwa a mimovha leyi yi ta kumeka hi nyikela ka majixita a sinkwa wona leswi hi nga hlaka swa ku na namuntlha laha Matutwini ri nyikele Magudi maxinawu ya mbango wa kulu swinene ya mapulangweni hi ta nyikela Marakweni na u ya Maxubu mbangu wa kuna ko swa vupra wu hlasa movha swa karhata nyikeliwile kambi a Manyisa u ya ka a Kalanga ni lowa la Matutwini u ya ka a Mungazini.
9: Xileswo a mfumo wa ta yimahlweni ku nyikela movha kufana hikusa swifundza swa xifundzankulu Maputsu swi ni miganga yinyingi ya pfumalaka mimovha.
10: A ntirho siku ni siku laha hina hi tirhaka ka mfumo hi pimisa hi tshama na hi pimisa swa ku hi ta yenca yini ku ya xitshungu xa hina xi ve xinene xi kuma swa swinene a mimovha ya ta ku ntirho hi nyikela fanele swi yencekaka swa ku hi nyikele namuntlha siku a swa ku na professor Maputsu ku ni odo wa magistrato ku ni maposto manyingi ya fatala mimovha maxi ha tirha yi ta tlhe yi vuyan'wanyana.
9: Kasi hi tlhelakwe murhangeli wa xikanekisio xa Katembe Nsimi João Tembe a tivisa leswaku hikwalaho ka ku nyikeriwa ka mitrotoro lowu ku ta hlamula eku vilela kukulu ka xitshungu lexi hakanyingi a xi nga koti a ku fambafamba ngopfungopfu loko ku humelela etimpfula.
11: Ni ku duma swa ku na u ta hi pfuna ngopfu swinene hikusa i khale na xitshungu xa Localidad de Mungazini xi drila na hi xi byela leswaku a xi nyimeli kutani namuntlha loko hi vona ku nyikeriwa ka xilo lexi xa ntleketlo hi tivona na hi le ku veneni hi nyika a nhlamulo va ta pfuneka kusa vanyingi vabindzuli vanyingi va fanelaka ku veneni va suka hi xilungwini va ya amungazini hi khanela hi vatirhi va mfumo hi khanela nambi hi vadrimi lava va bindzulaka ngopfu swinene va bindzula mitrumbula va bindzula switrama va bindzula swin'wanyana swibewu xa ku hambanahambana kutani va ta swi kota ku veneni va swi tleketla ka swigodi leswo a ku veneni va kota ku ya xavisa va nga ya xavisa a district municipal da Katembe nambi hi ku ya amalanga kutani hi vona leswaku na kutsongokutsongo a vutomi bya xitshungu lexo bya vabindzulo lebyo byi ta kumeka na dri yantswa.
9: Masiku ndzhaku a va fambisa kwini vanhu lava?
11: Masiku ntlhaku a va famba hi ximovhana xin'we xa bakajera ni xibombana o va ku na a swi nghena a masiku nakona ni nkama lowu swi fanaka ku ve neni swi wu kumpirira kutani a vanhu a va kontinuara na va xaniseka na va sala fundzi van'wanyana hikusa a swi ya neti a swi tizwi leswi ku ve neni swi tleketla a vanhu hinkwavo lava David a demanda.
9: i mpfumelo lowu nyikeriwaka mitrotoro yi nga na matshamelo ya ku pakela e vanhu ni mindzwalo, laha ku pimisiwaka leswaku hi xiyimo xa ntlhanu wa swifundza se nyikeriweke emitrotoro leyi kusuhi ni 15,000 wa vanhu hi lava nga ta pfunekaka hi mintirho ya ku tleketliwa hi mimovha leyo.
3: Hi kusuhi ni ku va hi fika makumu ka mintirho ya hina ya ku haxa a mahungu ya xifundzankulu Maputo lomu hi humeleliseke leswi swa ku atikweni la Afrika-Dzonga mune wa vana va ku lumba tiko la Mozambique va lozile vutomi hikwalaho ka nghozi yi vonakeke emugangeni wa le Nghodwana. Murhangeli mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonjesi wa vuntlhanu lweyi a yamukelile tlhela a hlengeletana ni varhangeli va tinkereke hi ku lumba swifundza hinkwaswo swa ku lumba xifundzankulu Maputo. Ma ya mahlweni mabulo ma nga ni nkongometo wa ku endla leswaku vana va tiko la Mozambique va vuyelana hi ku hetiseka na mabulo lawa namuntlha ma landziwaka laya ka Khatwane. Vakwerhu va fambisile mintirho Tomas Buruma ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa lulamiseka tlhela kombisa lowu nongonoko va nge ku dya hi ku engete.
2: Inhlikani Maputo. Nongonoko wa ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
1: Inkomo José Ariel Makwakwa na Tomas Buruma imakumile mawungu ya xifundza nkulu Maputo ndzeni ka inhlika na Maputo kunene mintirho leyi sunguleke i fambaku ya fika kusuxinene na Jasasores hina hi ta ku pangalata ka siku ra namuntlha vuntlhanu i siku ra 24 ka n'hweti ya mawuwana Julio 2026 la hinkwaswo leswi hi ku xuvela ka swona ka vupangaleti lebyi a nga kurhula hi ku navelela manyana manene hi ku navelela leswaku ntirho wa wena lowu landzaka mavoko ka nhlikano namuntlha ku fambela kwatsi ka wena u kumekaka na wu endza riendzo ra hombe hinkwabyo vubihi byi fambela kule na wena ka wena nga ti ni nyama swi kalaka swi nga chatani hi ku navela leswaku hi xihantla xikulu swi ku yantswela u va u ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya hina hambi ku va u ti landzela mintirho ya wena a kurhuleni yin'wana na yin'wana leyi u yi kunguhataka ku va u yi landza loko ri xa dyambu xileswo i fanele ku va nkarhi lowu hi ku losela kasi hi losela ka minyikiseto ya hina hi vunanga na hi kongoma ku swi swinene na 14 tiva leswaku hi ta va hi kuma mahungu ya nhlikani hi tsutsuma hi kongoma le ka xokwe ya rhamba a hosi ya muganga hosi ya muganga yi kombisa antsako loko i kumana na nsata mulungu lweyi a tlangelaka ku tekiwa a yisiwa akhwatini a vona swiharhi vona a matshamelo ya nhova leswi swi hambanaka ni ntalo wa hina va nhlonge ya ntima kusa loko na ku teka ni ku yisa akhwatini a yi kona u ta ni chula mavito yo tala a yi cinceni vakiti
12: Temba Music, portal de novidades.

3 horas e 25 minutos. E aí, Kona, zanera wa karata, mano. Aí, Kona, tchincha maindela kuba, unguayi mahlweni kuba, gwimba malona. Mintiro hinkwayo, loko kuni nkuvuka, rivaramba wena, luwena urhanga kufika. Wa ugama kusuka hikwalaho ka kuva hi kona u tiviwi na mabela maseke ndzhaku ka vuya rifila bo sweswi ya rhamba i ri munxte kumbe vamakwavo lava majaha ya ka mungu lama ringambaka kusukela kola ka matsolo mugangeni wa 3 vangu imahlweni kuva gwimba malona u fanele ku lavetela hinkwato tindlela ta kuva u tiveka leswaku kasi u mani u cinca timhaka ta kuva mukwaxi u va mukon'wana ka kunayani ku yitsheka namuntlha wa ntlhanu leswi a nga wa ntlhanu leswi hayi kona hi wena lowu chelaka mabyala laya ku durha hinkwavo va rindzele wena ku va a bangeni va kota ku va va titwisa kambe swi ya tin'wana se ndzhaku cinca kusukela ka namuntlha swona navela ontlhanu tirhe mathomo ni makateka kun'wana na kun'wana laha u yi kumaka na ri kona.

3:39 mhaka leyi ya ku va maxaka ma tinghenisela ka vutomi bya vatekani ya karhata, hikusa nkarhi wun'wana swoleswo swo hlota emindyangu, swoleswo swi vanga amazondo, swoleswo swi endla leswaku ntwanano u nga vi kona hambi ka vana vatukulu. Na mhaka leyi sukela kola ka tshinyi hikwalaho ka ku va swi nga koteki ku va yi lulamisiwa mhaka na ya ha ri yintshwa yi nga se andlaleteka. Xileswo a wu fanele ku va u tinghenisela ka mhaka ya vatekani, hikusa swi nyingi leswi humelelaka vuton'wini ku va va kota ku va va tiyakela, va tilulamisela ndyangu wa vona, va ya ka ndyangu wa vona u kule emahlweni. A hi ku va loko se swi vona swi xungi loko munhu ka vona se a nga ri kona, se u ku hi wulo nkarhi wa ku va ni londzovota ku va ni mi hlongola. Swilo leswi a swi hamfanele kutani se swi fanela wena, hayi khona mhaka leyi a yinene. Ya mahlweni ku va hi pangalatana vunanga bya ku hambanahambana bya vana va tiko ra hina Mozambique. Hi twile mabela ya mantsotsi lwa tipatseke na naima a ku ni teya kwini kasi a fanele ku va a ya kwini. Vida gira 20 ya timiniti ku va nghena ka 14. Mabala malandzelaka ya kitu na ditu lava va imbaka a vida gira. Mabala mantswa ya majala

Magungu ya nhlikani hi Msoro Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murengelo tiko Daniel Chapo mishwa na munhla xifundzi ni xamoma xifundza nkulu na mpula arengelile nhlengeletano lani ku kumekeke xitshungu ni varengeli va miganga ya ku hambanahambana ya xifundza lexiyana xa n'walungu ka tiko. Nkarhi na kona President Chapo a bile ndleve a xitshungu a ku va xi ya mahlweni ku va xi hlengela ku hlayiseni ka kurhula lomu tikweni ku ngometeni wa ku va tiko ri ya emahlweni ku hluvuka. Hi nhlengeletani katsiwaka ka riendzo rakwe ra masiku manharhu i ntirho wa xifundzankulu Nampula. Nakona President Chapo a bile ndleve vahanyi va muganga loyana wa n'walungu ka tiko ku va va hambana ni mintirho yo biha hikwalaka ku va i kinyavezaka nhluvuko wa tiko. A ve ndzeni ka mabulo ni xitshungu a vuleke ni leswaku a va faneli ku twa mahungu ya hava lawa ma vangaka amazolonga emigangeni ya ku hambanahambana na ma humelelisaka mhaka ivindlavindlekisaka a tiko, ya ku vula leswaku ku ni vanhu lava loko va ku khumba ku nyamalalaka swirho. Na nga li ntiyiso yoleyo hikwalaka ku va va ni vuleleli hinkwabyo bya swibedhlela swa tiko, kambe a ku se khanga ku humelela na mun'we munhu loyi a bikeke mhaka ya ku fana ni leyo. Ndzhaku ka nhlengeletano ni xitshungu, makungu ya murhangeli wa tiko ya ku hlengeletana ni swirho swa mfumo wa xifundza xa Moma. Holobye wa ndzawulo ya ta vudahu lomu tikweni Hussein Isi a lavetela nseketelo wa mintirho ya ta vudahu ka matiko man'wana ya misava nkongometeni wa ku va ku na byalisiwa emintirho leyi lomu tikweni ra hina Mosambiki. A ku va makungu lawa ma kuma humelelo vhiki ri tsutsumaka a kumekile ka nhlengeletano yikulu wa doropeni ra Petersburg tikweni ra Amerika n'walungu, yi katseke matiko ya ku hambanahambana ya ta ntirhisano ka ta vudhawu. Makungu yakwe Isa i ku va ku tiyisiwa ntirhisano ka ndzawulo ya ta vudhawu ku pfuxeta makungu ya Gorongoza ni Universidade ra le Petersburg. Ku fambeni ka nhlengeletano leyo, holobye wa ndzawulo ya ta vudhawu kun'we ni mukombisi wa Brothers Foundation va fungile xipfumelelana xa ta ntirhisano la va tibejeke a ku va va seketela a xiyenge xa ta vudhawu hi 75 wa mibedo ni swiponci swa kona. Ku vulavula hi switirho swi nga ta nyikeriwaka ka xibedhlela xa le Ngorongoza ndzeni ka makungu ya ku na byalisa a mintirho loko ku amukeriwa a timbabyi leti ti nga baxaraka a mugangelonyana wa tiko. Mfumo wa Japan u tiyisa nseketelo hi swakudya ku tlula 10,000,000 wa mindyangu yi khumbiweke hi terrorism xifundzankulu Cabo Delgado. Wa munhu loyi va nyikelile ka mfumo wa xifundzankulo Cabo Delgado ku tlula 720 wa matonelada ya swakudya swa ku hambanahambana lani ku humelelisiwaka mpunga ni swikotela swa masardinya. Swakudya leswi swi ta nyikeliwaka xitshungu lexiyana xivilelaka hi ku tirhisa makungu ya Programa Mundial de Alimentação ni vaseketeli van'wana. Loko a vulavula michinini ya hina ta muhaxi mukombisi wa tiko ra Japan lomu tikweni Kaeshi Amadi a rungulile ku va nseketelo lowu wu ringaniseriwaka 2,000,000 wa madolari a nga kusuhi ni 128,000,000 wa timetikali. Ndzeni ka munhu wa malembe se u seketelile hi 14,000,000 wa madolari ya ximirika a nga kusuhi na 894,000,000 wa timetikali. Swi nga ndlela ya ku hlamula ku vilela ka xitshungu xi kumanaka ni swikarhato swa ku hambanahambana lomu tikweni. Ku tlula 28,000,000 wa vatsongwana va rhambu ra xisati va xifundzankulu Nyasa na n'waka va ta kuma nseketelo ndzeni ka makungu machiwaka eusuka paxi. Makungu lawa ma ta khumba 5,200 ya swikolo swa 10 wa swifundza swa xifundzankulu lexiyana xa n'walungu ka tiko. Makungu ma kongoma ku vekisa matshamelo ya ku va ntsongwana wa rhambu ra xisati a vona risima ra xikolo a nga tingheniseli ka leswi swi endlaka ku va vatsukula ku dyondza. Vadyondzi lava va ta kuma amabasikeni, swipanu swa xikolo a nga mauniform xikolari, switirho swa ta vubasisi ni swin'wana hi ku endlaka swona.
mfumo xifundza nkulu Nyasa ku fambeni ka nhlengeletano i endleke wa mune lweyi wu kombelile ku va ni nhlengelo wukulu wa varhangeli va miganga ku va makungu lawa ma kuma humelelo vatsongwana va kuma ku vhikeliwa a timfanelo ta vona. Muyingiseto ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Misori Provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

vhela shani vavisa leswaku loko ni sweka wuxa ku tshikani tihuku ku tshikani mabadi ku tshikani timbyana lexi ni tshamelaku swana na ha xitina swi lava ku famba ni ya kamba njhenjaya kamba ni ku sala na n'wi.

0: kunene na 14 hora hi 24 minuto jinkara ku vaizumba na wena kanzuti un'wana na un'wana loko kumeka ka wona hina ku navela ka hina i ku va lava kumekeka kona ka nhlikano namuntlha hinkwaswo swa ku fambela homba loko li karhi u pangalata na mintirho ya radio Mozambique Msoro Provincial de Maputo leyi haxiwaka mpfhukeni 102.3 FM na miluito ka on the medium magodi 90.0 FM Pontador 89.0 FM u nga yi lavetela ka internete www.rm.co.mz epe Maputo. Xilaxo inkarhi wa ku va i kuma nongoloko wa nsati emahanyeleni nakona a yi nga ta siya ndzhaku ku va ndzhaku hi kuma switiviso ka siku maletelaka ni mintengo na ndzhaku ka 15 yore xi nga ta kumaka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa hi ku navelela vuyingiseti hi lebyinene.
1: Wansati manyeleni

Hoyo hoyo mwingisetu wa kuranzeka. Hitlela hivana wananya muntla kana ngonoko ungwana wansati. Longena kaka shikomo esha wena hi msumbuluko hi 14 horas na 10 minutos. Uphinda hi wambiri 21 horas na 30 minutos. Ni hi wauntlhanu hi 14 horas na 10 minutos. Kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa emisori provincial de Maputo wa Radio Moçambique ka 102.3 FM ni ka 108 on the media. Nakona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Nkongometo ukulu wa nongonoko wa hina hi kuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, ku tihita ni ku tinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi endlaka siku rin'wana ni rin'wana ku sukela endyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Tsundzuka muyingiseti wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi heteleli dokadokisano hi veke na yuni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi naveleke ku tiva leswaku hi swini swi nga swinene loko n'wana wa jaha a teka nsati, a nga va ku tshama ni vabyele kumbe ku huma munti xana. Yangulo ya xivutiso lexi a veya leswaku swinene ku va n'wana loko a chada a huma munti. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni hikuva hi humelelisa ta mahanyelo manene mindyangwini ya hina lana hi vekiseke ku bula hi ta mahundlela ni madyondzisela ya vana. Kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunanga la Yvonne Viegas loko a ku a hi londzovoteni nkama a ku va hi dyondzisa vana.

0: A hi le ndzivoteni nkama ku va hi dyondzisa vana. Nkamanyana wutsongo lowu hi wu kumaka hi fanele ku endla xo karhi. Masiku lawa hi nga ka wona mahanyelo ma karhata. Loko lixa lweyi a huma hi lani, un'wana a huma hi laya. Ku rhendzeveta vutomi a nga mfanelo ya munhu un'wana ni un'wana a rhangelaka ndyangu. Kambe leswo a swi faneli ku voniwa swanga xivhikelo xa ku va hi nga vonisisi mahanyelo ya vana emakaya. Leswi va fambisaka swona xikolweni, ta vubasisi ni swin'wana endyangwini wa hina. Mama, tsundzuka leswaku wena u xikombiso, u xibuku ndyangwini wa wena. Hikolaho, lavetela tindlela ta ku byala mahanyelo manene emutini wa wena. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke, hi hetelele ndoka dokisano hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani, lava hi tshandzeleke ta mahanyelo manene ya vingi ndzeni ka ndyangu, leswi jaha li fanelaka ku hanyisa xiswona loko li chada. Nyamuntlha, hi ku tela ni nhlokomhaka yin'wana lomu hi vekiseke ku bula hi ta mahundlela ni madyondzisela manene ya ntsongwana. Nhlokomhaka leyi hi ku telaka na yona a yi hambananga swinene ni leti xuxuweke masiku ndzhaku. O va leswaku nyamuntlha hi ta kombisa leswi mamani a fanelaka ku swi endla a ku va wundla tlhela dyondzisa vana ndyangwini. Ka liendzo la hina exifundzeni xa Bohwani, hi bulini vamamani hi tinhlokomhaka to hambanahambana, yin'we ka tona yi ve leyi hi navelaka ku chumbutela nyamuntlha. Vamamani a Bohwani mayelano ni mahundlela ni madyondzisela ya vana va vule leswaku a swi na byali, kambe mamani a nga mamani a nga tsandziwi hi ndyangu wakwe. Hikolaho minkarhi hinkwayo a dyondza tindlela ta ku va mutini wakwe ku ri ni mahanyelo manene. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi ta nyika nkama mutirhikulori Enyabila a ku va a fambisa ndokadokisano ni vamamani va le ka Fishi a Bohwani. A hi muyingiseni.
1: Vazhanjwa vayingiseti nhlekani, namuntlha hi kumekela ni Bairo Set a Bohwani. Mambulo ya swona namuntlha mayelana ni ku ve ni hi dokadokisana kumbe hi kombisana ta mahundlela ya vana andzeni ka ndyangu. Ya swi tiva leswaku masiku lawa hi nga ku wone a ku hundla vana a swi na byali. I swinyingi leswi swi endlekaka ku ve ni vana vezri va kota ku ve ni va cinca. Hambiloko wena kaya u lwa ni ku ve ni n'wana loyi a le ka ndlela leyi, kambe hi mahanyelo lawa hi nga ka wona masiku lawa a minchumu ya cinca. Hi ni vamamana lava hi nga ta rhangaka ku ve ni hi va losa enhlekani. Kombela vito
2: Caroline Edward. A mahundlelo ya vana ma karhata, kambe mina u kotisa mina ni nga mamana ni nga ta swa ku mini a xikwembu mini xa nitwela. Mina lexi ni xi vonaka ka hina vamamana a ku tswala vana sweswi a hero dzina hina vamamana dzina mina mamana loko loko ni endla swilo swa ku nyenyetsa a vana va mina va swi vona a vana kome ku vana va twisisa kutani ku na ku rhanga mini mamana ni swi tiva leswaku ni swi ni nga ni vana vuzembu ni tswali vana ni gama ni hambana na papa ya swona ni sala mine ni wunga vana ni le noxi a mahundlelo ya vana lavaya hiwa ni va komba yini vuzembu loko mini mamana ni hambane ni papa wa vana swona ni hambane na vona hikuva mini ni rhandza liwanuna ni mutshika ni rhandza liwanuna ni mutshika ni rhandza liwanuna ni mutshika a vana lavaya va ta ku yini va ta landze leswi mina ni nga ka swona kambe loko ni tshama hansi ni swi tiva swa ku phela ni yo hambana ni papa wa n'wana lava i minchumu hi ku yi nga komba swa ku a swi nga kongomanga li yena nuna wa mina ni yo tswala vana na yena ni fanele ku va ni tiveka ku va ni li mani ni li mamana wa ku ni swi tiva swa ku ni mamani ni papayi ni vhovho ni va byela vana va nga a wu twemela ku wanya hi leyi mina ni vulavulaka a ni ti dzunisi a ni ti tlakusi kambe ni khensa ku ni hundlele 4 wa vana ni li noxe wa matewula a ni vhiliseshi wa ubidzi ani vhinsinko ni jambelile hi ku yini hi ku rhandza swilo mani ni mundlele vana lava ni li noxe n'wananga ni mu dyondzisile decima segunda a heta hi makonsenja u yo tshama loko ubidzi na yena a dyondzile a heta decima segunda a yo tshama hikuva a ni na makonsonje mani lowa ubiyo lowa ubidzile a le joni xino subele xa horila nga kwahala a dondza ntirho kwahala lowa xisati lowu o tiphandela a li wukatini swa karhata swa tika kambe a li wukatini lowa wu treasure va va busy lava wukwatira va la kaya manje a ve se swiendla leswaku va famba va na xivochongo
1: na vuya mamani hi makwalani tikhomi mamani a vita
3: mine ana xirindza ya maendlela vatsongwana swi nonon'wanga mexe vukundla loko u ndla tingu u tlhela u va hlayisa u tlhela u vula leswaku weni mamani loko lexi vulaka va ku yingisa va nga tshuki va phonyomuka tindleleni va kanganyisiwa hi leswo tala vikele swo tala swi nyingi va nge swi heti swa misava maxiya kutsongo na tenta
4: Fatima Zaria Nkovana ma ku ndla vana vhela a swi vevukanga loko u titswalelile so ke swo hi kuma manje a nga le ku rhandza ka hina hi ku vhela a wu nge mutswali n'wana u mu dyondzisa ndlela ya ku biha u lwela ku mu dyondzisa ndlela ya yinene so ke vana nga vana a va na mintizo a va na nchumu va tshuka vhela va phazamisa u swi vonini va ngheneliwa hi ku dzaha va ngheneliwa hi yini maxi na a nga le ku rhandza ka hina mina ni feliwe hi 2015 ni undle vana va mina hi usiwana va kula maxi loyi a nga ni mintirhonyana ka mavoko a nga karhi pintirho hala hi pintirho a nga tirhi nchumu wa tirha swi swa mabixikati ya wu karhi pintirho se a ni tivi mina ni nga ku i swinene leswi a ni kombaka ku loko a humile handle a nga humi na mina se naswona ni nge ti dzuni hi swona khani mambo
1: mamani David
5: hi mini Clementina Anton Makuvola
1: a xi vutisi xexo xin'we mama
5: a maembalela ya vatsongwana munhu a n'wana a nga suka kaya u mu komba kapulana swa ku tsimba kapulana a tsimba loko a huma a susa kapulana khenya beka kapaxta a hi maambalela wolawa a n'wana wani wa xivochongo a xikola ngayi la kaya ki na rexipeto a ma yangulela a n'wana makuma ka vatswele loko voni va yangula va nga swi koti ku titsongohata a vana va enca leswi mamana a encaka swona maxi mamana loko a ni vutomi bya swi tiva ku hanya ni munhu a n'wana kula na a yenca swo sweswo khani mama
1: mamana
6: mina Marta Fabian Sibindi mina vana va mina se ni nga baya swa ku ni hundlile vakulu ma hi swoswi ni hanya ni vatukulu no vatukulu ni lwa na vona ku va exikolweni va tiva ku yangula munhu se hi sweswo swi ni nga ka swona papa wona a luzinyana masiku se mina ni va hundlaka
7: tanambu mina vito mina leta Alberto Jalani mayelana ni mahanyela swoswi ni vana emindyangwini a swi na byali hi ku sambila ku ndzeni ka muti hi tendara ku va pfuna vanhu leswi va pfunaka hi swona loko vana va hoxisa ku sila ku nga huma nawu lowu wa ku ku ni madrid da criança a vana va hanya va tiva swa ku vona a va nge yinciwi nchumu xikarhi ka muti hambi lomu swikola vana va dyondzaka kona va encitela minchumu ya ku kazata swinene ya ku ni vaprofesori va nga swi ku va enca yini xa loko mfumo a wu kota malahela ya vana ku fana ni khale hina hi nga kula khale a hi tiva nawu mi loko hi suka xikarhi ka muti endleleni yako swa ku leswa ku kazi ni nge swi yenci mbi vamana nga nga lava kusuhi la hi ku sayini hi ku sa nawu a wu li kona hinkwako maxi swo swi vana hambi loko ni mu teka n'wana ku leswi a ni loko swi vochonga a famba yiva ni mu teka kumbe ni n'wi yisa xikwadra grosh dia n'wana a buhile kaya maxi a nga ri ku peraranga nqhondo a nga yencanga nchumu khale ka masiku a ku humini masinto diredukasawu swa ku loko vona swa ku n'wana loyi ka kunene loyi a ngi hutwa nchumu a vana hi famba hi ya tsarisa va heketiwa masinto diredukasawu va ya tshama kona loko va bena michumu yi yantswa laka vanhwanyana lava aba hanyela ya vanhwanyana swoswi ma hanyela lama kazataka xikasi ka hina ka mindyangu hi ku sava na vanyingi swoswi a ya kumana ni n'wana wa vhizinyi wa xinuni hambiloko mamana luya wa nga twela jaha a swi vona swi encekaka a lamina ni na mhaka kusa n'wana a nga ta yimbisiwa ku ta yimbisiwa wa yena mina swoswi a ya ha swi koti ku ve ni hini vatswali hi wumbana enca swa ku loko n'wana a enca nchumu ka vhizinyi kumbe a mi vona na a nghena kwarto la n'wana wa yena wa xinuna a mukawuka tanihi n'wana wa yena a swi hali kona xa ku lava ku ve ni hi kuma endlela ya ku ve ni a ndzeni ka mindyangu hi hlaya nchumu kambe loko hi swi ya ka governor na dzoni swi kota ku ve ni.

0: xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku publicidade. U nga titshechi. Hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshechi. U ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Mama, termina anna malivro. Masala ya hina mahlukeli limpula. Ani nga taya xikolo mina.
3: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
4: Semirilisa na makamu.
3: Lexa nwana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa angana mabuku na kona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala.
4: Nwananga. Tena leno so.
2: Mina lweyi papa.
4: Wa swivona. Mpfula liya yingana yi wonetile mabuku ni masala ya nwina. So so swa kuna ndlela ya ku hinkwaswo leswo swikumeka. Kambe asikolweni mifanela kuya miya jonza. Auva shuva ngani va wena va le xikolweni na professor, eh? Auva shuva.
2: Na va shuva.
4: Thank you miya xikolweni mwananga swo. Va teacher va nyimela nwini ku va mi jonzisa ku pfala mati leswaku manga hambi tindhambi. Au swi lave kwa ma engineer.
2: Na swi lava.
4: Hi leswo ke u fanela kuya xikolweni. Ujonza swinene akuva uta ihulusha ka tindhambi leti.
5: Papai, mamani, kumbe mutamelo mujonzi. Hlohlotela n'wana wa wena, ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. Akuva a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambi leswi hi xanisiweke hi ndhambi. Mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku Jonzo umuntuku janhluvuko wa tiko.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Bola de mbelo avo clash mats lo akalte ke shikare ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyime sentango
8: one mongwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
7: kasi yena endla yini
8: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe a yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karateka.
7: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swini mangu ikulu.
8: Hesi leswo loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe, muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
7: Xin'wana xa kusima swinene u nga mpfulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
8: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
7: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
8: Swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
7: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
8: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
9: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
10: na 14 hora xi 55 minutos xi ndzeni ka 5 timinete ta va nghenaka 15 hora xi nkarhi nga ta tlhelaka kombisa mahungu ya nhlikani kwala misori provincial timputwini nhlikani wa wambe kun'wana na kun'wana la kumeka ngopfu na kumeka ka bazara ka nkarhi wa nhlikani ku navela leswaku nxavo a vo lowunene vuye murhandziwa i mabele ya LJ Lwat Patsakana na Kelia

Magungu ya nhlikani yimsor provincial di Maputo muhlayi David Ntimana murengelwa tiko Daniel Chapo mishwa na munhla xifundze ni xamo wa xifundza nkulu na mpula arengelile nhlengeletano lani ku kumekeke xitshungu ni varengeli va miganga ya ku hambanahambana ya xifundza lexiyana xa n'walungu ka tiko. Nkarhi na kona President Chapo a bile ndleve a xitshungu a ku va xi ya mahlweni ku va xi hlengela ku hlayiseni ka kurhula lomu tikweni kun'wometeni wa ku va tiko ri ya emahlweni ku hluvuka. Hi nhlengeletani katsiwaka ka riendzo rakwe ra masiku manharhu i ntirho wa xifundzankulu Nampula. Nakona President Chapo a bendleve vahanyi va muganga loyana wa n'walungu ka tiko ku va va hambana ni mintirho yo biha hikwalaka ku va ekinyavesa ka nhluvuko wa tiko. A ve ndzeni ka mabulo ni xitshungu a vuleke ni leswaku a va faneli ku twa mahungu ya hava lawa ma vangaka amazolonga emigangeni ya ku hambanahambana na ma humelelisaka mhaka ivindlavindlekisaka a tiko, ya ku vula leswaku ku ni vanhu lava loko va ku khumba ku nyamalala ka swirho na nga li ntiyiso yoleyo hikwalaka ku va va ni vulele hinkwabyo bya swibedhlela swa tiko, kambe a ku sekhanga ku humelela na mun'we munhu loyi a bikeke mhaka ya ku fana ni leyo. Ndzhaku ka nhlengeletano ni xitshungu, makungu ya murhangeli wa tiko ya ku hlengeletana ni swirho swa mfumo wa xifundza xa Moma. Holobye wa ndzawulo ya ta vudahu lomu tikweni Hussein Isi a lavetela nseketelo wa mintirho ya ta vudahu ka matiko man'wana ya misava nkongometini wa ku va ku na byalisiwa emintirho leyi lomu tikweni ra hina Mosambiki. A ku va makungu lawa ma kuma humelelo vhiki ri tsutsumaka a kumekile ka nhlengeletano yikulu wa doropeni ra Petersburg tikweni ra Amerika n'walungu, yi katseke matiko ya ku hambanahambana ya ta ntirhisano ka ta vudhawu. Makungu yakwe Isa i ku va ku tiyisiwa ntirhisano ka ndzawulo ya ta vudhawu ku pfuxeta makungu ya Gorongoza ni Universidade ra le Petersburg. Ku fambeni ka nhlengeletano leyo, holobye wa ndzawulo ya ta vudhawu kun'we ni mukombisi wa Brothers Foundation va fungile xipfumelelana xa ta ntirhisano la va tibejeke a ku va va seketela a xiyenge xa ta vudhawu hi 75 wa mubedo ni swiponci swa kona. Ku vulavula hi switirho swi nga ta nyikeriwaka ka xibedhlela xa le Ngorongoza ndzeni ka makungu ya ku na byalisa a mintirho loko ku yamukeriwa a timbabyi leti ti nga baxaraka a muganga lowunyana wa tiko. Mfumo wa Japan u tiyisa nseketelo hi swakudya ku tlula 10,500 wa mindyangu yi khumbiweke hi terrorismo xifundzankulu Cabo Delgado. Wa munhu loyi va nyikelile ka mfumo wa xifundzankulo Cabo Delgado ku tlula 720 wa matonelada ya swakudya swa ku hambanahambana lani ku humelelisiwaka mpunga ni swikotela swa masardinya. Swakudya leswi swi ta nyikeriwa ka xitshungu lexiyanangu ya Programa Mundial de Alimentação ni hi vaseketeli van'wana. Loko a vulavula michini na hina ta muhaxi mukombisi wa tiko ra Japan lomu tikweni Kaeshi Amadi a rungulile ku va nseketelo lowu wu ringaniseriwaka 2,000,000 wa madolari a nga kusuhi ni 128,000,000 wa timetikali. Ndzeni ka munti wa malembe se u seketelile hi 14,000,000 wa madolari ya ximerika a nga kusuhi na 894,000,000 wa timetikali. Swi nga ndlela ya ku hlamula ku vilela ka xitshungu xi kumanaka ni swikarhato swa ku hambanahambana lomu tikweni. Ku tlula 28,000,000 wa vatsongwana va rhambu ra xisati va xifundzankulu Niasa nan'waka va ta kuma nseketelo ndzeni ka makungu machiwaka eusukapaxi. Makungu lawa ma ta khumba 5,200 ya swikolo swa 10 wa swifundza swa xifundzankulu lexiyana xa n'walungu ka tiko. Makungu ma kongoma ku vekisa matshamelo ya ku va ntsongwana wa rhambu ra xisati a vona risima ra xikolo a nga tingheniseli ka leswi swi endlaka ku va vatsukula ku dyondza. Vadyondzi lava va ta kuma amabasikeni, swipano swa xikolo a nga muniforme xikolari, switirho swa ta vubasisi ni swin'wana hi ku endlaka swona.
mfumo xifundza nkulu Nyasa ku fambeni ka nhlengeletano iendleke wa munhu lweyi wu kombelile ku va ni nhlengelo wukulu wa varhangeli va miganga ku va makungu lawa ma kuma humelelo vatsongwana va kuma ku vhikeliwa a timfanelo ta vona. Muyingiseto ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Misori Provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

0: Ish, karitaula mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitaula mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infirmera la nini makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlela u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele ku va va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Xin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: kanongonoko unga hundza hi vulavulile hi laveko ni lisima la ku va vatsongwana ni lavantshwa va londzovota tidyondzo ta lisima leti va tikumaka va nga cuvuki ntsena leti va tikumaka swikolweni hikuva leswo swi nga va vekisela vumundzuku byinene. Namuntlha hi tlhela hi vuya ni nhlokomhaka leyi a ku va hisa mahlweni hikuva hi vona swa nga ya nkoka ngopfu lala nakona hi vonaka mihandzu eka lava londzovataka tidyondzo tihi na tihi ti va ti va pfulela mukhandlu mundzuku ka siku. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi tlhela yi rhamba Leonalda Matimela mun'we ka vantshwa lava hikwalaho ka ku va londzovotile tidyondzo namuntlha a tirhaka xiyenge lexi a kalaka a nga xiyelanga xikolweni kambe a nga xi dyondza kola ka muti wa hina wa vuhaxi. I hi xiyenge lexi xa vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo Leonalda Matimela a kumeke a ntirho wa mavoko ni namuntlha a tirhaka ka wona. Na hi nga mu tekelaka nkama hi ta mu nyika mukhandla ku va a hi tluletela vutlhari a hi tlhamuxela mayelano ni lisima lolelo. A hi mu yingiseni.
1: Nini na khoveka kunene na khola xa ku a munhu na loko a nga khomentizi ka leswi yena a dyondzaka xona ka leswi yena a nga swi vekisa vuton'wini swa ku leswitono eserkoisesif kambe hi leswi a ni hinkwaxo a swi patsaka leswi a dyondzaka siku ndzona na byin'wana yena a nga swi kota ku va a humelela vuton'wini a nga swi kota ku ni mabindzu munhu a nga swi kota ku va a dyondzela ni kha ni leyi sirheleriya a sirheleriya i nchumu wena u prezar ku u dyondza a impreza u kumbe u tiza impreza loko weni u dyondzela ku va sirhagero weni wa tshama u va ni xikina xaku u beka plaka sirheleriya auto munhu wa buya a byela ku soldara nchumu a byela ku lunghisa leswi weni lani wo titizele hi wuxaku ku ni mabindzu manyingi loko wena u dyondzela swa ku mini loko wena u tibekisela okay mina ndzi lava ku endla leswi kambe mina na ku nge se humelela leswi ni swi byelaka mina nga endla qualquer ntiso ku ni lava endlaka leswi ni ta n'wi think a muntshwa think a ve wa ku endla leswi na ku nge se humelela lexiyani mina ni swi byelaka swi byeliwaka hi mbilu yanga mina ni nga fa ni endla lexiyani kambe leswi swa ku munhu a nga pfa a endla i bindzu byo kala a zi veta tindlela ta ku pfula bindzu kazi a ku va ta mi pfuna a dyondzela nchumu xa ku i nga lilexani fana na mina ni nga dyondzela sonori the sound nambiloko i nga lilexani xi nga le mbilwini yanga kambe hikuva ni a swi li kona enhlokweni a ni swi tiva xa ku leswi va yisisa xi leswi ni gani xa ni ta enkwadrara ka xona loko vona lweyi a endla leswi vona leyi a endla leswi u va ni ku tinyiketela swa ku mina ndzi lava ku dyondzela hi nta mina ndzi lava ku va ni hlula evuton'wini hikusa a ma-opportunidad ya ntizo ma kale ka kunene ngopfungopfu ka leswi hini hi tibekiselaka ku xone swa ku a swi ni zanga ku va leswi a swi ni zanga ku va lexani xa kala nambi a sawudi va vanyingi a va tinyiketela swa ku mina ndzi lava ku hamba sawudi ndzi lava ku va buyisa ndzi lava ku va professori kambe xa kala a mavhaga ma pfumaleka wena wa dyondza u tlhela u tshama dozhani xikumbe sinkwani vambenyani lava va tlhelaka za va tipetaka minchumu xa ku a swi byileki hikusa a yo tibekisela ntsena ka leswi ana nga ha dyondza xikolo a nga tinyikanga mukhandlu wa ku va a dyondzela ximbenyani xa hangi conforme exam nambi ka loko ka muholo va le ku ni ma-ora zestas and ma-ora zestas nkama lowu ya wena u nga tshama u tiza handle ka lowu va nga wu stipulara entown se existe ora zestas a ntizeni ku fanela ku va hi ni matrabalho zestra na yini hi fanela ku va hi ni ma-opportunidad zestas i nga le ku va wena yi yimela ntsena lexiya u nga ku nada mindzela lexiya wena tenge u tinyiketela tenge wena u va ni vontade bya ku dyondzela siku ni siku wena u dyondzela leswi swi kumaka wena u bekisa va swi ri nchumu xa swinene kusa wena u nge dyondzeli a ku yiva tenge wena u dyondzela alishitaka ku beka ka ngeleni ya inene ntori vala ku hlayisana e xilandi xa ko ra ishilungu ntori vala ku hlayisilungu xa ko akuba uhumelela akutonwini fanela ku va ni foco determinação o fé foco não é coragem foco determinação logo único coragem kuba wena fala tingeve uyenza ujiletela mitshomo nami loko vambenyana vaku alishani wena hi xoni leswi wena u nga ta xikota kambe wena u va ni coragem za u fala tingeve u landze lexiya wena u dyondza lexani xi kumaka xa ku leswi xi ta ni pfuna vuton'wini determinação wena u tibekisela xa ku mindzula lexiya hi ntawu mini se nki ni endla swi lexani ki mini ni ta xikota a foko i ku va wena u vona lexani wena u nga ti dizia hi swimbenyana swa ku a na ta ku buya lweyi a ku a wena endla leswi handle ka lexani wena ntengo wo sokukadu ka lexani u xi byilaka

0: mpela ifanela kuva livano lava vatiyeke akuva munduku enga tsuki iyo mankeleni kuva yini vaviseka a luyani zani ntizo mina ni kumintizi makamuni.
1: I can see, eh? Yeah, like I'm gonna like don't see, it's a kid. It took a nice little shuri, the pecking of the shakun. Machai, the shaku, the shat in between. A combla shaku, maritio gam, long, lavelaka, massia, mavanaka shaku, manly simakua, mingisetua, ina, ama ingiseta, wow, don't so what a nicum valley say, mingiset.
0: Kambe ama tsao ga mo la mo nna tata tele sho le she sha ku ini pa che fanla ku va ili vanu lava itivaka ku iti bekela ku tongweni ili vanu lava ku inga nyimeli ntshomo na itsamile va ku na sentra na senta na sombra di bananere ini fanla ku va sempre le sho mere laka mahlweni ini fanla ku va ikoma itia na shoni i donzele ku sele sta ipuna vutongweni ku sta masivula inga ka one na munhla I won ya kweni unyimela leshi utaka xikumaka xikolweni I won ya kweni unyimela ntsena papai ikusa nguva ni nguva ina ni xilusha yona ikushaya ka lisandzilana endaweni fanela ku va yitilwela ifanela ku va I rinseveta vutomini kutani tani va xaya ka hinkwavo spoku coragem determinação mas lava ni siyela hinkwavo vantshwa Nikangela, ikupinda, iloko muni nkama kwa kuva nisha mama zitio kazi mailano niko kumakana musha aitive nikulonzo wata nkwashu eshukumu
1: Inkomu shinene Leonardo Matimele akuwa ushengelile limintiri ya Raji Msambik uituletela vutlhari mailano nilisima lakuwa vantshwani vatsongwana Valonso vatati Johnson leti vati kumaka akwa vati pfuna kunwe ni ku engetela vutlhari leli nga vapfulela ka mikhandlu ka masiku mataka tani hi yena na inge se pfala nongonoko lo hi rhandza ku va hi musiyela ntsatsiyo tatana na mamana hlohlotela ntsongwana wa wena akwa Alonso vatati Johnson hinkwato talisima hi ku vati Johnson Minkari hinkwayo tini bindzu linene eka lwa ti amukelaka. Kasi ka wena ntsongwana ni muntshwa a swi vetano hinkwaswo swi le mavokweni ya wena. Na hambiloko u nga tivi leswaku I humelelo muni u nga wu kumaka hikwala ka tidyondzo toleto kambe swi tivi leswaku xa n'wanchumu u ta pfuneka ka xona loko u ti namarhela. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola. Loko lwa ntama e hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Hi amukela ni ku salisa ka Veronica Sidumu lwa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Vuruma ka ukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Msambiki. Ku dyondza swinene. Sala ni kahle. Di Johnson ni vumundzuku. Johnson, ubekisa umundzuku dzaku.

E magizana papanistra va tsami va lonkolom ka matsolo lava kunene va teke va humelelisa a xikhalo xa n'wana lweyi leswi ku fikeke ntlhanu a xanisekaka ngopfu hikwalaka ku va a nga swi tivi leswaku nuna loko a huma ntirhweni a nyamalala siku munhu a nga ta swi kota ku va a tlhelela a kaya swoleswo swa xikuvalisa ka van'wana kambe ka lwa swi endlaka swi n'wi tsakisa hi ndlela leyi gimeta kwala xiyenge lexi ka siku ra namuntlha ntlhanu 24 July 2020 na ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatana mintirho ya Radio Mozambique leyi ya landzelaka David Ntimana i vito ra mina ni ku navelelaka wa ntlhanu nene u nga tatile swo hikusa swi ta ku phira.

0: Majungula ya Xifundzankulu Maputo ku hlaya Victoria Sithole. Mune wa vana va Musambiki hi lava luziki hikola ka mhangu ya mova yi humeleliki ambombela tikweni dra Afrika-Dzonga tanihi ku jungula ka Eduardo Figurão.
1: Vuyimeli bya Musambiki a dorobeni la Mbombela byi tiyisa leswaku munhu wa vana va Musambiki va luzile vutomi eka mhangu ya mova yi voneke ya nyika muganga wa le Nghodwana exifundzankulu xa Mpumalanga. E tani ku rungula ka maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga eka lava feke vambirhi va yo tshwa hikuva a mova va ri ka wona wu kumiwile hi ndzilo. Eka mhangu leyi ku kumekile mimova mimbirhi ya ku tleketla vanhu ni lori lin'we. Vuyimeli bya Musambiki ya Mbombela byi dumbisa leswaku byi karhi byi landzelela mhaka ya kona hi vunyaminyami yikulu hi ntami swinene, laha nakona ku nga kana ku senchiwa ku tiva mavito ya lava luzeke vutomi. Eku hinkwaswo nekongoma Radio Musambiki mi nga le ka Eduardo Figurão.
0: Ku engetelana ka makereke a Xifundzankulu Maputo hi loku vindlavindlikisaka a mfumo wa xifundzankulu lexi hi tlhelo bya vukombisi bya mfumo a Maputo, nkama lowu ku engetelanaka a vudyambana bya ku hambanahambana lebyi byi helisaka a ku jula emigangeni. Yentelelo madzungula lawa hu buya na Jose Makwakwa.
2: Mukombisi wa mfumo wa Xifundzankulu Maputo Eric Xibonges wa vuntlhanu lweyi a kumekile ka nhlengeletano ni varhangeli va tikereke hi ku kongoma a ku byala moya wa ntwanano, lerhandzu ni xinakulobye xikarhi ka varhangeli va tikereke ta ku lumba Xifundzankulu Maputo. Loko a vulavula ka vakumeki, mukombisi wa mfumo wa Xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswi swaku ku vona ka ku tlakuka ka tikereke hi xiyimo xa Xifundzankulu Maputo ni hi xiyimo xa tiko, kambe timhaka ta vudyambana ti ya mahlweni hi ku vonaka hi tindlela to hambanahambana.
3: Muitas igrejas hoje, um desafio que temos que lançar, porque há muita criminalidade. Onde nós estamos? Essa criminalidade nasce aonde? Não nasce no bairro? Não nasce perto da nossa igreja? E nós, como aqueles que querem bem-estar, qual será o nosso papel? O nosso papel será de colaborar com o Estado. Por isso, nós estamos aqui nesta nossa conferência, porque a religião, o governo, quer o bem-estar da sociedade.
0: Ntlhanu wa swifundzha swa tiko kumbe swa xifundzankulu Maputo swi amukela hi tlhelo bya mfumo wa xifundzankulu lexi a manabyalisela ya mafambela hi ku nyikiwa mimovha ya ku tleketla vanhu ni michumu ya ku hambanahambana a handle ka madoroba. Fernando Sidumu.
4: Vurhangeli bya xifundzankulu Maputo vhiki leli byi nyikele entlhanu wa mimovha yi nga ni matshamela ya ku tleketla evanhu ni mindzhwalo ka ntsengo wa ku fana wa swifundza swa muganga lowu wa tiko. Ku vulavuriwa hi swifundza swa Magudu, Matutwini, Manyisa, Marakweni na Muwamba, lomu a xitshungu xi tlhanganaka ni swikarhato swinene a ku va xi fika ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka minkarhi ya timpfula. Hikwalaho ka swoswo ka xigava xa ku sungula a mimovha leyi ya mitrotoro hi leyi nyikeriweke amapostu administrativu ya mapulangweni amagudu, katembisimi amatutwini, maxubo emarakweni, kalanga ka manyisa ni le ka saviyele exifundzeni xa ka n'wamba.
0: Mfumo wa xifundzankulu Maputo kunguhata ku humesa nkwameni wa wone mali a ku va yi tirhisiwa ku seketela makungu ya lavantshwa. Madzungula lawo ma paluxiwika nhlengeletano ya lavantshwa hi viki kone kola xifundzankulu Maputo. I vakwini lavantshwa va ta ka pfuneka nakone i mali muni yi ta ka humesiwa hi mfumo? Rigobert Xisana.
5: I Matutwini, Manyisa, Magudi, Marakweni, Muwamba, Bowana, Maasha, Milani Kamatsolo va kumekalani na va dokadokisana hi timhaka ta majove. A nhlengeletano leyi yi pfuliwile hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo tatana Manuel Tule kamani wa kona hlaya swaku lembe leri mfumo ta ya phambeni wa pfunisa a maprojeto ya majovha ku fana ni swo swi ku ni mali ya ku tlhasa 3 million ya timetical yi nga ta pfuna ka projeto leswiwaka ndlela ni maprojeto man'wanyana ku fana ni Fayishi, Fidel va nga ta pfuniwa ka majovhe.
0: Lawa muyingiseti wa ku zhandzeka vimadzungula ya xifundzankulu Maputo zhindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

Ai ninka ma kuva ita amukela va ingiseti vezu kuva vata hlamula xivitiso lexi xipaluxaka leswaku swi nilisima kuva hi hambana ni vanghanu lava va famba fambaka ni tindlela leta ku hi tindlela leti ta ku homboloka hi xifananiso mine Tomas Makwakwa ni swikota ku ku ei yene lwe Alberto a dzaka timbange yena lwe Alfredo a nga ni 50 wa mana moradas lwe Katarina anga ni a timhaka ta ku tlanga dziapela funtsa nga itlikaya kumbi lweyi munwanyani João akalaka nga swizandza ku nghena sala diawla xa xikolweni kumbi hinkwavo lava vangani a ntolovelo lowu wa ku va u jambani wa kulwa wa ku encetela leswi swa ku kala swi nga saseki mine Tomas Makwakwa nompodi ni tipeta ka vone nompodi ni fambafamba na vone hi ku vone va nchimile kambe mine ni basile swi ni lisima leswo swi ni lisima ku va mine ni ti hambanisa ni vanghana vanga hikolaka ku vone va famba hi ndlela lowu wa ku biha kambe mine hi mine lweyi ni fambaka hi ndlela leyi hi ndlela leyi ya ku saseka kumbe ya swa liseme ku va ni simama ni navela ku va pfuna 84-32-12-28-7 kumbe 82-31-05-75-1 Muito que você tem um foquinho? Oi.

0: Khatangela ahlika lo lo namuntla loko hi ta va hi rambiwile lani a muntu wa Radio Mosambiki kasi hi vulavula hi lavantshwa a nhlokomhaka leya ko a wu ngani ni va na kulori va miehleketo yo homboloka hi nga endla yini kumbe swini swoleswo I munhu loyi loko a tshamile endyangwini wa yena a ka a nga pimisile swinene a pimisa ku ntsena a mintirho leyo homboloka yi nga mhaka leswaku a suka endleleni u kumeka leswi swi toloveleke etikweni ndhawu leswi swi ka swi nga toloveliwi hi leswi swi gamaku ku munhu a tekiwa a ya kumbe xikwadra kumbe tribunal hi kugamu a kumeka ejele ndhawu vanghani lavo hi vula leswaku va ni miehleketo leyi yo homboloka leswaku hi nga yisa ku yini loko hi ni munghana wa matshamela lawa loko hi ni munghana wa matshamela lawa na verdade a hi nge mupandi noe ina maxi hi fanele ku loko hi ni munghana mfanele hi pumba ku tlanga na yena hi ku hi wugamu a munhu loyi a nga miehleketo leyi homboloka leyi a ta hi koka a hi mali leswaku hina hi wugamu hi endla leswi yena a vulaka swona porexempl u fanele swaku u ni munghana wa ku a ni miehleketo yo homboloko a kuma mali siku lin'wana ni lin'wanyana a hamba ku nyika mali a hamba kumba xa mabulaxa kumba xa va yini leswi wena a u nga swi ehleketanga loko u vona mali leyo a yi kumaka siku lin'wana ni lin'wanyana u twe enceni u yi twe yi navela u kuma u swoswa ku swi ni lisima ku enceni a ku u tlanga na yena hikuva mi ta kuma mali liya se loko u nga tlangi na yena u nga ta wona leswaku a ma ha yini a vutomi yana i tevelini hi ta hi lano hi ni la fanele ku leswaku hi fanele ku hi pumba a wunghanu ya lava va nga ni miehleketo leyo homboloka hina wuso hi fanele ku hi tiva wu kheta a vanghani lava hi tlanga na vona a ndlela leyi ni nga vulaka mina yi nga ndlela yale ya hombe ya ku lweyi muntshwa a fanele ku a tlanga ni mun'wana lowu wuntshwa i ku a vatswali va tiva swaku a n'wana wa mina kasi a tlanga na mani a n'wana wa mina kasi a vatswali va vona i va mani leswaku vona vatswali va kumana rin'wana siku va tshama leswaku va bula va tivana a tiva swaku a n'wana wa mina a kwini a tiva swaku n'wana wa mina a le ka munghana wa yena mani a va tivani mhaka ka vona a leswi swi ta mani swaku a vatswali vambirhi va tiva a mahanyana lavo a vana va hina va hundzaku ka yona ntawu leswi yi nga swa khwatsi leswo hi ndlela leyo hi nga yi mhaka kasi yi humaka timhaka i ntiyiso yini hi fanele ku yentxa yini hi fanele ku yi kheta vanghanu lava hi fanele ku hi tlanga na vona no so kwalke njhovo mi kumaka switirapini wena wu tlanga na yena ii u fanele ku kheta hi ku enceni hi ku u mu tiva swaku a rhandza yini a zindza ku dyondza a rhandza ka xikola loko a bohe xikola a zindza ku ma TPC a zindza ku ya kampu phamba tlanga bela bola ntao leswi hi swi swa normali loko u tsumi swaku a ndlela leyi a yi tirhisaka ha yona hi fanele ku hi tipumba leswaku hi nga ha tshundzekeli lomu a nga kona hi fanele ku tiva ku sisinyara ku kheta vanghani lava hi nga na vona a yini a miehleketo ya vanghani va mina yi nga koteka leswaku yini thapela ke ina swi nga koteka leswo a munhu loko a le ka fazi u kumbe ka xigava xa madege yonze a te 20 anos kumbe a te 25 anos a vona muchumi nyingi leyi humelaka handle swa na byala swinene swaku a dyondza leswi swi endlaka ku ri kun'wana loko munhu a ha litsongo a kula a navela ku dyondza leswi van'wani va swi endlaka i ta loko na verdade a swi vona ka van'wanyana na va endla muchumi swo biha a nga dyondza ka swona hi ku gamu swi mika a nghozi leyikulu a fanele ku a khetha a vanhu kota ni nga vula ku sangula leswaku a khetha vanghana lava fanele ku tlanga na vona a tiva lomu a tshamaka kona a tiva vatswala va yena a wona swaku lani i nga ku emfusawu ka muntu lowu emfusawu ka ndyangu lowu emfusawu ka vatswale lava swa koteka ku ni tlanga ni munhu waleyo hi ku ni ta ve ni dyondza muchumu leyinene a ka vutomi la mina hi leswi ni nga vulaka swona kasi ku pfunisela leswaku a vantshwa va ntirho wakulu swinene va ku landzela vutomi la vona loko va pimisela timhaka ta mundzuku ku ri ka mundzuku yi nga futuri ya vona yi ta ve yi le nghozini loko va yisango lo muntumani loko vanhu vatsongo na vanhu va duliseti
1: ave malumi José Khambuya yene a nga vulavula swinyingi henhleni ku nhloko mhaka yezu ya namuntlha ya nkoka swinene mhaka leyi paluxaka leswaku hi nga yentxa yini ku va hi nga yentxa yini loko hi kumana ku fambafamba ni vanghana vezu lava va fambafambaka hi tindlela leti ta ku homboloka hi nga tshuka hi va tsema hi nga tshuka hi hambana ku vone kumbe swa lesimi ku va hi simama hi longonoka na vone hi fambafamba na vone na hi navela ku va cinca swoswi munghana xoxi ni navela ku phakisa 50 wa kredito heya ndleve munghano xoxi u nga yi tlungeli u nga ligareli heya ndleve la ku amba xivitiso xa ku va u ta xi hlamulaka ku nhlayo leyi ya 86 041 14 86 86 041 14 86. A ni navela ku va wena hi ya ndleve, a ni navela ku va wena u tswala leswi wena u nga swi kuma ka nongoloko lowu. A swi sindzise ku va u tsala swinyinge leswi wena u nga swi kuma ku nongonoko lowu. Tsala a mensaje ku nhlayo leyi 86 041 14 86. O que é que você percebeu? Jumela tralo a curtir a 86 041 14 86. A melhor resposta, cinquentinha de crédito. Mungano, a ver que tu estava louco culo, e vê que não é nem kusukela kusunguleni kuta tlasa xoxi, e mina velela vingsetile dinene, kaminongonokole ma saliki, a emissor provincial de Maputo, mine, e mine, baba Tomás Makwakwa, saliku zula, hambanine.

0: Majungula ya xifundzankulu Maputo ku hlaya Vitória Sithole. Mune wa vana va Musambiki hi lava luziki hikola ka mhangu ya mova yi humeleliki ambombela tikweni bya Afrika-Dzonga tanihi ku jungula ka Eduardo Figurão.
1: Vuyimeli bya Musambiki edorobeni la Mbombela byi tiyisa leswaku mune wa vana va Musambiki va luzele vutomi eka mhangu ya mova yi vonekeke eka muganga wa le Nghodwana exifundzankulu xa Mpumalanga. Hi ta ni ku rungula ka maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga eka lava feke vambirhi va yo tshwa hikuva a mova va ri ka wona wu kumiwile hi ndzilo. Eka mhangu leyi ku kumekile mimovha mimbirhi ya ku tleketla vanhu ni lori lin'we. Vuyimeri bya Mozambique ya Mbombela byi dumbisa leswaku byi karhi byi landzelela mhaka ya kona hi vunyaminyami yikulu hi ntami swinene lana kona ku nga kana ku senchiwa ku tiva mavito ya lava luzeke vutomi. Eku hinkwaswo nekongoma Radio Mozambique mi ngelake Eduardo Figurão.
0: Ku yingetelana ka makereke a xifundzankulu Maputo hi loku vindlavindlikisaka a mfumo wa xifundzankulu lexi hi tlhelo bya vukombisi bya mfumo a Maputo, nkama lowu ku yingetelanaka a vudyambana bya ku hambanahambana lebyi byi helisaka a ku jula emigangeni. Yentelelo majungula lawa hu buya na Jose Makwakwa.
2: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonges wa vuntlhanu lweyi a kumekile ka nhlengeletano ni varhangeri va tikereke hi ku kongoma a ku byala moya wa ntwanano, lerhandzu ni xinakulobye xikarhi ka varhangeri va tikereke ta ku lumba xifundzankulu Maputo. Loko a vulavulaka vakumeki, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswi swaku ku vona ka ku tlakuka ka tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ni hi xiyimo xa tiko, kambe timhaka ta vudyambana ti ya mahlweni hi ku vonaka hi tindlela to hambanahambana.
3: Muitas igrejas hoje, um desafio que temos que lançar, porque há muita criminalidade. Onde nós estamos? Essa criminalidade nasce aonde? Não nasce no bairro? Não nasce perto da nossa igreja? E nós, como aqueles que querem bem-estar, qual será o nosso papel? O nosso papel será de colaborar com o Estado. Por isso, nós estamos aqui nesta nossa conferência, porque a religião, o governo, quer o bem-estar da sociedade.
0: Ntlhanu wa swifundzha swa xifundzankulu Maputo swi amukela hi tlhelo bya mfumo wa xifundzankulu lexi a manabyalisela ya mafambela hi ku nyikiwa mimovha ya ku tleketla vanhu ni michumu ya ku hambanahambana a handle ka madoroba. Fernando Sidumu.
4: Vurhangeri bya xifundzankulu Maputo vhiki leri byi nyikele entlhanu wa mimovha yi nga ni matshamela ya ku tleketla evanhu ni mindzhwalo ka ntsengo wa ku fana wa swifundzha swa muganga lowu wa tiko. Ku vulavuriwa hi swifundzha swa Magudu, Matutwini, Manyisa, Marakwene na Muwamba, lomu a xitshungu xi tlhanganaka ni swikarhato swinene a ku a xi fika ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka minkarhi ya timpfula. Hikwalaho ka swoswo ka xigava xa ku sungula, a mimovha leyi ya mitrotoro hi leyi i nyikeliweke a mapostu administrativu ya mapulangweni a Magudu, Katembe Nsimi a Matutwini, Maxubo eMarakweni, Kalanga ka Manyisa ni le ka Saviyele exifundzeni xa ka Nwamba.
0: Mfumo wa xifundzankulu Maputo kunguhata ku humesa nkwameni wa wone mali a ku va yi tirhisiwa ku seketela makungu ya lavantshwa. Majungula lawo ma paluxiwi ka nhlengeletano ya lavantshwa hi viki kone kola xifundzankulu Maputo. I vakwini lavantshwa va ta ka pfuneka nakone i mali muni yi ta ka humesiwa hi mfumo? Rigobert Xisana.
5: I Matutwini, Manyisa, Magudi, Marakweni, Muwamba, Boana, Maasha, Milani, Kamatsolo, vakumekalani na vadokadokisana hi timhaka ta Majove. A nhlengeletano leyi pfuniwile hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo tatana Manuel Tule kamani wa kona hlaya swaku a lembe leri a mfumo ta ya phambeni wa wu pfunita a maprojeto ya Majove ku fana ni swo swiku ni mali ya ku hlayisa 3 million ya timetikali yi nga ta pfuna ka projeto yitiwaka ndlela ni maprojeto man'wanyana ku fana ni Fayishi, Fidel va nga ta pfuniwa ka Majove.
0: Lawa muyingiseti wa ku zhandzeka vimajungula ya xifundzankulu Maputo zhindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: Radio Mzambiki.
1: Lembele linda tlhelela ndza hakuma.
2: Se uthela ndza hakuka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
1: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ndi tsalela, a ndi lerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndza hakuma mina n'wana Sira.
2: U nga ta swikhohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
1: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
2: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
1: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandziha ka swona.
2: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
1: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
2: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko unga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.
3: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo, ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026.
4: Nan'waka ku ti tsalisa i mahala.
3: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash. Ni pepa ra xaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
4: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
5: Phatima.
3: Ku nga li khale wa sungula mtshwantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. U nga sali ndzhaku.
5: Phatima.
6: Fambela switaratwini.
7: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
8: Ha li kola kanzimana ya mahlayisela manene ya vanhu loko vale moveni ya hina. Hila ku tiva leswaku loko hitleketla vanhu mimoveni ya hina akuva vatleketliwa hitingela tinene. Hifanela ku va hiendla yini? Hi landza njhani minawu ya kona ya ku va hi va tleketla vanhu lava na hina hi tsaka leswaku hi vanhu lava hi va tleketi kahle va tshamisekile hi swini hi fanelaka ku va hi swi endla
9: a movha teni ku nyima ku va ni a ku ti ku swi tiyi leswaku movha loko se wu nyimile ku pfuliwa swipfalo ha hombe a vanhu va huma lava nghenaka va kumeka va nghena na vanga ti vavisi na movha u nga le ku fambeni se va tlhela ka ritiko leyi va hlaya swa ku a ku nghena ka vanhu ni ku huma ka vona swi fanele ku va ni swi endleka hi ku kahlula swa ku kumeka ku va ni movha lowu ta gama u suka ku ta nghena movha yin'wana leyi tleketlaka vanhu swa fana hi fihlaya ku fana ni lomu ka mabaraji a va ni tengi hi ku kahlula va nghena moveni na va nga vavisananga va swi endla hi nawu mara hi ku kahlula va nghena moveni va tshama va tirhumara lava humaka va huma na vona se movha lowu ta kuma ku va ni u suka ku ta nghena un'wanyana hi ku tindhawu leti hi tindhawu ta ku ta movha yinyingi yi ta tleketela vanhu hi xixava n'wanyana se a mhaka leyi loko yi nga endlisiwi hi xitani na yo yi kumeka yi na mamuta loko munhu wo kumiwa na tleketlela vanhu kumbe a va xixa na movha wu nga se na nyima a kumeka ni multa i funzi swa yalisiwa ku va ni a vanhu lava va tleketliwaka va xika hi ndhawu ya xijo ya movha andzeni ka xitrato va fanele ku va ni va xika handle ka xitrato ku hlaya swa ku a swipfalo swa movha lomu va fanele ku xika hi kona tenki ku tirha leswi nga le handle ka xitrato ku loko va xika ndzeni ka switrato swi nga endla ku va ni nkama va xikaka ku ta movha wun'wanyana ku tsutsuma swinene va kumeka va tlumbiwa ku endla ka tinghozi
0: ka nghozi iswona a wu vulavulalana hi tlhelo leri munhu kumbe vanhu va fanelaka ku xika hi lona kambe hi ku sungula u vulavulele hi timhaka ta ku va vanhu va fanela ku famba a movha wu fanela ku nyima hi wu hetiseka ku nyima hi kona munhu a xikaka kumbe a famba ku ni xihena lexi hi tolovela ku xi vona xa ku va mufambisi kumbe mimovha ya hina ya ntleketlo wu suka ku sungula a movha hi kona cobrador a tsutsumaka ndlela movheni
9: swa yarisiwa swinene hikuva a cobrador luyani i cobrador munhu na yena
0: iswona
9: a nghozi yi nga mu fikela na yena na yena a nga tshika a wa a tivavisa kumbe a wa tlhela tswanyiwa hi movha wolowoyani a luza vutomi kumbe a limala ntawu swa yarisiwa naswona swi kumeka swi khatisiwa hi multa cobrador a fanele ku va ni a khwela movheni na se na movha wa ha nyimile a pfala xipfalo a va a garantira a kondutori motorisa swa ku movha se podi wu famba hinkwavo vanhu va khwelile hinkwaswo se swi tshamisekile ka movha wu kuma ku va ni wu famba
0: kambe loko a maphorisa ma n'wi vona munhu loyi na le karhi a swi endla leswi hikuva i nga cobrador a tirhaka hi wona movha lowu minkarhi hinkwayo ku khatisiwa mufambisi wa movha kumbe ku khatisiwa cobrador
9: okay ku khatisiwa a n'winyi wa movha hi mhaka ya nchumu xin'we xa ku sungula eki a n'winyi wa movha nompodi a suka a susa movha a fambisa movha na a nga na certeza swa ku asegurança yi garantido na a nga na certeza swa ku hinkwaswo swi tshamisekile pura susa movha na a nga na certeza swa ku kani lweyi a khwelaka movheni se certeza leyi a yi kuma hi loko a ni komunika sound cobrador wakwe se loko a nga si na va na komunika sound cobrador significa swi hlaya swa ku podi ka ha ni vanhu va khwelaka ka vanhu lava wun'we wa ku hi cobrador se no podi a susa movha na va nga si na pfala swipfalo va nga si na nghena hinkwavo va pfala swipfalo a va ni certeza swa ku va nghenile va pfala swipfalo
8: namuntlha swa ringana ku jiya ku engeta
6: tiva ta mafambela switaratwini
7: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

Hlekana. Moyini kufoka. Mama nake anjani? Abon. Abatsongwana ke. Vatlanga. Himina mani mi. Himina John Go. Ah, okay, ni kese ngopfu. Hi kombela mani pravata hi pfuna nyamuntu. Kokwana xidimingwana. A hi pfuna hi timhaka ta hina. Hi timhaka ta vafundhisi. Ah, okay, ni kese ngopfu. Inkomu a hi ngheni mhakeni hi nga tshika hi hlula xitudiwa swo. Inkomu.

Zito mambone, zese 2:51 kunene wayentsha hi vomu ndzi nga timine tingetingani hi ta va hi le ka nsimbi ya 18:00 hi ta va yi n'wi hlasisela nhlavutelo wa madzungula a emissor provincial de Maputo wa Radio Mosambiki. Kunene hi ya mahlweni hikuva hi londzovota a vunanga lebyi ha byone hi ta ka ni nghena ku holonkama ku va hi kuma a madzungula hi nkatsakanyo ka nhlavutelo. Hi ya teka kunene atana lweyi a ta ta hi byela timhaka ta ka xidimingwana.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique, Ilonkama, Rijamba, Kunene, Nhlavutelo, Wamadzungula, Nguhlinyela, Vuyingise, Tirimbyinene.
2: Nhlavutelo, Wamadzungula. Nongonoko, Wamadzungula, ya siku dzungwana dzungwana, ya xifundzankulu Maputo.
3: Dzipelile. Alosela ni kukoyo zela kanhla utelo wa madzungula wa namuntla wa vunhlanu 24 ka julho wa 2026. Muno vanu angavana va Moçambique hila valuziki hikola ka mhangu wa mova yi humeleliki ambombela tikweni dza Afrika Dzonga. Kuengetela na kama kezeke a xifundzankulu Maputo hiloku vindlavindlikisaka a mfumo wa xifundzankulu lexi nkama lowu kuengetela na kone a vudyambana bya ku hambanahambana. Nhlano wa swifundzha swa xifundzankulu Maputo hi leswi yamukeliki hi tlhelo bya mfumo a ku nabyalisiwa a ta mafambela hi ku yamukela a mimovha ya ku tleketla a vanhu a handle ka madoropa. Leti tinhlokomhaka ta nhlawutelo wa madzungula lowu sungulaka ku lonkama ka vukombisi ni vubindzuli ha Victoria Sithoi kasi Tomas Bruma i mukomiseli wa mazitu ni mimfumawulu na va ku navelela a vuyingiseti lebyinene. Mune wa vana va Moçambique hi lava luziki hikola ka mhangu ya mova yi humeleliki ambombela tikweni dza Afrika Dzonga tani hi ku dzungula ka Eduardo Figurão.
4: Vuyimeli bya Moçambique a dorobeni la Mbombela byi tiyisa leswaku mune wa vana va Moçambique va luzile vutomi eka mhangu ya mova yi vonekeke ka muganga wa le Nghodwana exifundzankulu xa Mpumalanga. Etani kurungula kama pori isa ya tikula Afrika Dzonga ekana bafeke vambiri vayotsa hikuva a mova valika wona ukumiwele hinzilo eka mhangule kukumekele mimova mimbiri ya kutlekatla vano ni lori lingwe. Vuyimeli bya Moçambique a Mbombela byi dumbisa leswaku byi karhi byi landzelela mhaka ya kona hi vinyaminyami yikulu hi ntami swinene lana kona ku nga kana ku senchiwa ku tiva mavito ya lava luzeke vutomi. Eko inkwash nekongoma Radio Moçambique mingela ke Eduardo Figurão.
3: Kuyengetela na kama kezeke a xifundzankulu Maputo hiloku vindlavindlikisaka a mfumo wa xifundzankulu lexi hi tlhelo dza vukombisi bya mfumo a Maputo nkama lowu kuyengetela naka a vudyambana bya ku hambanahambana lebyi byi helisaka a ku zula a migangeni. Yentelelo wa madzungula lawa hubuya na Jose Makwakwa.
5: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonges wa vunhlanu lweyi a kumekile ka nhlengeletano ni varhangeri va tikereke hi ku kongoma a ku byala moya wa ntwanano lerhandzu ni xinakulobye xikarhi ka varhangeri va tikereke ta ku lumba xifundzankulu Maputo. Loko a vulavula ka vakumeki, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswi swaku ku vona ka ku tlakuka ka tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ni hi xiyimo xa tiko, kambe timhaka ta vudyambana ti ya mahlweni hi ku vonaka hi tindlela to hambanahambana.
6: Mas temos muitas igrejas hoje. O desafio que temos que lançar. Porque há muita criminalidade. Onde nós estamos? Essa criminalidade nasce aonde? Não nasce no bairro? Não nasce perto da nossa igreja? E nós, como aqueles que querem bem-estar, qual será o nosso papel? O nosso papel será de colaborar com o Estado. Por isso, nós estamos aqui nesta nossa conferência. Porque a religião, o governo, quer o bem-estar da sociedade.
5: Hinkari wa kona Alfredo André Nkuna mun'we ka varhangeli va tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele ku yimela ntshovelo wunene mayelano ni nhlengeletano va kumekeke ka yona ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo.
7: Hini vakhongoti hi yimela mihandzu minene ka ku hinkwaswo leswi hi swi tirhaka. A ku na nchumu ni xa xitsongo lexi hi kalaka hi nga beki hosi emahlweni ka swona. Hi navela leswaku aka nhlangano lowu ku humelela leswinene a mfumo wu swi tiva leswaku u layiku u nga hi bekeli mabarela loko hi dya ku tumbuluka loko va vona vantshwa a lexi hi nga tiva xona hini hileswaku va beka leswiya va leke regulamento regulara swa ku leswi hi nga swi yenci leswi hi nga swi yenci a hi ku hi bekela 5,000 wa masinatura leswaku a vana va nga ha swi koti ku sekeleka va chumayela leswi no nga kombela ka tihosi ti famba emakerekeni lamakulu timadombaka ti ya langusa swa ku i vanhu vangani vantshwa va nga kona kambe loko vo ya kama kereke wala maka manga se registariwa vaya langu santsengo wa majove la manga kon landzin intiru kulukumba lu mainsa kama majove kwa ama majove mavula vula ali dzimi dzimwe ni jove nkulone ka se kumukoka abuyantise ati kudza hoshokela la vanga hoshota ai va madala la vanga hoshota ai makereke la makulu la vanga hoshota hi vantshwa lava kalaka vanga kumanga zwithu zwa xikwembu hika kunene u hamba xivutisisa xinene loko ku takula tinkereke takula tinkereke mazati ti tlhasa mbangwini loko ti ta tlhasa mbangwini hi ta vana hi va hetile na mivola va va hambetelaka swa ku biha hikuva va ta tikuma zwithu a va hi chunsi hi famba hi chumayela evhangeli hi chunseka va nga hi pfali a ku hi ta pfapa hikuva a malwela ya evhangeli i ku chumayela loko va tumbuluka na vantshwa amugangeni wa kazi va teka vabindzu va sasa luya na tumbuluka hala a teka vabindzu va sasa a evhangeli yi fambisa swoleswo a vanhu va ta huma ka u jambana va ta huma ka u dlayi va ta huma ka ku hinkwaswo leswi mfumo wu kalaka wu nga nyisa swo
5: ave Alfredo Andre Nkuna loko a kombisa swin'we ka swikarhato ni ku navela ka vona swa nga varhangeli va tinkereke hi ku landza mintirho hi tindlela tinene ni mfumo wa tiko
3: ntlhanu wa swifundzha swa xifundzhankulu Maputo swi amukela hi tlhelo bya mfumo wa xifundzhankulu lexi a manabyalisela ya mafambela hi ku nyikiwa mimovha ya ku tleketla vanhu ni minchumu ya ku hambanahambana a handle ka madoroba. Fernando Sidumu.
8: Vurhangeri bya xifundzhankulu Maputo vhiki leri byi nyikele entlhanu wa mimovha yi nga ni matshamela ya ku tleketla evanhu ni mindzhwalo ka ntsengo wa ku fana wa swifundzha swa muganga lowu wa tiko. Kuvulavula hi swifundzha swa Magudu, Matutwini, Manyisa, Marakwene na Muwamba lomu a xitshungu xi hlanganaka ni swikarhato swinene a ku a xi fika ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka minkarhi ya timpfula. Hikwalaho ka swoswo ka xigava xa ku sungula a mimovha leyi ya mitrotoro hi leyi i nyikeliweke a mapostu administrativu ya mapulangweni a Magudu, Katembisimi a Matutwini, Maxubu eMarakwene, Kalanga ka Manyisa ni le ka Saviyele exifundzeni xa ka N'wamba. Loko a vulavula hi ntirho lowu a xifundzeni xa Matutwini, murhangeli wa xifundzhankulu Maputo Manuel Tuli hi loyi a tiviseke leswaku a mimovha leyi yi ni lisima ngopfu swinene a ku tleketleni ka xitshungu lexi xi hanyaka ehandle ka madoroba. Kasi murhangeli wa ta ntleketlo ni nqunga xifundzhankulu Maputo Rakelina Nyabindi a tivisa leswaku a ku nyikeriwa ka mimovha swi longoloka ni ku vilela ka mfumo mayelana ni ku lava eku nabyalisa emafambela ya xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
9: A mankungu wa mfumo mayelana ni ntirho lowu a mfumo u la ku komba xitshungu swa ku woho siku ni sikani a pimisa swa ku a xitshungu xa yena xi ta nyisa ku yini a nga yenca yini ku xitshungu xi veni swa swinene leswi a pimisa swa ku a mimovha leyi a yi lunghiseka ka matshamelo ya namuntlha a nyikiwa mimovha ya ku tasi ya matratori ya ku yona yi ta kota ku teka a swijumba yi tlhe yi teka ni vanhu hi nkama wun'we i mimovha leyi ta kumeka yi nghena mbangu ya ku leyin'wanyana ya yitsongo a yi swi koti ku nghena ntawu leyi yi adaptad ku va ku yi nghena yi ta kota ku tendela lava va va hluphekaka lomu kwa mimovha ku yi nga ngheniki i ntlhanu wa yona yi sinkwa mimovha yi nga nyikeliwa a mimovha leyi yi ta kumeka hi nyikela ka majixita a sinkwa wona leswi nga hlaka swa ku na namuntlha laha Matutwini ri nyikele Magudi maxinawu ya mbangu wa kulu swinene ya langweni hi ta nyikela Marakweni na u ya Maxubu mbangu wa kuna ko swa vupra wu hlasa movha swa karhata nyikeliwile kambi a Manyisa u ya ka a Kalanga ni lowa la Matutini u ya ka a Mungazini
8: xileswo a mfumo wa ta ya mahlweni u nyikela movha wu fane kusa a swifundzha swa xifundzhankulu Maputo swi ni miganga yinyingi ya pfumalaka mimovha
9: a ntirho siku ni siku laha hina hi tirhaka ka mfumo hi pimisa hi tshama na hi pimisa swa ku hi ta yenca yini ku ya xitshungu xa hina xi ve xinene xi kuma swa swinene a mimovha ya ta ku ntirho hi nyikela u fanele swi yencekaka swa ku nyikele namuntlha hi sinku a swa ku na professor Maputo ku ni odi wa magistrato ku ni maposto manyingi ya fatala mimovha maxi ha tirha yi ta tlhe vuya n'wanyana
8: kasi hi tlhelakwe murhangeli wa xikanekisiro xa Katembe Nsimi João Tembe a tivisa leswaku hikwalaho ka ku nyikeriwa ka mitrotoro lowu ku ta hlamula eku vilela kukulu ka xitshungu lexi hakanyingi a xi nga koti a ku fambafamba ngopfungopfu loko ku humelela etimpfula
10: ni ku dumba swaku na u ta hi pfuna ngopfu swinene hikusa i khale na xitshungu xa localidad de Mungazini xi drila na hi xi dyela leswaku a xi nyimeli a xi nyimeli kutani namuntlha loko hi vona ku nyikeriwa ka xilo lexi xa ntleketlo ti vona na ile ku veneni hi nyika anhlamulo va ta pfuneka ku sa vanyingi va bindruli vanyingi va faneleka ku veneni va suka hi xilungwini va ya amungazini hi khanela hi vatirhi va mfumo hi khanela nambe hi vadrimi lava va bindrulaka ngopfu swinene va bindrula mitrumbula va bindrula switrama va bindrula swin'wanyana swibewu swa ku hambanahambana kutani va ta swi kota ku veneni va swi tleketla ka swigodi leswo a ku veneni va kota ku ya xavisa va nga ya xavisa a district municipal dakatembe nambe hi ku ya amalanga kutani hi vona leswaku na kutsongokutsongo a vutomi bya xitshungu lexo bya vabindru leswo byi ta kumeka na dri yantswa
8: masiku ndzhaku a va fambisa kwini vanhu lava
10: masiku ndzhaku a va famba hi ximovha na xin'we xa bakajera ni xibombana o va ku na a swi nghena amasiku nakona ni nkama lowu swi fanaka ku veneni swi wu kumprira kutani a vanhu a va kontinuara na va xaniseka na va sala futhi van'wanyana hikusa a swi ya neti a swi tirhi leswi ku veneni swi tleketla a vanhu hinkwavo lava davido a demanda
8: i mpfumo lowu nyikiwaka mitrotoro yi nga na matshamelo ya ku pakela e vanhu ni mindzwalo laha ku pimisiwaka leswaku hi xiyimi xa ntlhanu wa swifundza se yi nyikeriweke emitrotoro leyi kusuhi ni 15,000 wa vanhu hi lava nga ta pfunekaka hi mintirho ya ku tleketliwa hi mimovha leyo
3: mfumo wa xifundzankulu Maputo kunguhata ku humesa nkwameni wa wone mali akuva yi tirhisiwa ku seketela makungu ya lavantshwa madzungula lawo mapaluxiwi ka nhlengeletano ya lavantshwa hi viki kone kola xifundzankulu Maputo i vakwini lavantshwa va taka pfuneka nakone i mali muni yi taka humesiwa hi mfumo Rigobert Shisani
11: I matutwini, manyisa, magudi, marakweni, moamba, boana, maasha, milani kamatsolo, wakumekalani na vadoka dokisana, iti bakata majove. Tulikantani li ifuli wili imu rangeli wa shifuza kuru maputu tatana Manuel Tule, kamano wakona shashwa ku. Amfumuta ya pambe na ufunita ama projeto ya majove. Kufana ni so shikuni mali ya kuchasa 3 milioni ya timetikali ingatafuna ka projeto ichiwa ka ingela. Ni ma projeto mamu yana kufana ni faishi fidel vanga tafunwa kama jove ngi se vula marito ya president du conseil de juventude wa xifundza xa kamanyisa tatana julio anga ta yi tswela yi mavonele ka hlengetano leyi ni leswi swi khunguvanyisaka a majaha ni leswi swi nga hlayiwe tatana manuel tule alani ka hlengetano leyi swi kumbikisa yini
12: xa ku sangula ni lava ku xisela holobye leyikulu vanga yena bawa hina daniel francisco chapo wa ku sungula ku ni mpfuxela ni ku ni mpfuxela n'wina vayingiseti va xifundza nkulu Maputo provincia Maputo provincia hi ni ku tlangela ngopfu swinene ka leswi nyamuntlha hi nga swi vona mayelana ni xipfuno lexi mpela nyamuntlha papayi governadori a nga xi veka mahlweni ka hina vanhu vantshwa i nga xipfuno xa ku fambisana ni timali xikan'we ni swilo leswi swa ha ta tirhekaka swa ku fambisana ni maprojeto lawa mpela ma nga ta sisimukisa majaha va vanhu vantshwa leswaku mpela va ta kota ku va hluvukisa vutomi bya vona hikusa mitirho a yi kona kambe hi kola ka maprojeto lawa hi lama nga ta endlela ku mpela hi kota ku bindzulisa mpela hambi hi nga pfuki haka mulungu hi titirha hina hi yoxe
11: kamanyisa majaha malini mana ni swipfuno leni maprojeto lava ma finansiwalaka hi mfumo
12: hi kamanyisa mfumo wu le ka 100% ku hlaya leswaku u le henhla le henhla ka mpfun'wana henhleni ka nkhokho mayelana ni ku fuma ka Francisco ka Daniel Francisco Chapo president da republika leswo na ni la ku hlaya leswaku maprojeto leswi mpela nga ma vekisa swona mpela nkulukumba ma hi pfuna ngopfu swinene mpela madyongwana mpela ya ka manyisa ma tlangela ngopfu swinene i ma ha khongelela leswaku mpela holobye yikulu mpela president da republika a hi hanyela hi ta kota ku kuma swinyingi
11: a projeto le lishwa ka fidel kamanyisa li finansiere majaha mangaki
12: o uiveke kahle fidel hi lalani lava kona ngopfu swinene fidel hi laha ko hompela manyisa hi nga vulavula ngopfu hi yena swa endleka majaha ma nyikiwa timali ma titirha ma pfula mabindzu hi pfulile futhi xiyenge xin'wanyana xa fidel lexi futhi xi nga ta tlhe va nyikiwa timali tin'wanyana mpela madyongwana va ta kota ku tiendla swi swa vona
11: ka projeto ra ku sungula ra lembe ri nga khaluta ku finansiwa maprojeto mangana ya majaha
12: hi vulavula hi mpimo wa ku henhla ka khulu kwa ma projeto lawa mpela ma jovem manga finansara wona.
11: Kalimambo tatana Julio Nyabanga nga presidente kusuyo di shtetada da juventude ashipata shaka manyisa di maritu lava bisile ke merano ka observatorio ya majaha ikumika kana mukhalani kama tsolo observatorio le irangeli kwe imu rangeli wa shifunza kuru Maputo tatana Manuel Tuli kakameno wako akashwa ku amfumu uta ya pambini na uenja ikwashu kuwa finansira ma projeto ya majaha na mukhalana kone kuwe nishi sanirano tikakia asinatura di memorando dinesua professor da juventude di porto niko si professor da juventude kama lia kupata 1 million ya mtimetikali ngatafunisa ma jovem lani ashfunza kuru Maputo.
3: Vugamu bya nhlawutelo wa madzungula wa sikudza namuntlha lani hi humelelisiki leswaku mune wa vanhu anga vana va Musambiki hi lava luziki vutomi ka mhangu ya mova hi humeleliki ambombela tikwendra Afrika-Dzonga. Ku engetelana ka makezeke a xundza nkulu Maputo hi loku vindlavindlekisaka a mfumo wa mbangulo wa tiko nkama lowu ku engetelanaka a vudyambana bya ku hambanahambana. Nakone hi humelelisa leswaku 5 wa swifundza swa xundza nkulu Maputo hi leswi kutani swi na byaliseliwaka a mavonela hi ku nyikiwa hi mfumo wa mbangulo wa tiko a mimovha ya ta vutleketli bya handle ka madoropa. Vitória Sitoy avika vubindzuli ni vukombisi bya nongoloko lowu. Kasi Tomas Buruma avi mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo. Va ku navelela vuyingiseli byinene ka mintirho milandzelaka.
2: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
1: Ahe kunene ke ikumeke nhlavutelo wa madzungula hi teketa hi lonka manzimana ya vunanga kunanga lebyi hi taka famana byo ya hlasa ku swi nene nika mwa dzano vore xikolano hi ta va hi kuma a matimu ya siko na hi zwonwa hi ku va hi dzano vore zwina 30 minutes hi ta va hi kuma a journal da noite intirisano na antena nacional wa radio Mosambiki. E 24 de julho a 2026. Wa unhlano kunene, wa unhlano wa manyonyo. Kunanga lebyi kunene hi ta va hi byi kavinyetela hi mintswatsiyo hi byi kavinyetela kunene hi mabulo ku ya hlasa kholano hi n'wi hlenyela vuyingiseti lebyinene tiva leswaku pangalatiwa hi emisori provincial Maputo wa Radio Mosambiki.
13: Emisori provincial Maputo hi mupangalati hi museketeli hi mukhavukanyisi wa
14: susa xivundza hi ku tipati na emisori provincial Maputo
1: 102.3 KFM na 1008 metros ka onda media 89.0 Amagudo, 90.0 Apontadouro. E até que estava na Angaconene.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lave tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku ti tsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jezekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Unga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.

0: Bola no mbelo wa Clash Mats loyi akhaliteke exikarhi ka kampu, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xewani, lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuntlha hi ta kanela Hemetix. Xana u sama u swi twa va kanela Hemetix? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metix i encela bya ku hakela hi xihatla byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini masiku hinkwawo ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa bangi byaku ku fana ni internet bank ma-applicative kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u wu rhumela hi siku? Hi Metix, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku nakona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana. Aka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala, kasi ka tinkomponi mahakelela ma tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo dzimuka a ku va wu vutisa banku byaku a ku va wu kuma yentelelo wa matirhisela ya Metix. Hi xihatla, hi ku na byala ni hi ku dumbeka. Metix. Male hi xihatla.
4: Dzibelile hi Celestine ka viola, na Mahmud ka kibordi, na Mina Lee, na Juju ka makorus, ka marabenta Mosambiki.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz. Ngoma.
1: Ya. Mama no vatsongwana. Andambi ya nyamwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke kashimo shakwani ngashipimisi man.
2: Siku humelela yini swa swintshwa kambe?
1: Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
2: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavelentimanga.
1: Hi luya. Phenga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
2: Yu.
1: Matsala mahahlukelile. Swakudya swi nga ha li kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
2: Ye. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
1: A ku hulukanga munhu. Se laha a ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
2: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
1: Mamana.
2: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
1: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
2: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
1: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: wathi wethi atsulela mpelo wa mpepo.
1: Kasi yena endla yini?
0: Sati wa mbe wa mpepo, n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
1: I ntiyiso, loko n'wana vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
0: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
1: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfurisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
0: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlele.
0: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
0: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Hi tlangelile kunene hi dzimukeke leswi humeleleke ka siku leti kutani ke hi lonkama a hi londziseni ta nxaviso leti hi nga nato na hi rindza a journal da noite dzanovores na 30 minutes. Xewani, loyi nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hi ta kanela hi metics. Xana u sama u swi twa va kanela hi metics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i encela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangu ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangu byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini masiku hinkwawo ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa bangu byaku ku fana ni internet bank, ma-applicative, kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u rhumela hi siku? Hi metics, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku na kone hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana. Aka mutirhisi aleswakwe xitirho lexi i mahala, kasi ka tinkomponi mahakelela ma tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo dzimuka a ku va u vutisa banku byaku a ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya metics. Hi xihatla, hi ku na byala ni hi ku dumbeka. Metics. Mali hi xihatla.
1: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Instituto de Línguas, Kusukela 1979, alava tela kutsinzekela ka wena. Sweswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Bola no belo avô que lá chumate, lua calte que escarga campo. A calta um belo axungula, a calta um belo ombire. A fula mela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
6: O meu mungo é cavacuzê, levantango, um tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano ati weti. A tula lam belo um pepo.
5: Cassiana enda ine.
6: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tului. Aí enda su combi, su socovendo um anacarati, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a komba ku karateka.
5: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
6: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
5: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
6: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa n'wana wakwe.
5: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
6: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
5: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
6: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
7: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
8: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Infonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
9: Emisor Provincial de Maputo.
10: Wili nani balva hi ngomisa laha ya va nge movha wa nga kunene ndzi hekete ndzi ya lomu ndzi yaka kona ku va ndzi ya ndzi ya tlhasa ndzi tlhasa hi tindlela leti tinene timiniti kunene leti hi nga na to hi ta ku nkontela hi ku sa hi kongomaka dzana for regina 30 minuto hoyohoyo ku wene hi lo nkama wu hi kotlanaka na hine ku wene ke hi pangalatanaka kusukela loko hi ta va hi ni nghenile na hi kongoma laha ya a kaya kumbe antizweni hi le a swivele swinene la ndleleni.

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisavele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Lava basi genti nhloko kunene hi vukhale va xiswoso swa ku kala swi nga heli va le kwezo swa hlola. Hi ni va kone hi tihlava njombo hikwalaho ka ku va namuhla hi ta va hi tswaliwile hi kumeka laha kutani ke hi ba mavoko hi hlihlelani swa ku hi nga sasi Yehovha loko fa a hi bekisa mundzuku hi ta tlhela hi va khola. Hi dzunisi hi xiwudike hi ku saxile khuzini lexi weke tamela hi mavoko. Ah, sulavo ya ufani ya chuka ya tata ku tekela swi vampela swi hi lumba hi ku saa. Yi ta hla swoswo leswaku swa yi lumba. Inaka, Natalia Libombo byi ti lebyi n'wi byi twaka, byi n'wi lelaka hi lonkama hi ngeku da hi ku engeta va le kwezu tata.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tegoni kwadja Moçambique, leka 20 horas e 1 minuto, fahi kombisa jornal da noite, kusukela ashfunjankolo nampula. Kutani hilo hoyo hoyo kashungana shengi shamintius, namuhla leka onhlano sexta-feira. Siku dyondza kuva kutani hi pangalatana kutani ku nga khale hi ta kombisana ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi 20:30 hi ta kuma wontlhanu siku 21 matsungula 21:05 minuti xa ta va ntirhisano Maputo Gaza na Nyembani ka xitiko xa le Dzongeni kusuhiswinene na meya-noite hi ta pala xiyengele xa mintirho ku hlawuliwa ti Joaquim na Vilankulu xi na César Baltazar ku va va pangalatana na wena vusiku byinene.

0: wu pelini ku va ni pelisiwe wexe ni pelisa ni vayingiseti lava va se va swi kota ku va va tipatsa na hina
1: lava va hi kumaka hi nkarhi lowu wa vusiku hi tindlela ta ku hambanahambana hikwalaho ka ti-wirelesi ta hina a radio Mozambique
0: lava kalaka va nga tiyiseli ku va leyi a kule ni radio la vona loko swi zaya iliwa wuntlhanu nkamana wa ku 20:30 wa timinete
1: ha gongondza hi tlhela hi losela i ramu xinyaxuxwani Rafael
0: José Ariel Makwakwa
1: na Tomas Buruma laya a ku kentene ka vunanga ni ku khomiseleni ka mimpfuma wun'we
0: n'wombu ya ngwana a nga nyikiwa nga mikrofoni si nanga kona umeka ku tlaa ku xavoka ku na manje wa mi losa Tomas Buruma laya wu peleni ku lomu mi nga kona vunanga byi mi nga ta byi twaka laha ni maritela loko ma mi fikela khwatsi i ntirho wa Buruma lowo

0: nambo yangu na buruma sinwana kula ku munhu mutsetsa ukona kushanisa na
1: bojo mfana le munhu wa hina hi
0: kale la miele swinene loko va
1: kula ni ka ja ma kambe swi ka endeka
0: leswi wa vula vula ni ke ni mbona vula vula loko se a be swingaki nyana leswi ya
1: eh
0: sa sikula ku tsatsara theka
1: na ana vula swa ku phela nga mbona ku va role
0: ku ja ni nga swilo
1: kambe dza swona swi nga endeka a rhula mahali leswi kuve a kwasatilanga na eka baba itana ni vona a ni tivi ho fana ni samahanyela
0: wena u nyanga na wena tira niku dzweri le vhikile nga hela niku wena u nyanga ya inene
1: nyamutla i khome swa buruma
0: wena nyamutla u khome u femba buruma wo mfemba
1: ita me ku mfemba leswa ku no vona swa ku o ta
0: what is me vona na le kule
1: loko ola loko so ma hi ku ntela i buruma ka
0: ba ku suhi la
1: nda u ni kamba hambi anga swona swa ku
0: asi ni ya ku nga isenja wena poko leswi swa unyanga leswi nga vona munhu ku munwana mbona poko atikereke chuka atikereke swa ku titala hi
1: now maji nga nyima kolani eki avanhu vanyingi loko va hetu ya vulavula hi swa u ta unganga swi chekacheka kezi va swi endla ngi
0: hi mabringadera
1: maji makale hi vulavula hi yinene
0: na verdad
1: a tinganga ti kona
0: wansati wa ka yambala numero 50 dojo u ku anormal lweswo inyanga lwe
1: inkwembu ya ku endla
0: inga nuna nga nghena
1: kakwe a ya ka tshama la ka minkondzo yakwe
0: ya tshama la wansati wa normal yambala numero 39 agora wansati azaya yambala numero 50 45
1: 49
0: inyanga lwe
1: a tshamiwile
0: vanhu vakulu
1: Namusamale.
0: Shimbelele mashavela, shiyo famba khale majaji. Shuku amusamale.
1: Yiga.
0: Amusamale. Yiga ni va teach. Hey, shivulavulile.
1: Ale zwo imbelele.
0: Utrila.
2: Ya.

0: telephone in the same. Ila mama na yehuma, ila musio na yehuma. Geng geng geng geng geng geng geng geng. Krrrr. Come on, chili, we are welcome.
1: Papa, give him some, Papa. Nay,
2: I'm going to go to the house.
1: Now
2: aba kotlana ningozi ya mova kola ka switrategy swa circular leswi.
1: Ah, da ku fela. Alesa u domisini sosi.
2: Mm.
1: Ka mabula ya vanwana va bula ku ah swi chaka chakala xikwembu hi xi teka vula vona. Hi swa ku loko a swi tile leswi nga tsalwa ka Bible. Swa ku loko u susiwa lomisa vona u ya kole ka hosi. Na xona va xina ku famba xikhetela a swi phunta xa tsimana swo. Kule ka xi lava vula va vanene. Shiva vitanela kusini na xona
2: nyima kona nana lera swilo swinga swinga humelela lomuka ka lexi xa Bible
1: ndo nyamuntla moya wo komba Bible
2: vanhu vanwana vanga humelela la yama
1: okay
2: se loko va humelela vanhu lavayana va balincunga ku ka xikwembu va vitisa secretary wa xikwembu leswaku he wena
1: va veni njombe yakwa va kuma nomero ya xona
2: ai kumile nomero ya xikwembu va va bedire to ka xona vulavula ni va secretary
1: tambe hambi hi xi xikwembu xibali azanga xi chunsa swaku lwa swi lava kani yango xitelwa la ku vulavula ku na mina a vulavuli ni n'wana wa mina
2: se loko va belelincunga liya nghena va vutisa swaku he hosi a u hi hlamule hina malembe ya ku tala kerekeni haya ya kombela leswi hi ku byela ka swona swa ku nga hi twisisa xi nga ha hlamula ya n'wina yi ta va kona kambe swikombelo u nga swi endla swi nyingi chuka u kombele movha u kombele ku nyikiwa yindlu u kombele
1: nsati
2: u kombele nsati
1: u lava ni vana
2: ntirho ni vana a nhlamulo ya wo u ta yi kuma kambe hi 2029
1: xo hlamula leswo ka hinkwaswo leswi u swi kombeleke
2: 2029 hinkwaswo leswi ni nge ku nyiki hi nkama wun'we ni ngo ku nyikanyana xin'we
1: kambe hinkwaswo leswo a te
2: 2029
1: rindzela se avano swa gaiko
2: swa baba
1: ngi na hali kule
2: swa baba leswi a swa ntse ko ku uya nyangeni boku swinwana swa ku vava hingana swona lomu leswi swa ku uya khendla
1: now maji
2: ku lana mfana munwanga wa vona vafana lava valaya ka masiye lani
1: ka masiye kola
2: vona ka masika gazi lava yana va ku xesa tikarosa ku ya ku timova ta vona tinyima la tlhelweni va xavisa tikarosi
1: a va ti hi maxapa va fanela vena
2: kambe loko wo lava timali ta yembeza ka lava ya hambi kinye cumile va ku nyika u famba
1: swoswi
2: swoswiekakalwe u tekani ka lwe mun'we ali yexe wa ku nyika mali ya kinye cumile
1: ya
2: se ni nge ya tiko he la famba
1: la famba a swile swa ku loko swi fane kola ninku mindyangwini ya hina a swi nge koteki ku va hinkwaswo leswi swi lavekaka la kaya u swi hlamula.

0: lin'wani lamasiko ni mathayela ungeze mfulela ayi ku khongela
1: profeta Eh ja wena ina ai dumeli munhu ho vulavula leswi swi endlekaka
0: idi
1: deposit u deposit munga unga karateko kwa mushitisa ku haya hi kwa kolomo
0: phela a swi vona va kereke va vulavula ka swi va nwana na vona va tiva yo miela nka majlwe a hlayisa swo swi leswi ma le dadi ni to tinyanga vangani va hi
1: enkwawe va tiva
0: a tiva ku va direktori la vangani va hi
1: hina loko u ta vulavula swa ku maphuzela va mani a swa ku yo twa swa ku va phuza kwala ho ya kwala hi va phuza ho kona akuva hi swi hanya a uvivu
0: ya majla unga ke u seritara hi la ya ka ku leswa swinenyatana leswi swi ku kombela ma brutali
1: oh
0: kombela ma byala ya ku ma dzinshikuntu se swi za swi ya boxa siku lin'wana swa ku ha yo kambeta swa ku ani mali
1: ani mali ke
0: loko ani mali a ta xava kambe loko a helela a sungula ku cheneka ka yini
1: a wu tivili simula mfalo lweyi wa ku loko u dakwele famba wa etlela makamba
0: leliya xilibele lexiya
1: xilibele lexiya
0: lexiya ya
1: lexiya xiku tshika ku didangondo
0: na xona lexiya xi normali nyanga lexiya
1: Oh, profeta.
0: Oh, muzioni.
1: Qualquer coisa.
0: Qualquer coisa, galera, tu nada.
1: Yeah, não pode show hanya so simplesmente.
0: Simulelia normalmente.
1: Não, a simulelia show riziwa.
0: Show kombiwa na show etela ma taka viola. Nga instrumento sinyingi.
1: Nga
0: tendelelo fanele ku tira hello hi makamu.
1: Nga tendela vanhu vanyingi. Li duli weshe.
0: Li weshe. Ya we ambala machinela.
1: Yeah. A gogo shunga ta gogo shona. Shamnala xa ku handzuka nyana.
0: Fambo ya bangoma.
1: Hiko swi sho vonisiwa.
0: Sho vonisiwa. Xiva xi bangoma. Hilika nongonoko wa mkhano ni usiku.
1: Shuka vanga sati vani nomo. Loko vana wena vala vadli makhofu.
0: Avanhu ni
1: dojeme.
0: Dojeme. Basavana. Vaphuza ma JC, ma Brutali. Xin'wana swa ku karhata.
1: Mavoroso.
0: Mavoroso. Huku leya ku endla hi ku tlhoma va yi lava vadli. Valava leya ku cheriwa matempero na yinkulusulo siku hinkwana.
1: Ya. Kumbe loko va nga na wena va da vadla vanhu lava.
0: Ofu ya ku tlhoma.
1: Vadla.
0: Vadla vanhu lava.
1: Va phuza dozeme
0: lava.
1: Vona ku poyela wena. Mati
0: hambi dozeme la ku li pfuliwe nyamuntla lesala.
1: Lesala. Va phuza. Vona ku poyela wena.
0: Va poyela.
1: Va tlhe va fuma vulavula ku biya lomu ka vanhu va ku xiya xa nchumu.
0: No wait nada.
1: Va chichenja mwala.
0: Hi mali ya wena.
1: Leswa swa mwala na swona wa swa.
0: Melisha leswa ka nanga xipoyara leswa. Leswa.
1: Bon, ungoka unga baliswa ku ananga swi xava porque a munhu loko mu nyika mali swa fuma ka itira swona, a unge swi tiva. Mbe ko mu cheneka.
0: Mu nyika mali munhu. Pa leswi
1: ite. Ekipodi u mu nyika ku epa ya mujovelo. Podi u mu nyika ku epa ya mponga ku ya mponga uko a ofihla ko loko munhlini. Se u humbona ku a dinwa kwala anata.
0: Na swa so la ku wena. Kuni masiku la uhamba ka limpeza
1: hi wesh ya
0: sentjetela
1: ate kula ku ukheta asiku la sonto asuka apfuka upfuka na wena ngi u ta famba na enkerekeni
0: wa huyi tekela ku jela ku va kolega va ntirhweni va lava
1: vala ukuta se mama em loro fama
0: ai leswi nga endliwa hi lexi yana xa ku xi civuka xi vona swa ku yu wena ala ka vizinyo ku ni muchado xi swi mamela xi vona swa ku swa vava u vona munhu a chada
1: u gingiriteka kwala
0: xikan'we la
1: separation dinuru
0: leswi hi mitwisa ku muswi swa ku swa vava hambiloko munhu u nga mu vitiswa ku tana masiku mu byela
1: exactamente ani ya kona swa kuaa hi ku mi vitana
0: swa ku tana haleno
1: ku mi karhi so
0: ku hlaya swa kapa wa swi twa na chada swa vava loko u nga hlayile
1: loko swi ku twa gunduru la kaya ku ni guwa
0: va holova hi mhaka leyi
1: yo chada
0: Sai, xa sitwile loko va swihlaya ka papa.
1: Ah, ma xa xidlo hi lowa moyakelana.
0: Xo sitwa la mugangeni zaku.
1: Xa ku manyani. A ti ndzela ushaka.
0: Ku kwala lowa moyakelana wa miya cha sa mwana ti ninya wa chata. Sai, xingawona.
1: Nowe manje busi.
0: Ku la muro loni lo a chatisa mwana ti
1: ninya.
0: Ti ninya hambi tolweni hi vona ni langa hayi. Ha, okay, na ninya. Se xo dzela nse mwana wa ansa toko. Xinga pa famba bazari wa xesa makhokho mina ninga ta ganya ku vaniya ku ni mani. Ni ngala. Ni ngala.

Madjumule, o siku hii, misoro provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquina Vilanculos, mo sangelo tiku tsa Msambika, kumi siku nyosha, swinene, kusimekiwa kama kongu la makongo maka, kuseketela xitshungu hi timali, a xifundzheni xa Moma, xifundzhankulu Nampula, Daniel Chapa, tisiku va timali leto, ti hlengela swinene ku va xitshungu xi titumbuluxela mintirho ku hambana ka yone, nambi ku thola van'wana vanhu. Mushangeli fa vulavula ontlhanu lweyi a xifundzheni xa Moma xifundzhankulu Nampula wa meneka nhlengeletano ya handle ka nkama ya mfumo wa xifundzha lexiya na. Naswiletano, mushangeli wa tiko a khanguli komponi ya ku bindzula semenda na kala xifundzhankulu Nampula lana ya amukeleki nhlamuxelo matirhela ku mbanguluwa nakone vatirhi va tikomponi kumbe vatirhi ku tikomponi ku komponi liyana vunyingi byavo i vana va tiko kun'weni va xifundzha lexiya. Ka dzungula ku va komponi liyana hi ta kota ku xavisela semende ka makungu lawa ma landzriwaka xifundzhankulu Cabo Delgado hi ku tirhisa byatso ku kumisa semende ku mbanguluwa. Mapholisa ya Sirinike ya xifundzhankulu Sofala ma khomi vanhu vabidri va yihliwaka ku va va ta va hlohloteliwe ku va ku nga landziwi nawu ni ku hoxela lisima bya muzhangele wa tiko. Ku dzungula ku va vanhu lava ta va va paluxi madzungula ya wu kala ma nga faneli ni ku va va hlohlotela ku kala ku nga hloniphiwi muzhangele wa tiko. Ku dzungule xizun'we xa mapholisa ya Sirinike a xifundzhankulu Sofala. Alfeo Sithoya tisi ku va munhu mun'we a ta va khomiwela xifundzhankulu Manika na ku dzungula ku va kulonkama vanhu lava ta va thetisiwile va va tsemeliwa a xikhatiso. Na swiletano le xifundzhankulu Gaza kusukela namuntlha mapholisa ma ta va ma yamukeli komandanti provincial muntshwa. Vitor Novella, komandanti wa xiyenge xa malwandle hi lweyi kutana komisiki komandanti provincial wa PRM Kamal Nyamatati. Vitor Novella a khwaveli komandanti muntshwa ku va yentxha hinkwaswo ku lwa ni ku va ku helisiwa vugevengu nakone a tirhisana ni xitshungu na hi ndlela leswi ta ka kotekaka ku va ku helisiwa timhaka ta vugevengu a mugangeni luwa. Hi kemeta ku mi kombisa madzungula ya nhli ya vusiku hi ku mi kombisa ta matshamela ya nkama. Tintivi ta matshamela ya nkama tivisa leswaku swifundzhankulu teti Nampula na Pemba hi swona swi hisaka ku tlula hinkwawo swifundzha swa tiko mundzuku ha 28 graus ku landzela Beira na Kilimani ha 27, Nyambani na Vilankulu 26, Maputo 25, Njhayinchayi 24, Chimoio 23, ivugamu kumeka doropa dza Lixinga dzita kapepelaka ha 21 graus centígrados. Misita uzantxeka uingile matxungulaya vusiku hii misoro provincial de Maputo Mangwana, kora dzitaka.

21 horas e 4 minutos. Ngekhali hi ta tlhavinyeta michinezo na kantirhisano mapudugazana yambani kantirhisano lowu wa le dzongeni ka tiko na ngetisa ka swin'we setlhasankama lowu hi ta yisa mahlweni ku va hi ku kombisa vunanga na hi ku xuvela vusiku byinene swihina swiyile swi kutani swi landzaka swi ku fambela hi tindlela letinene.

0: 20 морес ни 10 минути ще се бики.
1: Chitiku cha dzongeni.
2: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Chitiku cha dzongeni.
0: Hoya murhandza mi nga se teka xitiko xa dzongeni tirhisani wa switichi leswinharhu Maputo, Gaza ni Nyambani kutani ku dzongeni ka tiko ka suka nyamuntlha le ka siku yi hlanganisaku 24 masiku ka hweti leya Julu lembe 2025 siku ga matimu ya tiugana ga Mosambiki kota siku ga manationalization kutani ku siku leki a mufu wa tiko ga Mosambiki u tlileku leswi nga hi fanela kasi swi lomba a vanhu va Mosambiki leswi vula ka malembe ya khululeko wa tiko ga Mosambiki ka mukolonyi wa Mputukezi. Hikula swamurhandza mangiseti nakona hi ku rhamba ku ve ku landzela ku xixametela leswi ti va hi tirhisa swona ka usiku ka nyamuntlha ku ta ve ndzeni ka xikhatana loko swi ta ku 22 kutani ku ndzeni ka xikhatana ku ta ve nhlokomhaka ta mahungu ndzeu ka wona loko swi ta ku 20:30 ku nyika ndlala 22 xi ta ve hi seta wach murhandza mangiseti nakona hi vula mukhandlu wa ku ve ku nyika a matimu ya siku 22:10 ku ta ve nakona segurança rodoviária kutani ta mafambelo mustratwini ku ta ve ku landzela hungu ku enta nakona loko swi ta ku leswi ta maheka loko swi ta ku 22:30 22:50 hi ta ve vula mukhandlo wa wu change 23:30 kutani 23:00 ku ta ve loko mavumela malunghelo ku nyika a kandzakanyo wa wu change ku landzela wu change ka nghoma ya vhiki 23:30 hi ta andlela mahungu ya kusukela tsindza kala meyanot xikati lexi tove hi siya xitshamu ka vanakulori lava tove va sima nan'wina kala gece ku hlawuleka ka suka nyamuntlha mitirho leyi ta ve yi sima mayikhomiwa hi xitichi xa Nyambani hi la ka gezi ka yinakulori Armindo Masingi hi vongile murhandza mangiseto ku ve u pfumela ku pangalatiwa hina ka wasiku leki hi Toma Xivaleka ku lawula swin'we na Mashad Junior ka michini hi Vitigarad Mosambiki Mushiwala Mathomo ni Makateko na ku hi xeweni.

0: Sikatile chiramba na kulore Sandra Masango kaza chikatisa tlaku makata mahungu lawa matanza loko sita ku 22 horas ka chitichi lechi kutani kuka chitichi lechi naru mapoto Gaza ni nyambani na kulore hakulosa.
1: Kipele mwengi setu wa chitichi chinaru mapoto Gaza ni nyambani a distritu ya Mapai ile provincia ya Gaza kuka rikuoneka kuchava hikola kakufamba famba kazviari zvakwati lumintini lomu provincia ya Nyembani amfumo wa doropa ka Nyembani hilo ukombelaku akavinyi vatiyindlu ta mingomo akasiku valungisa lavanga ntiundi ta vonata kana tingana matsamela manene. A província ya Gaza a chipimo cha makumi manharu ni ntlhanu ni mumwe wa vanhu hi lava nga luza vutomi lembe leyi nga ka kona hikola ka timhangu ta mimovha. Tihloko ta mahungu hi nga tumaza chikati cha mavhinchumo ra xini 30 minutes ya malunghisa.
0: Bonge Alessandra, chikati lechi le ka 20 ra xini 16 minutes.
2: Hey Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
3: Hey Saidi, nongwana masiku ndze kala ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngitela ku hisa.
2: Mila wanzi fana la wena. Kani leli, ndzi gamile hiku ichikwana ndziswa ku hisa nyana, kuhunza ku kuma dzedzedze. Ai jona leli.
3: Lisini maseve, a dzedzedze gaholisa zviro. Inga zvikoti ku yantirweni. Avanana vanga zvikoti ku ya chikoleni
2: hi jona maseve mina ningamu ya mina hi ya ikhela lomuka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyi hi tivhikela wonhle masiku
3: ulalisini maseve a muchikitelo tivhikela cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama Vigelka dzedzedze ku ekela nzeni ka muchikitelo u gumbilo ya ku lambedwini kutani ka sango ga wena watch masiku
4: malaria fora fora malaria fora malaria fora vamos todos nos proteger
3: Hello Sili, lechi chikati chivekiselwe ku kugonzela aprenda mais makungu ku hiya banco de Moçambique. Nyamuhla hi ta ulawula hi Metix. U tsika uzwa na va ulawula hi Metix. A Metix i ntirho u vhumelataku ku rhumela mali hi ka banku yin'we ka yin'wana hi xihatla, watch masiku, kama u lavaku, hambi kumbeleni ka vhiki, patsi ni masiku ya friado. Hi wahi matirhisela? A xikarati, wa swi kota ku nghena ka internet banking. Kujulava mangwani ma aplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200 mil meticais hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500 mil meticais hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Akavanhu. Mahala kurumela te chapao kati komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu wa shikota ku ukuma aka banku utirisaku yona. Ntiruoka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichi hatla.
5: Atenção músicos da província de Nyembane. Estão abertas inscrições para o Zingoma Zanimbani 2026. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanimbani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanimbane 2026. Faça já sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
6: Zingoma Zanimbane.
0: 20:20, kongoma 21:30, chikatete wechikatsela mrazo mungiseta mahungu ya njali ya chipanzi dzonga cha tikukena ka Msambiki ula maportugaza ne inyambane. Chikatelechi ya ka vlakuli ya rambaja liga kama rank, hii Mr. Dan, lakata kumira kurila mama.

0: Kipele mwengi setu a jititu shinaru Maputo Gaza ni Ngembani, a distrito Yamapá ile província ya Gaza, kukahiri kuoneka kuchava, hikolaka kufamba famba kajuyari, jakwati lumintini. A lumu província ya Ngembani, a mfumo ya doropa ka Ngembani, hilo ukombela ku a kabinyi, vati indlu ta mingoma kasiku valungisa, lavanganti undi tabonata, ukalatingana matsamela manene. A província ya Gaza, a tipimu cha makumi manharhu ni ntlhanu ni mun'we wa vanhu hi lava nga luza vutomi lembe leyi nga ka kona hikwalaho ka timhangu ta mimovha. Hakunene mo sungula mahungu mangali mandleni ka mina Sandra Masangu, Luis Batista akaubasupi ka michini gipelile. E sungula hile gita ku hile província ya Gaza, liu la kule jaku, aleka distrito ya Mapai, kule província ya Gaza. Hikola kuoneka kukuchava, hikola kakufamba famba kajihari, jakwati. Ina kulu rantiru Nikolao Mukavele.
1: Le kashifunza shaka Mapai, kuhanyiwa utume dwa kuchava, nukukala kutia, hikola kakuveka mugangali uyana. Kukari kufamba famba swihari swa kwati leswi chavisaka ngopfu swinene leswi swi ahlulaka migwalo ya varimi lava kumekaka eka muganga luyana wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza. Ku vulavuliwa hi ntalo ka swona a tindlopfu hambi tinyarhi leti hi masiku ya ku tala ti fambaka aka muganga leriyanana ti ri karhi ti hlasela vanhu nakona ti ri karhi ti ahlula a masimu ya varimi. Tanihi marito ya murhangeli wa xifundza xa Mapai loyi a hlamuseleke marito lawa a vula leswaku leswi hi leswi swi kumekaka swi chavisa ngopfu swinene hikwalaho ka ku ve a vanhu hi lava kumekaka va nga ha fambafambi hi laha ku lavekaka kona. Handle ka swona a vulavula hikwalaho ka ku ahluliwa ka migwalo hambi masimu ya vahanyi leswi swi vindlamelisaka a mfumo wa ndhawu liyana. Maria Elena Langa hi loyi a hlamuseleke leswaku ka masiku ya ugamu tinhlayo ti vula leswaku mune wa vanhu hi lava va vavisiweke hikwalaho ka ku ve va hlaseliwile hi tinyarhi nakona a vulavula hikwalaho ka dzana lama gitari ya migwalo leyi ahluliweke ankoveni eka nambu wa Limpopo. Murhangeli loyi hi loyi a hlamuseleke leswaku hambileswi ku voniwaka leswaku ku nga tshuka ku laviwa anhlulelo a xi risima lexi vonekaka hileswaku ku chota a ku ve ku biyiwa a masimu matshan'wini ya ku veni a tinyarhi kumbexana swiharhi leswi swi nga ngheni swi hlasela masimu lawa.
2: Infelizmente, a situação do conflito homem-animal é preocupante, não só do ponto de vista de pessoas feridas pelos animais, mas principalmente e também tendo em conta a destruição de culturas da nossa população. O importante seria realmente termos a capacidade de vedação da área agrícola, o que é um processo muito oneroso e que até este momento ainda não conseguimos fazer.
1: A hi ri karhi hi longolaka ni marito ya mamani Maria Elena Langa, murhangeli wa xifundza xa ka Mapai, loko a ri karhi a vulavula hi swiharhi leswi swi hlaselaka miganga leyi kumekaka eka xifundza xa ka Mapai.
0: A le xikati hi ta le Maputo na hi kuma le giulaka leswaku mfumo wa Maputo hi lowu nga nyikela ntlhanu wa mimovha u nga ni matshamela manene kasi ku tleketla a vanhu hi na kulorhiwa ntirho Fernando Sidomo.
3: Vurhangeli bya xifundzankulu Maputo vhiki leli byi nyikele entlhanu wa mimovha yi nga ni matshamela ya ku tleketla evanhu ni mindzhwalo ka ntsengo wa ku fana wa swifundza swa muganga lowu wa tiko. Ku vulavuriwa hi swifundza swa Magudu, Matutwini, Manyisa, Marakweni na Muwamba. Lomu a xitshungu xi tlhanganaka ni swikarhato swinene a ku a xi fika ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka minkarhi ya timpfula. Hikwalaho ka swoswo ka xigava xa ku sungula a mimovha leyi ya mitrotoro hi leyi yi nyikeliweke a mapostu administrativu ya mapulangweni a Magudu, Katembisimi a Matutwini, Maxubo eMarakweni, Kalanga ka Manyisa ni le ka Saviyele exifundzeni xa ka N'wamba. Loko a vulavula hi ntirho lowu a xifundzeni xa Matutwini, murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi loyi a tivisaka leswaku a mimovha leyi yi ni lisima ngopfu swinene a ku tleketleni ka xitshungu lexi xi hanyaka ehandle ka madoroba. Kasi murhangeli wa ta ntleketlo ni nqunga xifundzankulu Maputo Rakelina Nyabinde a tivisa leswaku a ku nyikeriwa ka mimovha swi longoloka ni ku vilela ka mfumo mayelana ni ku lava eku nabyalisa emafambela ya xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
4: A makungu wa mfumo mayelana ni ntirho lowu a mfumo la ku komba xitshungu swa ku woho siku ni nhlikani a pimisa swa ku a xitshungu xa yena xi ta nyisa ku yini a nga yenca yini ku xitshungu xi veni swa swinene leswi a pimisa swa ku a movha leyi a yi lunghiseka ka matshamelo ya namuntlha ani kwa mimova ya kutasi ya matratori ya kuyona ita kota uteka asu jumba ishe iteka nivano inkama unwa imimova le ita kumeka ingena bangu ya kuyo le nwanyani ya itongo ya ikusikotu kungena intaun le ya adaptado bro ingena ita kota utendra lava vashupeka kalombo kwa mimova kwa nganginiki intanu wayona isi kwa mimova inga nikeliwa mimova le ita kumeka inikela kama jishita asi kwa wona yifu kashaka shaku naduta munte la matutini inikele magudi mashinao ya mbangu wa kulishu neno ya mapulangweni ita nikela marakweni na uya mashubu mbangu wa kuna kwa shabu prautlasa mwava shaka rata nikeli wili kambi ama nyisa uya ka kalanga nilu wala matutini uya ka mgazini
3: sila shu mfumu watayi matutini nikela mwava ufane kusa shufunza kusa shufunza kuna putu shini miganga nyingi ya kumala kami mwava
4: antiru sikun sikula ina itiraka ka mfumu ipimisa samana ipimisa tshoko ita encha yini ku ashitungisha ina shivishine shikuma swa swinene a mimova ata ku ndura yinyikela fane swi encheka ka tshoko nikelela mhle singu a swa kona professor babutu kuni odo wa magistrito kuni maposto amanyingi ya fatala mimova manje atira ita kheuwe nwanyana
3: kasi tlelakwe murangeli wa xikanekiso xa katembe simi João Tembe a tivisa leswaku hikwalaho ka ku nyikeriwa ka mitrotoro lowu ku ta hlamula eku vilela kukulu ka xitshungu lexi hakanyingi a xi nga koti a ku fambafamba ngopfungopfu loko ku humelela etimpfula
5: ni ku duma swaku na wu ta hi pfuna ngopfu swinene hikusa i khale na xitshungu xa localidade de Mungazini xi drila na hi xi byela leswaku a xi nyimile a xi nyimile kutani namuntlha loko hi vona ku nyikeriwa ka xilo lexi xa ntleketlo hi tivona na hi le ku ve nini hi nyika anhlamulo va ta pfuneka kusa vanyingi vabindzruli vanyingi va fanelaka ku ve nini va suka hi xilungwini va ya amungazini hi khanela hi vatirhi va mfumo hi khanela hambi hi vadrimi lava va bindzrulaka ngopfu swinene va bindzrula mitrumbula va bindzrula switrama va bindzrula swin'wanyana swibewu xa ku hambanahambana kutani va ta swi kota ku ve nini va swi tleketla ka swigodileswo a ku veneni va kota ku ya xavisa va nga ya xavisa a district municipal da Katembe nambi hi ku ya amalanga kutani hi vona leswaku na kutsongokutsongo a vutomi bya xitshungu lexo bya vabindzru leswo byi ta kumeka na dri yantshwa
3: masiku ndzhaku a va fambisa kwini vanhu lava
5: masiku ndzhaku a va famba hi ximovha na xin'we xa bakajera ni xibombana o va ku na a swi nghena amasiku nakona ni nkama lowu swi fanaka ku veneni swi wu kumprira kutani a vanhu a va kontinuara na va xaniseka na va sala funtri van'wanyana hikusa a swi ya neti a swi tirhi leswi ku veneni swi tleketla a vanhu hinkwavo lava davido a demanda
3: i mpfumo lowu nyikeriwa ka mitrotoro yi nga ni matshamelo ya ku pakela evanhu ni mindzwalo laha ku pimisiwaka leswaku hi xiyimi xa ntlhanu wa swifundza se i nyikeriweke emitrotoro leyi kusuhi ni 15,000 wa vanhu hi lava nga ta pfunekaka hi mintirho ya ku tleketliwa hi mimovha leyo
0: aloko hi wuya lomu Nyembani hi zolegiwulaku leswaku a mfumo wa doropa leyi Nyembani hi lowu u kombelaku aka vinyi va tiyindlu ta mingoma ka siku va lunghisa a tiyindlu tabye na kulorhwa ntirho Horacio Romão
6: a mfumo wa doropa ga Nyembani hi wona lowu kombelaku a vinyi va tiyindlu leyi ta mingoma leti se tikumeka kuna tikarhi ti wonaka khosikani ti karhele ka siku va lunghisa swivulwi leswi hikwalaho ka ku lunghele wa sihlanu wa siku ka ku yelana ni ku va ku vekeliwe a nawu wa ku a tiyindlu hambi ni swilo leswi nga lumba mukolonyi se swi ve swi lumba vana va tikuga Mosambiki ku ngama na sinalizasons Julio Luis murhangeli wa ravigata u aki ka mfumo wa doropa ka Nyambani hi yena a vula ku swaku ku na ni tiyindlu tinyingi leti ku akela ku makhoha se hi kuma loko wa kombela swaku havenyi va kumeka na va karhi va tipfuxeteta na mingoma leyi kumeka ngopfungopfu lomu ka doropa ka Nyambani khwatsanyana kusuhani rigunguseni la Bulahupolwe Julio Luis yena luya vula ku swaku havenyi va miti leyi yi nga kumeka na karhi banguliwa se va kombelilwe hikwalaho ka maphepha ma nga yisiwa ka vona ka siku va vhicha hakela va lunghisa a tiyindlu ta vona kwa khomisela ka yena a mhaka leyi ya ku veni marhumbi lomu ka doropa ka Nyambani swilo leswi kumeka na swikarhi swi nga nyiki khwatsi a tshamela ginene hambi ni ku vonaka kunene ka doropa ka Nyambani a munyiki wa hina wa hungu a le ka kombelo wa vox vanhu leswaku va penda mingoma ya vona ka siku va a doropa ka Nyambani give go saseka.
0: Makumi manharhu ni ntlhanu ni mun'we wa vanhu hi lava nga luza vutomi a lembe leyi nga ka gona le provhinsiya ya Gaza. A hetelelo wa hungu ni nakulo rwa ntirho Alfredo Muyanga.
7: Makumi mambirhi ya vanhu na ntlhanu wun'we hi lava va luzeke vutomi ka lembe hi nga ka lona hikwalaho ka tinghozi ta switarata ti vonekeke eka miganga ya ku hambanahambana xifundzankulu Gaza. Nhlayo leyi i komba ku ehla loko ku fanisiwa ni lembe ra n'wexemu lana ku vonisiweke ka switarata hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza. Ntsengo wa ntlhanu wa makume ya vanhu na ntlhanu na wun'we lava va luzeke a vutomi hikwalaho ka tinghozi. Mahungu lama byeriwa Radio Mozambique hi murhangeli wa xiwubyani Inato lexi hanyelaka ta mafambelo hi swimi swa xifundzankulu Gaza na alikarhi ya swingata leswaku ka nkarhi lowu hi vulavulaka ha wona nakona ku voneke a ku ehla eka tinghozi ta switarato lana ku vonekeke 20 ya timhaka ta tinghozi na tinharhu ku hambana leti ta ntlhanu wa makume na ntlhanu na timbirhi ti vonekeke ka nkarhi wa ku fana lembe ra n'wexevu. Alfeu Makaringe loko alikarhi ya vulavulaka wukulu ra Mozambique ale tinghozi nambi ku vulova ka vanhu swi ehleyile hikwalaho ka ku va sungula ni kalambe nga ka lona a mimovha a yi nga fambi hikwalaho ka va switarato swi tsemekile hikwalaho ka tindhambi.
8: A tihweti leta ntlhanu yin'we ta ku sungula a tinghozi ta movha ti kumeka na ti ehla hi loko hi bale a 23 wa tinghozi ku veka sekwenta hi set wa lembe li nga hela. Ni vo vanhu lava luzeke vutomi va kumeke va pumbeka hi ku kumeka ka 26 wa vanhu va luzeke vutomi handle ka sekwenta hi set va lembe li nga hela. Hambe swoleswo swi kumeka swi hi khunguvanyisa hikusa a ku luza ka vutomi ka munhu wa wun'we i ku luza ka tiko i ku luza ka munti. Va swi pimisa swa ku loko ku luze vutomi ba wa munti i dyandza li nga nghena mutini. Se swi kumeka swa ha yi vindlavindlisa swinene kambe hikwalano hi kumeka na henja mitirho leswaku a tinghozi ti ya ti pumbeka loko a hi kuma zero a tinghozi a swi tave swi ni lisima swinene.
9: Kambe ku yehla loko ku swi rani ku va vanhu va twisisa mafambelo ya switarato kumbe swi humelele kwala ka
8: yini? A ku ehleka tinghozi leti loko swi xopaxopa lomu ka xifundzankuzulu Gaza hi ni masenario mambirhi. Xa ku sungula hileswaku a vanhu va xixima munhu wa xitarato ni ntirho lowu endliwaka hi ndzawulo ya maphoyisa ni Inatro va ku vonelela mafambelo endleleni na wona ma kumeka ma chavisa vanhu leswaku loko hi endla leswi hi ta kuma swikhatiso hi mhaka ku ka hi nga fambeni swinene xitaratweni. Kambe loko hi swi cuka a tihweti leti ta ku sungula Janeiro Mars hi kumeke i tihweti leti ku nga ve ni tindhambi ku tsemeke xitarato a movha yi nga fambafambi ngopfu ximfundzankulu Gaza. Se hikwalani loko ku nga fambafambi ngopfu mimovha ni to tinghozi ta mimovha ti ta pumbeka kusa yi fambafambi ngopfu mimovha kambe swi kumeka swi hi komfortala nyana ku ve ni tinghozi ti pumbeka a yi tsakeleli leti nga humelela manje loko ti pumbeka swa hi komfortala nyana.
7: Murhangeli wa xiwubyani lexi xi hanyelaka ta mafambelo hi swimi swa xifundzankulu Gaza Alfeu Makaringe loko a ri karhi a vulavula hikuva ku vonekile ku ehla ka timhaka ta tinghozi ta switarato hambi hi ku lova ka vanhu hikwalaho ka tinghozi leti lana a xifundzankulu Gaza ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe leyi hi nga ka lona.
0: Alfred Muyanga tlhela wu ya ni legiula ku leswaku Inatro ku le provinsiya ya Gaza a kombisa ku karhateka hikwalaho ka ku woneka a vafambisi va swithuthuthu vo kala va nga na matshamela manene.
7: Ku ka vachayeli va swithuthuthu lava endlaka ntleketlo va nga na a swipasana swa ku chayela swona swithuthuthu ni ku va swithuthuthu leswi va swi tirhisaka swi nga balisiwanga swi karhi swi ndlamutlekisa a xiwubyani lexi xi hanyelaka ta mafambele hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Inatro. A xi vindlamutlekiso i swa murhangeli wa xiwubyana lexi loyi a swingataka leswaku a ku va va nyikiwa a switifiketi ni ku va lulamisa a swithuthuthu swa vona i swa risima ngopfu swinene ndleleni ya ku va ku ta vhikeliwa a tinghozi hikuva ka masiku la hi nga ka ona ku nga karhi ku vonaka ku tlakuka ka tinghozi ta switarato na ti vangiwa hi vachayeli va mimota eka swifundza hinkwaswo leswi ku landziwaka a ntirho lowu. Alfeu Makaringe swi nga ta leswaku mfumo u fanele ku va u landza mintirho leyi hi xihatla ndzeni ka ku va a tinghozi ta switarato ngopfu na ti li karhi ti katsa a vachayeli va swithuthuthu ti nga tlakuki a tikweni. Makaringe a swi nga ta ya tlhelin'wanyana leswaku a ku ka vanhu lava va fambisaka swithuthuthu va nga na switifiketi leswi a swi veki nghozi ntsena ka vona nhambi hi ka xitshungu lexi tirhisaka switarato ku va xi ya kwihi na kwihi laha swi ku navelaka.
8: Aka tiko la hina ximfundzankulu Gaza ni swifundzantsongo ma district hinkwayo provhinsi ya le Gaza se hi kumeka na hi vona ntsengo wa vachayele va swithuthu na va swi tirhisa ku tleketla vanhu na wukula. Vachayele lavo va kumekaka va nga na timfanelo ta ku fambisa swithuthu. Ni swo swithuthu swa koho swi kumeka swi nga na timfanelo ya ku swa ku famba ndleleni. Leswi xi hi vindlavindlekisaka swinene hileswaku a loko hi cuvuka hi vona swaku a tinghozi ta swithuthu leti kumaka ku tiya tikhwela lembe ni lembe. Hi xifanekiso hi ta vona a ntlhanu tiweti ni yin'we ta lembe leri ni ntlhanu wa tinghozi ta swithuthu. Leswi swi kumeka ku luze vutomi a va hanye tiko. Se hikwalaho swi kumeka swihi hi khunguvanyisa njhe. Se hi ku landzela makungu lawa hi kumeka na hi khuluma ni vachayeli va swithuthu leswaku a va landzelele minawu, fambisa swithuthu, va gqoka makapaseti, va tlhela futhi va gqoka timpahla ta ku fambelana ni vafambisi va swithuthu. Handle ka leswo va tsatsiya swa ku a vapasajeri nga lava va pakeliwaka va kumeka na vona va ni makapaseti va nga tluli ntsengo wa vanhu lava va va pakelaka ku sama. Hi xifanekiso hi kumeke ni nghozi vhiki ni nga hela leyi ku nga kumeka ku luzeka adirexo wa vanhu yi nga mufambisi ni vanhu vambirhi lava a kumeka na va pakelele nako xithuthu tenge a kumeka na a pakele munhu wun'we. Se leswi swi kumeka swi khunguvanyisa swi hi tshova timbilu swinene. Nakona vo hi va tsatsiye swa ku kula nguva ni xixixi va xixima minawu ya xitrato kusa loko va nga xiximi minawu ya xitrato va ta kumeka na va kumeka na tinghozi.
9: Va yi tiva minawu ya xitrato kumbe
8: ka hinkwavo lava hi nga khuluma na vo wa ntsengo wa ku fika sa senta ni mun'we a nga ni karta tikonsan la xithuthu. Leswi kumekaka swi hi khunguvanyisa swinene leswaku kula ngo hi vindlavindleka swinene hi endla ntirho leswaku va kumeka va ni makarta ya ku chayela swithu.

0: kumekile ka nhlengeletani ni varhangeli va tikereke hi ku kongoma a ku byala moya wa ntwanano lerhandzu ni xinakulobye xikarhi ka varhangeli va tikereke ta ku lumba xifundzankulu Maputo. Loko a vulavula ka vakumeki, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswi swaku ku vona ka ku tlakuka ka tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ni hi xiyimo xa tiko, kambe timhaka ta vudyambana ti ya mahlweni hi ku vonaka hi tindlela to hambanahambana.
1: Um desafio que temos que lançar. Porque há muita criminalidade. Onde nós estamos? Essa criminalidade nasce aonde? Não nasce no bairro? Não nasce perto da nossa igreja? E nós, como aqueles que querem bem-estar, qual será o nosso papel? O nosso papel será de colaborar com o Estado. Por isso, nós estamos aqui nesta nossa conferência, porque a religião, o governo, quer o bem-estar da sociedade.
0: Hi nkarhi wa kona, Alfredo André Nkuna, mun'we ka varhangeli va tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a tlhamuxele ku yimela ntshovelo wunene mayelana ni nhlengeletano va kumekeke ka yona ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo.
2: Hini vakhongoti hi yimela mihandzu minene ka ku hinkwaswo leswi hi swi tirhaka. A ku na nchumu ni xa xitsongo lexi hi kalaka hi nga beki hosi emahlweni ka swona. Hi navela leswaku aka nhlangano lowu ku humelela leswinene. A mfumo swi tiva leswaku u layi u nga hi bekeli mabarela loko hi dya ku tumbuluka loko va vona vantshwa. A lexi hi nga tiva xona hini hileswaku va beka leswiya va leke regulamento regular leswaku leswi hi nga swi yenci leswi hi nga swi yenci. A hi ku hi bekela 5,000 wa masinatura leswaku a vana va nga ha swi koti ku sekeleka va chumayela. Leswi no nga kombela ka tihosi ti famba emakerekeni lamakulu ti madumbaka ti ya langusa swaku i vanhu vangani vantshwa va nga kona, kambe loko vo ya ka makereke wolawo ma ka ma nga si rejistariwa va ya langusa ntsengo wa majovhe lama nga kona laha ndzeni. I ntirho wukulukumba lowu ma yenchaka majovhe, hikuva a majovhe ma vulavula a lebyimi byin'we ni jovhe nkuloni ka siku mukoka a buya ntiyisweni. A tiko bya hoxokela lava nga hoxota a hi vamadala, lava nga hoxota a hi makereke lamakulu, lava nga hoxota hi vantshwa lava kalaka va nga kumanga rito bya Xikwembu. Hi ka kunene u hamba xivutisi xa xinene loko ku ta kula tikereke. Ta kula tikereke mazati ti tlhasa mbangwini. Loko ti ta tlhasa mbangwini hi ta vana hi va hetile na mivola va va hambetelaka swa ku biha. Hikuva va ta byi kuma rito. A va hi chunsi hi famba hi chumayela evhangeli hi chunseka va nga hi pfali a ku hi ta pfala, hikuva a malwela ya evhangeli i ku chumayela. Loko va tumbuluka lavantshwa emugangeni wa kahle va teka vabindzu va swaswi luya na tumbuluka hala a teka vabindzu va swaswi a evhangeli yi fambisa swoleswo. A vanhu va ta huma ka u jambana, va ta huma ka u dlayi, va ta huma ka ku hinkwaswo leswi mfumo wu kalaka wu nga nyiwa swaswi.
0: Ave Alfredo André Nkuna loko a kombisa swin'we ka swikarhato ni ku navela ka vona swa nga varhangeli va tikereke hi ku landza mintirho hi tindlela tinene ni mfumo wa tiko.
3: A le xikarhi timoyingiseti hi ta lavetela mahungu ya ta mihlakano ya ku tiyisa miri na hi kuma legiulaku lebyaku a ntlawa wa Nova Aliansa wa basketball hi lowu nga to kombana mintamu ni ntlawa wa Phoenix a mulunghiso lowu hi nakulorhwa ntirho Avelino Antonio.
4: A ntlawa wa Nova Aliansa hi basketball wu kambana mitamu a mulunghiso lowu ni ntlawa wa Phoenix wa le mudorobeni ga Inyambani ka nhlakano wa ku lumba a xigava xa vumbirhi xa mapalisana ya kavelo ga basketball lomu ka provhinsi ya Inyambani lowu hi wona nhlakano wa tivitivi ka xigava lexi. A nhlakano lowu wu ta beliwa mulunghiso lowu hi swikarhi bya madzasezora xe 30 minutos a kalivala ya xikoleni xa le Machichi ta na xikola sekundaria 29 de setembro. Ku fambeni ka vhiki leyi a mitirho ya Radio Mosambiki yi ve yi ya wona ku tilunghisela ka ntlawa wa Phoenix wa le mudorobeni ga Inyambani leyi hi buleleku na Bruno kapitan wa ntlawa lowu. Bruno a na ku a ntlawa wa Phoenix wu lwa hi toki tindlela ku tilunghisela khwatsi leswaku wu ya humelela emahlweni ka Nova Aliansa, kambe wa tshembisa. Nakona ka xigava lexi xa vumbirhi ku ta ve ku beliwa a nhlakano hi madzoyitora xa mulunghiso lowu laha ntlawa wa Wolves wu to amukela pfhumba ga 17 de mayo. Hi rirambu ga xisati xikola superior hotelaria ya turismo wa le mudorobeni ga Inyambani a kambana mitamu ni ntlawa wa Nova Aliansa wa Machichi leswi hi ma 15 hora xikalivala ya Machechi, kasi Black Wars a

0: matimo ya utomi matiswa kula kote ule kuhi kanguru kutanu kumaniga panza kata uchai na kuna mawitla mambiri kanguru kufana kama ni maniga panza uchenji kutanu mawiti ya ta uchai e pangalati waka uchenji legi tiferu maja yali kapandu mjikeni kwa lomu provincia ya Inyambane Katlechi mwana zamangisati kuramba kubeisata chikangu wache kutikuwa nga Msambiki lika 22 horas.
1: Radio Msambiki, Inyambane.
0: Shalesh, ikwambela kurula kasi ramba inakulori Ameriku Mukumba hanyika matimi ya siku.
2: Matimu ya siku.
3: 24 ka julho e dia das nacionalizações, kutano ku loku Moçambique akumilu kululeko e 25 ka junho, walembga 1975, e 7 ka julho, walembgego, kubigu mahiwa mtlangano wa hombi, Conselho de Ministros, kungatagimu walijua ku amisava, niti yindlu tak, ku hangela kona patsi nita mitiro yotsalangana talomkaya Mosambiki tuwa hamba tilumba chitsungu na tonelelwa himfumu musangula matimu ya siku malumandlini kamina Ameriku Mukumba Bernardo Salomão ikawubasup gamchini Mutlangano u tekileku a kumitlano ni siku gingwe le zwingava zwibuliwa na zwitiviselwe tsungu hi siku 27 ka julho wa lembga 1975 a Estádio da Machava dropeni galika Maputo chimishweni ka 24 ka julho uma gidigidi ya vanhu hi lava vona anga kiribela kuya Estádio da Machava kama putsu kama ni murangeli wa tiku ka Mosambiki Samora Machel anga sangula ku ulawula kuwa hi ni mpimo wa 100,000 wa vanhu votlhe vuwa navela ku zwa magezu ya murangeli wa tiku kama ni lowu Samora Machel loyi a sanguleleku hi ku hlawuta matimu ya tiku ka Mosambiki chima ku sanguleni ka yipi yo boba mkulunyi Samora hi loyi a ulileku lebyaku A misava ti yindlu swifanele ku vezwi lumba chitsungu hikwalaho lava va nga koxa tichapawu lembe ni lembe kasi ku lugarisa ti yindlu kutani mandhawu yo va na tiku va hanya kona ngopfungopfu luma doropeni kusukela siku lego swi wambelile lava va nga xavisa mipetsu hi ku ku ni makhoko yabyi nakona swi wambelile a misava yi wa hamba yi lumba a mfumo Jivejo mahiwa lejo kufamenika iipi basta. Kwa hema gezu ya Samora Machel. Amfumu osangula watiku uve nintiro wa hombi ngovu. Waku uisa tifanelu ta vanatiku tinga kariti alwa imukolonye. 1975 kube kugema lejaku a mitirieta udahi, mitirieta gonzu, ni ushushisi yu atawa nelelwa imfumu. 1976 Mimiti yinyingi luma doropeni Ive yinyikelwa avanatiku makunu Kubetelwa ntena lejwa kujilugarisiwa Amfumu hilo wana ungava usangula kone lati yinyingi litinga lugarisiwa Na kumbilweku a APIE Kunga administração do parque imobiliário do estado Mwingsit, kama timuyanya muntla hinaku 24 ka julho e dia das nacionalizações de português. Kutane loku Moçambique ya kumili kululeko hi 25 ka junho walembga 1975 e 7 ka julho walembgego wa sangula mutlangano wa hombi. Conselho de Ministros la hakunga gemole jwaku wa misava niti yindlu taku hangela kona pasi nita mitiru yo tsalangana. Talumkaya Moçambique tuwa hamba tilumba chitsungu na tuonelelwa himfumu. Matimu mbangalongiselo makhela ma hlautelwa hamina Ameriku Mukumba Bernardo Salomão ibasopela mchini.
2: Muzile amatimu ya siku.
0: evangely

0: aluta kontinua kula mapingi kati katilichinga atsimbela kunene matimu ya siku la mazileko ka siku liganya muntla mokolola ku Dia das Nacionalizações do Ruvuma ao Maputo
1: kanavula kama ashirami kama amumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigelu chakumaka kahina yumba nyanzi wetia mungiseti radio Radio Mungiseti.
2: Radio Msebika.

0: He Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, mangwana masiku ndze kala ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mila wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndziswa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi jona leswi.
1: Listen Maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga zvikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zvikoti ku ya chikoleni.
0: Hi jona Maseve, mina ningamu ya mina, hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi ti vhikela wonhle masiku.
1: Ulalisini Maseve, a muchikitelo chivhikelo cha hina, a kusukela leswi kala ku pendzuka, ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina, laha ka mubedu masiku wonhle, ndzi nga ta phazama. Vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbeliwa ya ku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku. Hilosile, leti, chikati chivekiseloeku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hi tawulawula hi Metix. U tshika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix, intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yin'we ka yin'wani hi chihatla, wotlhe masiku, kama u lavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hi wahi matirisela? A swikarati, wa swi kota ku nghena ka internet banking. Kujilava mangwani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva ku hisiku nga rumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munhu wa shikota ku rumela kala 200,000 meticas hisiku, ti komponi ka shikota ku rumela kala 500,000 meticas hisiku, lejo hikutirisa a konta ya komponi. Akavahu. Mahala kurumela te chapau kati komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu wa shikota ku ukuma aka banku utirisa ku yona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichi hatla.
2: Kuneneleka 22 horas ni 23 minutes. Somo yakupangala tamradza mingiseti kaona katika tile chingwa le lenzeni siwa kuongawo vhene lenzu linene ngaone hla zwambilo kunene stratwini kunza kuveta kuma hla zwambilo hospital ndiri zwa kuno kunene hla zwambilo stratwini washikota kuve humula 30 uma hora 30 minutes kutano uma hora utafuka usimamo ya mahlweni loko zwipansa misalezo ya chikumeka kuve ukurumeta kuve hla zwambilo hospital. Leti bedlela ungatave hati mandela mrodza mukisiti. Zvita kumeka swikarata. Kambe tiva na kona ku wonthi lavanga lomandleni ka wena kutani vanga lomofeni vale mandleni ka wena ungale ka volant. Ungavumeli kukuchiwa kutsutsuma. Leswa kukuna ku ha ku jaha ku hundza ku ve u hlayisa utomiga mwena. Kaona kumeka ku tirweni ka chikatle tizima tsanza mrodza mukisiti. Leswa ku vanyingi vaku lava ku tiru ku khatselonga ka wona. Ava hukumi. Yokwalaho siku gin'wana ni gin'wana ya ku tirhweni tizi u khwatsile u gesuka ku sangula ni ku tizile ku matshandza ya ku ve u vhumetilwe ndzeni ka vanyingi lava u nga ve u balisana na vona. Hi ta vuyisimama ni uchange ka chikatilechi ya rhamba Jaleki. Jaleki nga mbeli wa bola wa ntlawa wa Real Madrid hi wula leswo ki tswalele siku 23 ka setembro wa 1943 kambe kwala ka mhangu ya movha na gini ku sani ka 20 ya malembe swimayele leswaku ha tshika ku khoma a bola balizeni ya Real Madrid a tshama malembe mambirhi xibedhlele laha kunene hikwala ka mhangu leyi a zile ku a kota ku chaya kutani ku gondzela a wu chayi ka gitara laha si ya tivikileku ngopfu ila kata uchai kambe halakanisa swa ku mungu wa n'wana wakwe loyi a ti humelerisile ku kota ku landza mutswali a ve Eric Iglesias hi wulawula hi Julie Iglesias leyi a kumeka ku na vhuvhuma ngopfu kambe hi langile u cencile gi kumekeleku na kona gi vhuvhuma gi tirhisiwile ka tifilmi ka tinovhela Coração Partido e de Agateu Gaspanha.

Tlano wa vana ni muni kambe tsena n'wana wo nharhu yena a nga vuya landza nkondzo wa dadani ula Eric Iglesias loyi a tswaleleke hi lembe ga 1975 ka xikati lexi le ka 22:30 a hi yeni ka hungu ga ku heta.

0: muyingiseri ku rhandzeka hoyahoya aka masiku lawa yo gumesa ka kumeka na ku karhi ku woneka a ku tirhisiwa hi nkhikhi a maqhinga maswa lawa ya wuqambi hambo ni wusasisi ga tinsimu hi ku tirhisa maqhinga lawa maswa hi vulavula hi intelligence artificial hikwalaho ka ku tirhisa maqhinga lawa a vachayi va kumeka na vakarhi va maha a tinsimu a ku fambeni ka hungu lego eta hi ta va hi vulavula hi leswi ku nga mavonela ya lava va kumeka na vakarhi va heka ndzima leyi ya wuqambi hambo ni wupaluxi ka tinsimu leswaku tiva swa ku hakunene va vula yini hi mavonelo ya vona ka leti na ku ni intelligence artificial lomu ka ku va va nqamba hambo ni ku va va humesa a tinsimu a hungu lego eta hi kona genge leti va ku a Horacio Romão Luiz Batista ka wonele ka michini. Ku tirhisa a maqhinga maswa hi vulavula internet kasi a ku va kumahiwa a tinsimu hi swona leswi kumeka na swi karhi swi voneka ku fambeni ka masiku lawa lomu ka tikweni ka Mozambique tlhelo ka provhinsi ya Inyambani. A mitirho ya radio Mozambique hi yona yi nga va yi bula lomu Inyambani ni vachayi vo karhi kasi ku va nyika a swifuva swa vona xungetano hi ku va swi vonisa ku yini ku va ku tirhisiwa a wuqambi legi ku tirhisiwa a tikhompyuta. Luis Faustino Makwakwa muchayi wo sangula hi nga va hi bula na yo ku fambeni ka hungu lego eta.
1: Kambe ka tinsimu hi ku tirhisa inthanete ya pfunetela a ku va kambe ka tinsimu ya vuyokisa ku kambe ka tinsimu kusukela kwala ka ku yimbelela hi kona ka wuchayi ka kona. Na u nga lava nga ku tirhisa michumu ya ku tala loko a nga ve ni selulafoni ga hungu leswi hi nge makuxito swinene hikusa a swi lavi ku u ya ka produtora a swi lavi ku xava viola
0: kasi ka Almera Simão swin'we na Enosilimeme hi mavonelo ya vona mhaka leyi ya ku tirhisa a wuqambi mbuni wusasisi ga tinsimu hi ku tirhisa a maqhinga lawa maswa swi kumeka na swi karhi swi tlhelisela ndzhaku wa ntirho lowu wa wuqambi ga tinsimu hambu ni ntirho lowu humahiwaka hi vachayi ka provhinsi ya Inyambani ehesiweni magezu ya vona.
2: A ku vulavula hi timhaka ta intelligence artificial ndzi nga vula ku a yi bon kambe a yi laveki para hina vachayi puriki yi daya ntirho wa hina vachayi ja ahaha tirhisi don leyi hi nga nyikiwa hi nhungungulu ahaha tirhisi leswi hi nga kula na hi swaku manyani wo lurisiwa tinsimu ku nga bya ku xurha munhu o ya mahasi muzika a ku yena muchayi risiku va tala ku va ku yimbelela hi tihlamba puriku ja ka hana respeto i munhu munhu wa ku a nga ku lurisa muzika ya tihlamba na swi sukela kwalomu ka swona swa internet intelligence artificial swi daya hambi ntirho wa vaproductori puriku vaproductori va ga hikwalaha ka ku hina vachayi hi ya hi ya grafa ra tinsimu hi va riha na hina wo vachayi hi ya hi ya grafa ra tinsimu hi vuya hi ta maheta na swibetaku ja intelligence artificial wu ta daya don natural puriku wa yimbelela a wu yimbeleli u na ni don a wu na don basta u byela munhu loyi a swi tivaka ku swi tirhisa swilo leswiya o maha muzika wu hundza ni le hina hi nga ni madon ja ndzi nga vula ku a wu laveki hi nga wu ka hi nga swi tivi ku hi nga mahisa ku yini para ku humbeta intelligence artificial manjhe wu tala ku ta daya pawu ga hina lesi ni la laveka ta lawa pawu ya vachayi puriki lomu mabarini lomu ka michado ja vaki na muzika wa intelligence artificial hi ku swa ku nandziha hi ku swa kwalidadi hi na mastudio ya hina yi na kwalidadi yo chika leseniya ka ma intelligence artificial entao ndzi nga wulisa ku epa a swi laveki manjhe a hina ku yini a hina ku heta ya rilela kwihi kumbe hi nga swi dayisa ku yini manjhe a swi sizi para ntirho wa hina swi ta hi dayela pawu swi ta hi dayela don sweswi munhu basta a swa ku xurha o ya maha muzika hambi a nga na don ya ku yimbelela mina ndzi wa tsakisiwa ku munhu ni munhu a maha ntirho lowuya a nga nyikiwa don hi nungungulo wa yena
3: u na ni intelligence ya ku munhu poda a vekiwa ka ku nga ku u swi kota na a nga swi koti a swi lavi ku xa u tswaliwa ka xona baxa u swi navela wena wo maha leswi maku hina va ku tala hina nga songola nkama lowuyani hi godola hi ntirho lowu riki a nkama lowuya hina a ku chaya a ku va na hi xinyiko xa munhu sweswi a ku le ku xinyiko kolaku na wu ni mali baxo va ni mali u nghena xitudio mako ngaku wena wo tiva ku thaya ja nyika voice nyika melodia ni mo instrumental ya kuinga mo instrumental a gravara voice na nga li studio ya montaro voice ngaku yena wa studio ja leja zwe mako kelesela nzaku a tinyiku ta munhu pode ku vansara ka u thaya mas ka u nyiku wa munhu wa ni wo nyimela ku nyiku hi Mungu kelesela nzaku a zwi tiku hi mani a nga nyikiwa xinyiko lexi o hi mani a tiva ku chaya ja basi hi bya yimbelela vanhu ya leswiya lava va nga nyikiwa ku kumeka na vagodola ku ya phambeni lavaya va nga na timali lava nga ni timali vona xava maku ku nga ku mutiwa ku chaya lava ku nyikiwa xinyiko lexi hi ningulo na va nga na mali vagodola wena wo vhumbala mali a wu yi phambeni purti para kuza uya phambeni tinga na wona maja baras amakale ya kugravara ya artificial oh when the sense imako au chai ni godola na hewa nyingi ngaona nyambani imani ngamalo abaka tisimu takuza ngako ngamova makamali jiva vadala sana albazini wabatini ngamalo nga uloko ungena nyambano kwa tisimu te nyambano kutobiwa tisimu me mazwezi nadi uzongela kachakala kachakala kachakala kachakala kachakala kachakala kachakala kachakala kachakala kachakala kachakala azizwali nizwiza kona priki muna angale kutinyiketela kakunyimbelela o angale kugonza kunyimbelela o angale kukutiwa kuwa nyimbelela wanyiki ulu istilezo anganyiko nada basa ya nava ni mapimisa kumenanzela kumahamuza basa ofamba shi ayangena amahetela lezi zamtsakisa zimtsakisi zatsakisa vana zitsakisa vana hema kanka malu ni kupimisa ka hina kambe ku ikhelisela ndzhaku buri anka malu ya i munhu loko nga libi khwazi a ni nga vuhumi mazwizo a tinsimu ta ku va khwazi a va na mhaka na tona tihuma leti ya ta ku kalakala kalabakalabakalabakalabakalaba leswiya a zale ja hina van'wana hi ta ku hi le ndzhaku swi kumeka na ingaku a hi tivi nchumu leswi hina van'wana ingaku hi humaka xona hi nghena ka xin'wana buria leswi va ku u mahami nchumu hi ku tsakisa mun'wana swi nga ku tsakisa wena a swi dani
0: a muchayi cita swi ta boha sena yanawo hi yena loyi a vulaka swaku amhaka leyi ya ku tirhisa a wunqambi hambini wo sasiga nsimu hi ku tirhisa na maqhinga lawa mahlwa hi vulavula intelligence artificial leswi swi kumeka swi karhi swi tlherisela ndzhaku lowu ku nga ntirho wa vachayi ka provincia
4: a intelligence artificial leswi mahaku ja yo hundzisa mpimo porque ya daya lexi byi nga tshinya ga ku andza ga muchayi kumbe ga mbatle kumbe ga yini porque a intelligence artificial i chumu xa ku xi tirhisana ni nhloko ya wena leti u xi pimisaka xona xuma hambula u susa mfoto wo editara intelligence artificial yi ta maha mfoto wo ja yi tlhela yi susa ni lava va khipaka mifoto ya wu komba mihandzu ya le misaveni kumbe a misinya leyi ya ku saseka enfin a senario ndzi vula leswi senario a intelligence artificial ya daya a original dadi ya kultura a yi vhuni tapa yi vhuna para tihlambi leti ti ta nyan'waka ni ti nga ka ku dzunuka na yi nga sungula ka loko dzunuka kumbe a kuma mavhidi laha ku chaya kumbe a ku susa mifoto a ku hanya real dadi ya lebyi hanyaka misaveni wa swi vona entao bya hi chavisa hina van'wana porque a intelligence artificial i chumu co hi vito goche so ga walawula ku intelligence artificial a mufoto wa intelligence artificial ku hambanile ni mufoto lowu wa susaka muvatli loyi a nga vekela ku maha mifoto hambo wa susa intelligence artificial leswi a tikomba ku leswi munhu ka nga susa mifoto na hi Dubai maxana na hi laha kaya a ma video clip vanhu vo kina hi intelligence artificial leyo na a nga mahanga lomu kaya or na a nga mahanga ni lwa filimaraka wa lomu sambiki u wa lomu nyambana ja epa a yi kombela ku intelligence artificial leyo yi ve ni xipandzi a hi ku byoa yi maha yi limitariwa intelligence artificial yi ve ni swin'wana na swin'wana swi no pod yi maha ku ri leswi mahaka hakwaku intelligence artificial yi maha byoa Então, radaya cultura, radaya atiko, radaya autsinha, gamsava, enfim, jininga, zijon quase. Inteligência artificial tem que ir gonzo quase, porque lejo, lavanga marra lejo. Quando me relembro, na verdade, para cuidar cultura. Quando a gente vai me relembrar para vai com isso, nada, porque a música é inteligência artificial. Se a qual a gente ocupa com ela, pois vou, a gente tem que mas se cuidar com ela. A minha foto é com ela não. Mu foto wako usala manje kuhuma unwa ja risas risas kudavuka kamisava manje ayisasi kahina.

0: Tamires Moyana Toloki, 27 ka Outubro, me kubutanwa 2006, el kulohi 27 ka Outubro, kama timu yetu ya Mozambique kuvisiku kwatsile kula zvilembiga 2004 kunga mai wahlamulano wa hlawula mani wa kusangula lakanya mbranzo mikisetu tikile kusana kama siku manharu 27 28 ni 29 ka Outubro 1994 kambe tlamenya ta hekola ka 27 ka Outubro 27 ka Outubro lomba ku Tamires Moyana lo lo ku yana tswa lo zvilembiga 2006 kaji katile chini kumitlani ni munu wa malembe atu vya tlangani sambakuma mbiri nze ni katu wetana le shvula hii 27 ka Outubro wa lembe le ginga kagona tikuwa ni Mozambique mtanza mingiseti ilika 23 hora
1: Radio Mozambique inyambane

0: Esimwe vhonele tave hinye malo ku sita ku 23 ni 25 kan leswi zwa vhumela ku vi hamukela mingi se ta lo.
1: Hallo, awuphele.
0: Hey bulana mani leswi?
1: Awu khuluma na Dangu Zandamela. Alo mi pele sa kunjani ku halelo.
0: Halene ku kahle. Uhi kuma hezi Zandamela na ku a tshi lost cha vona waka Zandamela. Hallo. Alô? Ah, acho que o quase com o babalo e o Lola Rezendamela. A Zavala, que está no Uvaí, é nova Casandamela. 86-93-86-399. Alô? Lepele, Bulana, mano.
2: Bulana, eu acho que
0: Hoya hoya mashakene. Ah, mama nalizira kama shakene. Kunjani kama puts? I
2: wanna for to run to kuya kitchini ukuze indume.
0: Se mulungisele yini ka siku hiti buza vhiki akumbela ka vhiki leswi.
2: Papa.
0: Akumbela loku ka vhiki. Hakuna tinyamanyana seyo ni zwinwani.
2: Loko swikoteka ya ku hlanjeni ka zwinwana na xihuma handle swi ta vona ku ya chichi. Phora phora nyana timbambambamba nga tati nguluve. Hi nyama ya kona ya kolo va maka ma ku xitela lomuya.
0: Ni
2: to tisalada salada lomamo halazi. Ano o cambetela número que eu ia ditar a ditar mas já eu ia ditar a bem papai
0: can mam
2: papai can mam
0: tchau Esimama ni hlayile itsena ku be halaka isa zwa ku hlayile hi yona iti vi tirisiwa ku sikala lezwi ku tsikale ya hinga itirisa masiku ndzako. Allo mngisatunga fukeni.
3: Au pele.
0: He bulana mani leswi.
3: Una Philip no vela ka isa.
0: Hoya hoya ba Philip.
3: Ka isa no ku pepile ngo henga tini na ko.
0: Ah sene ku titimele nyene ni gambo kambi ka chikatile chiku kwatsika chikwatanyana siwa one ka nwiti. Mulungisele yini kumbela loka vhiki?
3: Ni amukela nyana wa yindlu va ta ku vata tikomba kwala kaya.
0: Zwa saseka swi vula ku se mi kulisile.
3: Hi kulisile.
0: Masiku laya nyamuntlha loko a nghena he nyangwa zwa saseka. Mi xivala tinjomu ni makateko na kun'wana loyi yaya ya hlayiseka.
3: Mama, ngikhe ngikopotsa.
0: Ciao, ciao.

0: Hello.
1: Hello, bula naman.
0: Bula na Jose Ngulube.
1: Jose Ngulube, oye kuma yekwe.
0: Amara koyen.
1: Hoya hoya.
0: Kani mambo.
1: Mtirela Msambiki mchikalete njeti nene mara koyen.
0: Hati pusha yene vale na kamara koyen. Chiza.
1: Kumbela kafiku kusangulile, hizwe mulungisele ya kukasema, honzeti njeti nene.
0: Tangela kankhozi yaku tibika kankhana mungu kwa vizinyo kwa tumiani.
1: Zasaseka lezo.
0: Esonteni, yaku esonteni kambi kukinda.
1: Zasaseka. Akurula nga kusimama kuve na n'wina se marakweni na kuzontla swifambi kwatsi kumbela luka vika zwo.
0: Bondile.
1: Cha cha. Kan mambo. Alo. Alo. Ebulana man. Usiku ginene
0: ice
1: chika cha ku rungula kambe hi vule mukhandli ka wena kasi wa mahaleza zwo chao na ku tsamba zwa ku vanya ku kusana vona nyarimi loko vanga zwi dzanga vata vachikitisela chao itavya amukela mungisa to gumesa lo. Hey, bula hina he bonya mbani hinga kwa hlangonela mukumeka kokone bula na mani kumeka ukwi.
0: Bula na shavete kusukela kambilanyani panda mjikeni.
1: Ehe, chikala kwatsi kambilanyani.
0: Chikala kwatsi mhlambi ndzi takula ndzi za wohle mahoko ndzi ndzi vuka lobolweni ndzi koma phone ndzi fona.
1: Tsaka zwona. Akumbela ka Vic se ka mbilanyana ko fambisa ku yini kuta hezwi mulongiseleko
0: ku famba kwa ndi lo mtangolo nda tawa ku famba famba we watu ka ba heta hi wena Vic lo mko famba famba ndi lo mtangolo lo mtangolo lo
1: akuna uchema se
0: sen ka yena kuna uchema ho matope mati
1: ei
0: ndaba ba ku sope
1: muti susa chirame
0: gata tu katirama mina nda hagi chava nyana kuno nda hakula nyana
1: wine mafere
0: ndo gi chava nukuno nda hakula
1: izona faneka gishuni ipaku nene
0: simongile
1: kunene usiku kunene mpangala to mtire rad Msambika zwo
0: ciao
1: kunene bongile ka n'wehle na muhlengeleko ka usiku leganya muntlha tsena kwala ka insa ku hlaya hi tove hi tirhisa kusukela masiku lawa a nyambani ku tavi leyi hakunene ya 86 93 86 399. Alaganya ku murhandza mangisete ka n'wehle na muhikumeleko mi nga hasi mama yingise mitirhi ya rad Msambiki nakona ku tavi ni dukadukisana loko swi ta ku 2 hours ku tavi ni ku langa u change loko swi ta ku 3 hours ni 30 minutes hikwalaho fikisani nhlayo leyi vekani credit tilongiseleni vekani alarm loko swi tshuka miphazamisa kasi muhlengela ka mitirhi ya rad Msambiki hileswaku kasi ku zwontlha swi famba tindlela tinene ku ta rindzela ku vi n'wina kutani mun'we ni mun'we wa n'wina a swi kota ku vi a hlengela a litsakula hina ku tiva swa ku hakunene mitirhi ya hina yi mi chikela hi tindlela tinene ku va khwela mi kumeka wu kona rad Msambiki ya hini rad ya muyingiseti rad ya mun'we ni mun'wana loyi a hlengelaka kunene hambiloko swi nga tsakisi ka sika nyamuntlha leswaku a magezi ma copetacopeta kambe hi ta mazwontlha swi kotekaku kasi ku ve yi nga tizi loyi a ciwundzi na ku ve yi nga ku tsiki na wuza ciwundza vurhadza muyingiseti.

0: Rádio Moçambique Inhambane.
1: Uma boa companhia
0: a qualquer hora do dia.
2: Meia noite de 22 minutos. Cura cura é caia cura é agunene. Leixa não sei como é que a cura é nicaia. Zita ma começa a guinar mahungo. E o Tommy gama mano na papai. Makuno lokunzua hechinya nyane. Anzita ha. Zikhelela kaya. Zoga kumusha. Zinadikana iso. Wamai. Zikomikili kutanga zilakili ku khelela kaya. Naunga hekushengwa hita madoropa. Ufanele ukhelela kaya wakamba ku vahanyisa kuyine. Hayakutshama basi uri vakelwa. Makuleswi nga wakholwa kwalomo madoropeni. Wona ku wo kholwa basi a wu bindzule ni mali ya ku tlhela kaya wa xa thikithi ka xibomba kutani ganuni a wu swi koti hikwalaho nge loko hakunene ndzi wa hechinyanyana a ndzi ta haha ndzi tlhelela ku ya kaya kasi ndza kamba maxaka lawa ma nga lomu ka ku xaniseka kule kule vachayi va la Zimbabwe

0: Ilo selile mwingi setu akuzandzeka na iningana ni unwana nongoloko madela ni vutomi byinene lo bindzuliwa ka ni kukombisiwa ha Victoria Sithole kambe na munhla avukhanyisi byina Afonso Magole. Hibekisi na munhla ku va hi kanela hi ku bekisa vutomi byezo nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone nkama lowu xirhami xi ya ka xitikisa na swi nga yencekaka ku va u tshuka u kuma amukhuhlwana na swilitano hi ni muzambiwa lweyi hi kolaka vukone byakwe ka nongoloko wezu hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byezu ku nkama lowu wa vuxika a ku va hi nga teki nkama hi to tekela ku va hi hoyozela mamana Aida Monjani.
1: Nikona namuntlha a ku laha hi vulavula hi timhaka ta grip kumbe mikhuhlwana. Nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwana. Mikhuhlwana leyi yi yencaka leswaku siku ni siku hi fambela swipiritani. Mikhuhlwana leyi yencelaka swaku yi hi seta ni mizimba ya vatsongwana. Ntawu hi kona namuntlha ku lava ku vulavula hi timhaka leti. Hi tlha hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwana. Hi swini leswi hi faneleke ku swi yenca loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwana. A mikhuhlwani hi yona leyi nga kona enkarhi lowu wa ku titimeta. Hi fanele ku xa ku sungula hi yengetela etimhaka ta madlokela. Hi fanele ku hi swi kota ku agaza dlara principalmente a vatsongwana lava kalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeta. Ntawu hi fanele ku hi yengetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Ntawu hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yetela vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetela na hi yambalile hi yambale timpahla leti ta ku ti kufumeta ngopfu maxi swi vona leswaku i timpahla muni leti fanele ku hi yambala tona principalmente hi yambalisaka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va etlela va nga peridela marespirasao. Ntawu hi fanele ku hi va tshika na va etlela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va etlela a va pfumela mbe hi ku yambala a ku finingela emagumani. Ntawu a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko, a mikhuhlwani provokara a mafebre. Loko n'wana ni mikhuhlwani vuye swi persevera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi mi heketa emuntini wa wodawu. Muntini lowu wodawu hi leswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona. Brikash vesi hi nga ku hi mikhuhlwana tseko mikhuhlwana leyi i ya kompanyarana ni malari. Ntawu hi fanele ku hi swi kota ku loko n'wana ni mikhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makinina ka yena hi nga lava nga va dokodela. A hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mu hetataka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fekaka va ku mu nyika swona pra ana. Xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakinini ya xipiritani hi nga swi kota ku hi hamba a maxaropi ekaya. Maxaropi lowu hi ma vitanaka swa ku maxaropi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona hi nga fanele ku hi swi vona swa ku hi wani maxaropi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina lawa hi nga swi kotaka ku hi ma endla kaya. Hi nga swi kota ku endla xaropi la nyala hi patsa ni sinore hi chelanyana a mafurha kumbe azeite o hi chelanyana ni vinaga hi teka hi nyika n'wana. Maxixa risima ngopfu lexi hi fanele ku xi endla na hi nga se sungula ku endla maxaropi ka zero hi fanele ku teka n'wana hi mu heketa emuntini wa wodayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu examinela va tlhela va mu nyika maxaropi. Hi tlhelo ka madlele hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwana leswi hi nga swi kotaka ku hi dya tiva hi ka n'we swaku loko hi ni mikhuhlwana a mikhuhlwana laha yi tsema ngopfu ni apetiti leswaku munhu a peridela ni apetiti a ku na lexi a xi navelaka. Ntawu hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa porke munhu loyi a kumeka na ali fraku ngopfungopfu swinene. Ntawu xa ku sungula lexi hi rekomendelaka xona xa ku hi nga nyika a n'wana loyi i mafruta. mafruta lama vitanoka shaku mafruta citrica lama nga vona manga ni vitamina C leli lipuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vana vanga ni mikhuhlwani kusa munhu loko ni mikhuhlwani akumeka na ni immunidade basha ntao loko hi munyika mafruta citrica lama nga ni vitamina C makumeka na mamutisa emuzimbeni wa yena leswaku amukhuhlwani lo unga kumeki umuwisa ntamo ahasi ntao ama fruta lama nga ni vitamina C hi one yisukela ka malaranje futhi sweswi i nkarhi wa malaranje nga swi kota ku hi vandla laranje hi nyika a n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a xupana i nkarhi na wona wa swikedze hi nga swi kota ku hi vandla swikedze hi nyika en'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a i nkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika a mafruta lawa ni mamesiyoranaka i mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka ka vhiru leli la mikhuhlwani handle ka mafruta lani nga mamisionari hi nga kontirwana ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwevacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswa ku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta maxaxalo sima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawu loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga hlela leswaku i mikhuhlwani ku hela swi ta khaluta hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya akompanyariwa hi swin'wanyana swa ku swi lava endyangwini wa wudawu hikuva swi resolveriwa ni ta ku khani mambu swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza hlari a hi swi koteni ku hi ambalisa vatsongwani maluva hi swi kota ku hi ambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu puriki hambiloko a medika ra n'wana loko a nga agazadlariwanga a nga yambalanga empahla leya ku kufumela swi ta kumana swi n'wi karhata ngopfungopfu swinene hikusa a mikhuhlwani yi talile i nkarhi luwa wu xiketa famba na yo mikhuhlwani a te hi nghena nkama wa malanga ni ta na mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhita ra mikhuhlwani hi ta yi vhita ra ni mavabyi man'wanyana khani mama.

0: Amukhuhlwana unga tshuka uku tisela aswika zwatu swa ku hambana hambana. Kufana ni kuva kuvava nhloko, uyingela swizo swinwana kuvava, tinhompfu tifaleka ni swinwana. Loko swilitano, intolo vetu kujiletela tindlela ta ku endlisa leswi unga ta va u swihingela nkameni wa kone, na majulela ya kone mayelanaka ni ntolo vetu wako. Kutani akuva hi ku pfuna. Hi ku buyisela namuntlha a mavonela hi tlhelo bya ta madela, lawa ma nga ku pfunaka swinene a ku va u tlhantlhamukuhlwana lowo hi xihatla, kumbe ku va swivavu swi nga tikisi. Hi nga sungula hi ku ku nyika mavonela ya macana ma nga ku pfunaka. Sungula hi ku hala gingibre, u kamela mabomu u chela, u chela ni u lombe bya tinyoxi, nswaku u chela mati ya ku bila. Gingibri byi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mizini wako. Mabomu ma ku nyika a vitamina C, a nga byinene ku daha amukhuhlwana, kasi wulombe bya tinyoxi byi ta helisa a ku khohlolela. U nga hala xinyalana u va u chela a mati ya mabomu, nswa ku chela mati ya ku bila swinene a ku va u nwa. Swi ta ku pfuna ku helisa a ku khohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela amukhuhlwana, swi ku pfuna ni ku va u va ni a mahefemulela manene. Ortela ni mudlulameti loko swi patrinyetile na u swi hlantswi swinene, u va u chela mati ya ku hisa, u ta swi kota ku va u nwa. Swi ta ku pfuna a ku va u pfula tinhompfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa a mahefemulela. U nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku u nwa. Swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laha swi fanekelaka ha kone. Loko a nga li macana, u nga ti swekela a sopa. Sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela, byi nga ku pfuna ku kufumeta miri wako ni ku ku nyika mavitamina ya lisima. Jimuka muyingisetwa ku zandzeka. Loko kutani u cheli mati ya ku hisa, nwana jana ledro nswakuka loko ku khaluti ntlhanu ku ya tlhasa 10 minutes, leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku va u pfuneka evuton'wini. Loko a li wulombe bya tinyoxi, a byi fanekeli ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku belekiwa. Landza swileleto leswi muyingiseti wa ku zandzeka hambi u nga vabyi, leswaku u kuma a ku tiyisa a miri wako u va u tikhalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone. Lebyi hi vugamu bya ngoloko wa madela ni vutomi byinene siku bya namuntlha u bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoyo na Afonso Magule ha Viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana indlela inene ku

0: Ngibongile Pastor Eden Muchayiwa Lomkaya a Inyambane na kholilwe kule ka vulakulu na hetswalwa tselo mudropeni ga Inyambane a kareko a kombela ko bababa a hetsikene vana na vaya tshikoleni madoda amina hela o masikeleko ndzina na baba Messias Manuel na Luisa Nicolau Maria Susana wa chatengela wa noma zwikada ita hikuma ngela makuno hina hitangana hi famba hi seno ngipelele baba Messias hoya hoyani ka longolo kwa hina wala madete
1: ngipelele ba masinge ngipelele ba valoyi nako ngipelele mama na Luisa Nicolau na nzuwele bya ku usiku ginene ka vayingise diva hina kasi ku ta hlengela zwinwe ku zwa mhaka leyi hi taku nayo ya ku hanya ka hina ni wonela ka hina ni tshamela ka hina ndzibongile
0: ngibongile baba Messias mzaya
2: ngoma kwa pelile kokwa pelile soke ba Messias momena
0: mzaya amulo ka hani wa sathi mutaya sa ukokela mavito ku
1: dzi urongo ku karala urongo ku karala
2: ukomba lezo akunene leo inzuti wa madodi
0: urongo
2: inzuti wa zwikhosana ikumbile ana na rezo zana ha wa ta tsho zwikada au sekule anga zwikoti evuka hina lozedela futhi mshade valoye nako kwa masingi
0: Hizona nzibongile madoda mina kothe nga kwa itangana ifamba ligwane singala kati ita hikuma hingela logi chikela usiku kambi kati timela alisimu ya Pastor Eden Muizwili ile yikucha koko ababeleke vanga tinyiketele lomu ka kunyikela vanana vagati chapao vagati pondo amhakale hiwa izwa kale kama lembe na heko a kwa hema tsamela kona yala wa hema siku ya tolweni kani lezwe amfumu uta uta banyanda yeyo uba huwa uko hei za hundisa mpimu hiku ananyana kutani mfana ina nitifanelo bamesi ya hituwa ku kasi kugatolo munga tualiwa hugona ngwina vakamu kwa nyana aku nganyiki uchitsamu na nyana ku aya chikuleni tena mfana hiena nga kubeti loko hei yena chikuleni hambele shima wana makatangata na asipangula hakufela kwa John nisu mwana hazwile kanile loko hiku mili chuseko ati kweni ka Msambiki Matsuwa Samora Machel ati ahiyeni chikolini hunkheleleni la hakuna wasati hakuna wanuna makuno nyipilei aluta kontinua leya nga iwula Samora Machel yali yasima msa unyamuntla kukombela ku awasati na yenawo ifanele kuya chikolini makuno vanyingi va tsemarisa a noro lowu wa nhanyana wa masula ku aya chikoleni atamaha injiniyela atamaha muchembeli wa mimova muchembeli wa miganuno a yisiwa ukatini ni ku eneta 15 malembe kotani na watikweni ka Msambiki anga si eneta i 14 chikwani chikati 12 yana ukatini ndzi yamukela timali ndzi cica pawu na yena loyi a noro wakwe wa kuve manyana laha mugangeni lomutikweni wu womba fana ni ndzilo loko u tima ku sala khuma basi ba Messias mhaka leyi hi nga yi khomisa ku yini unions prematuras hi xiputukisi
1: ndzi bongile ba masingi hi xikhati lexo ndzinyekako xa ku wulawula hi hluku wa hina ni vana va hina ni makulela ya vona ni ku gondza kabye kasi va kota ku maha vanhu va mandziko lebyi mahileko aka maliwa kale van'wana ku wa hi mona van'wana ku wa hi ku chava aku a n'wana wa mina lowa nhanyana loko a suka hila aku a ya chikoleni ku hi ku hi lomo a ya kwa ya gondza kona swi nga ka swi nga pasi ku kha ku teka a chumu wo karhi u nyiketa kutani ku cukumeta ku hoxa u ndhawu ko karhi para ku a ya maha a nyama kwa se a ya ku kona ku a hi swona le a ya ku kona a yela ku ya gondza aku karateka ni ku swimuvevukela bya fana ni ku loko a hi kokwala hakaya maji hina hi wu ehleketi ka hina hi wona ku khwa loko ndzi mu tekangana na an'wana lowu wa mina n'wanhanyana loyi ndzi ya ndza mu veka kule lebyi ku mu hambanisa u ku mu nyika chansi ya ku hamaha byonke lebyi a byi tsandzaka ku maha laha kaya hi kin'wana hi tlhelo va wamanele ku loko ndzi mu nghenisa xikoleni siya ta ya wukati para a ya vhuna muti wa ka mani i chwana swo fambisa byebyo va tati wonela vona wu kwa seyo a ya ku koho ntawu lebyi ya kuwa hi mona wo karhi loko hina hi wu ehleketa a hanyelaka kale ni le ka nyan'waka mashi avangwani vanhu hikota ye mahanyela vanwa mahale bya ku kutsandzeka ka vona akwa ichukwana ku chenekisa anwana wa mina kama singi
0: agingela
1: anwana wa mina kama singi kasinzo kota ku kuma amalanyana okutana zvikweni zvokari dzingana zvimena ba wakona dziteka nwana loyi ndzianza gingela kama singi loko atakula ta mahasati wa wone ko amali ndzinga ta yikuma ya ku hakela jalivia kuwa hi hanyela le ginga tsandza vanhu vakale kuva va zvikuma kota ku valula mesi zvine nyamuka ni levi mufumu ni matiko ya le hundle maka uka mhaka le ina ni fanele kuva munhu ni munhu amaya ku tilangela levi a zvona ku zva uchukwana kakwe a kota ku hanya ha zvona na kunga hi mina kuma hi ku ya mugingela ndzi ku wa zvi lava a wu zvi lavi ingisa levi mina ba wa wona ndzi zvi lavaku a hi zvona hi hanyela le ku loko nyamuka levi hina hi hlengela kutani ka n'wana le wa mutsongwani ku ya hi ya tshama ndhawu lego kutani hi wona ku kula kakwe na a nga se na kula ndhawu leswiya i khombo ka mina loyi ndzi yaku ka ndhawu ligiyani i khombo ka hina wo tlhela hi vitaniwa ku ya hi ya tshama ndhawu ligiya hi ba manga kutani hi kuma wuswa hi ku n'wana wa masingi a kulile o n'wana wa mesiya i kulile na a nga se na kula ku kula ka hina loko hi wula ku kula lomu hi wula munhu loyi a nga ni 15 ni manharhu hi kona swi vonaka ku khwaxa munhu na ku nga hi lowo ba se mu wona hi siniyani na hi ni tangana hi tsongwana ba xi mu wona ku hi ku wona miri kungwasati a hi zvona ku na ni fanele ku vanhu va fela ku va hi landza a fela ku twa ku zwini a fanele ku va amaha a n'wana loyi tenge hi mu tshika a hundzaku gakwe xikolweni u fanele ku va a gondza a eta kani a ta mahenjinyela kani a ta maha dokodela kani a ta maha muchembeli wa mimovha ni swin'wana leswi va fanele ku va a swi maha hikuva a n'wana ni baxa a gondza leswi a gondzaku hi swona a swi mahaku ku swi mu mahaku ku yena wo a kota ku tiva ku zwini a fanele ku va swi maha kasi ku vhuxa muti wakwe ni ku vhuxa a muti wa lomu a yaku kona loko a hi ni wu kharileku na yena wo a ta swi kota ku gondzisa vana vakwe ku vona va maha va njhinyela va mundzuku
0: makunu Louise Nicolau makwakwa chilata mhaka leyi yi karatisa mfumo zo khwa zo hunguka ka ni leswi nyan'waka lembe leki yi nga ka gona leki ka 2026 2025 gingu malembe a mfumo wu ta kota ku heyi swi kwa swo vhutsuka xi nga vi cini ximhaku ku hina vabeleki hina vatswali hi lowolisa vana ku lowulo hi 15 kala ka 5 wa tin'hweti ni yin'we leti hundzileko leti lomu xikarhi ka lembe leti ka vanhanyana va nga va gingeliwa va nga lowolosiwa a tanga na yi nga si vhumela
2: ya kokwa timhaka leti u ti wulaku ti kona hakunene ta hombe maxacha hombe xi nga wuliwa hi zulu hi baba misiya loko a wulawula hi mhaka ya ku ku hina a miehleketo a hi cinceni a ku cinca hi koho ku laveka hakokota hi wa cincile hakunene kwa kutsongonyana hi kha hi tlhelela kambe ya kona loko tsongohata vurikile ho tsongohata a vanana va hina lava va vanhanyana maxi loko hi swi cuka a vanana va vanhanyana va fana ni vanana va vafana hi vova va van'we i vanana va mina ya loko hina hi cinca hi teka n'wanana wa mufana hi mu nyika ndhawu hi teka lowa nhanyana hi mumaha a nyama swi ta hi bindzela a ku a mfumo wu na simame hikuva hakunene a n'wanana wa nhanyana a lumbiwa hi xikola a swikola swi kona konke a ku ni kwale ka kule leniya xikona xikola xi nga va ku pfumaleka swo tala ngopfu ma xikola xi kona hayi yini hina hi nga ha khomi mhaka leyi ya ku teka a n'wanana wa nhanyana hi mumaha a munhu ku fana ni van'wani a tshamela xikolweni hi ku hi ta heta ndlala hi ku xavisa n'wanana ku swi andlala leswi wa wona lembe leyi va wulola hi ku ve yi tanga va kona vhula loko yi nga hi kona vhula ku ya ka ndlala hi ta teka vanana futhi hi xavisa ku kona lwa to kuma a ku na ya tirha wena swimana hi ta heleketa siniya hi ya ceneka hi veka n'wanana we loko ndzi nga yi koti ku riha u ta tshama ni n'wana loyi wa mina loyi maku leswi a hi swona swi le ka ku tshama ka tinhloko ta hina a hi swi susini hi teka n'wanana wa nhanyana hi mama a munhu ku fana ni van'wanyana vanana
0: magizi yo sangula lawa hakunene leswi a ndzi ha koka moya ku Maria Susana ambeta ku hefemuteka hiku azvikade ichigel ndzila ku loko hey ichigel Maria Susana muzo hefe la ku lwa sabase zvikada leso ngipelile
2: duoro nela zvigodo vamakweru
0: kwela zvikade
2: wena azvigodo kuzvirwala la hlokweni ukanza zvikade tutadzive minzili lo muhenhla lo
0: eh ngipelile ngipelile
2: ngipelile duoro wa hina masingi apai message mama Luisa Nicola eh vakava loyi ama kuku zvonke zviya moyeni tindela
0: Hey, give me a
2: little. I don't like it my loss.
0: No, the opens were doing it. I got a little. I'm going to go to the apostle. Aku aya chikoleni aya ukatini azvingatasiza ku aya ukatini na gonzile atakota kuveni bindzulo uneni ke le ukatini aya ukatini na gonzile na kulileko na hen malembe ku ringana ku ati vakukhoma muti
1: ba masingi le rilevi na hezvi mahako kota vanhu henga tive ku munzu ku gamunhu ekuva lebyi mina ndzi nga wanuna ndzi la ku va fana avana lava va fana hi vo va nga ni ku pima ka kunene hi ku va fana je le wasati ku moto teko a famba a nga ta ndzi pfuna nchumu
0: i ta va tirhela
1: na ku loko vanana u va gondzisa byin'we ku fana u ku hafu hi laha xikarhi ni lawu swi vulaleku leswaku a n'wana na lowu wa mfuwanhanyana anga ku hlayisa ku hundza loyi wa jaha majihina hi ku tiva lebyaku a wasati i ta tekwa mina ndzi nga ta kuma bindzu i chukwana a nga gonzi a gondza loyi wa jaha hikuva yena to ndzi pfuna na ku loyi wa jaha loko a huma a famba i fambile ni ku byala kanya ka munza ni papayi ni mamani laha kaya nga ha byala kanya maji lowu wanhanyana loko wa swi taku laha ndzi taku ha kona ndza tshuka ndzi veka woko hi vona wu va nga xukuvali wa ku ndzi tswalele n'wana a nga swi koti ku va ndzi hlayisa endhawu lebyo ku hileswaku hina a hi byi tivi bya swinene ka munhu a kulanga n'wanana a hi swinene loko hi munhu loyi kuleleke kunani kufuna ni fanele ku va u nyika vokhe hi ku fana hafu a n'wanana ha yexe yi ta byi tiva leswaku ndzi humile hi kwihi ndzi ta hi kwihi ndzi ya kwihi yena n'wanana loyi ku tala ka hina hi ku loyi poda a nga gonzi xikola poda a tshama loyi so poda ndzi a tekwa loko mina ndzi hini byi kwenete mpfuni ndzi a ndzi a ghingela n'wanana lowu wa mina loyi kwaseyo a ta tivonela maxi mina xihandzi mahilini ndzi hanyile a timali ndzi nga ti lava ndzi tikumile kutani ku vhumala ka kumba ka mawukona walowo ndzi ndzami kumba mimbirhi minharhu
0: kota mujonijona
1: wuyileyo wena n'wanana wa swi lava u swi lavi famba a tshama kwaseyo hikuva hina hi xa hi kumile mikumba hi hanyile xirhami a kuma nchumu wo finingela maxani yamukhe lebyi a nawu a wa ha vhumeli na hi nawu xa hi ku gonzanyana kutsongwana hi wona hanyela ku na ni fanele ku va hina hi tsema a hanyele li gakale leki hi teka ki hanyela gicha kasi hi fela ku tiva ku hi wahi mahanyela manene endhawu leswi swi mahaku ku avana na va hina hi va yisa xikolweni va maha va injhinyela va maha va dokodela va ku tala ni ku lomu swikolweni hi vona vamani lava gondzisaka va tiva nawu ni hanyela leki faneleke va gondza van'wana vanhanyana ni ma wa majaha hikuva vamani va na ni pasiensa ya humbe nguvu alaka ku gondzisa ni wu tivi leki va nga nako ku nyika vanhu lava va kota ku hanya hi hanyela kinene
0: ndza tshemba ku Maria Susana ja i tshamisekile ku hefemuteka kumphelile laha nhlokomhaka ya leyi u yi zwaku a ku lo holisa n'wanana a tanga nhanyana loyi leswo a tanga na yi nga wuli a xivangelo hi cihi hi kwalomu hi nga ka kona ka nhloko ya kona ya mhaka Maria Susana ngipelile kambe
2: ngipelile kunene ndza kombela rivalelo hikuva ai asaho ya tinhunzi wo
0: yivumana ingi sa go nga tirhele gaura nda liga ga tshikhomo tsha tsha
2: tsha
0: liga ga tshikhomo tsha tsha
2: hey fanya na wa mina lwanzi vuka ku khomo hi saha iwa nga hi kona ndi mulavela la kala u ichi gel legends nga tshela nyana kana le zwi ndza bonga hiku ndzi rikotile ku zwa ndzi chikela a mhaka leyi ndzi yi zwili ya ndzi xanisa hakuva hina vatswali hi nga gingeleni vanana nguvunguvu lava vanhanyana lava va xaniseka hikuva ku a va hina vatswali hi a n'wana na wa nhanyana a nga ta hi pfuna hi ku a nga vhuxi a lixaka ya va ka mani i vhuxa lixaka ya va mani lomu a ya ku kona hi xigelo lexi hina vo kala hi nga pimisi ku eta hi gingelisa n'wanana aya ya xaniseka na hi ni malembe ya matsongwana yo a wa ringana hi ku ve a sima mani ku a gondza a hi tirhela swilo swo saseka ha swi vona vanyingi vanhanyana lava va nga ni wumbilu va nga gondzisiwa a vatswali lava nga gondzisa vana vabye vona ni bindzu ka vana na vabye makunu hina hi nge nga xikolokolo a n'wanana a wa yi vukatini na hi mutsongwana a swi saseki hakuva leniya a timhaka leta ku hanya leti loko a hi le vukatini a n'wana lweyi i woniwa kota munhu wa hombe a tirha mitirho leyi ya yo bindza
3: kuve
2: a nga seveni tanga hi ku ve a nga laha vukatini ku lava kuma ha zonke swa swi kota ku a ya kuma tinhombana ta ku tinhondzo kakwe yena kotaka ta mani i ta tila ku hundza lavayani hi ku lweyi i ka ta mani makunu mina ndza swi zondo a ndzi swi tsakeli kota mutswali hambiloko ndzi lomu ka ntlawa lowa vatswali lavo gingelisa maxi loko ndzi swi pimisa a hi swinene hikuva a n'wanana loko muhini majaha ni vanhwana mu va gondzisa hi ku fana a wu mu tivi loyi byi to kata ka yena kasi ku ve a ku vuna hi xigelo lexi mina ndza vula ko a ku tekisa vanana va ya wukatini na va nga yi na tinga a swi saseki
3: a swi saseki hakunene muzama kwakwe hi ku yini wena u nga wasati u nga swi koti ku ndzi byela mina u ndzi betela mina nuna wa wena oka kata mina leswi lava kumahakwa hi swona leswi a n'wanana lowu wa haya wa ha kula hambi swo karata njhani a hi mu kulisa hina a hoche ku ndza ku ya a kulela kwaleka wa ka mani ku i ta kulisa kwini hi swi tivi wena u nga wasati n'winyi u nga zwa ku bayisa ntlhanu wa tin'hweti ni mune u tlhela u ya le xipitali wa bongiliwa hi vamani lavaya va lexi va le maternidad malo u rhandza u vhumela ku u nyikela n'wanana hi ku yini u nga chijiki hi nga swilo va ndhawu va le bera
4: bongile kokwa swole ku a mhaka leyo ya karata ku hi ku hi ta hi tshambuluda soke hina u kombela ku a hi patsaneni hi kota ku tshambuluda hileswaku loko a wasati a tekiwa ni kula ka kona va le o yini o tekiwa a nga na nomu lahaya a wu na gezu a n'wana u no twala so hi ku utsongo hatiwa loko hitsongo hatiwaku ku a kona a ntirho wa ku kuma munhu laha ka muti zwirwalo hi wasati maxi hi laha ka ku
3: a bindzulu ka kona a wu hlengeli wena
4: wena a wu ngheni wena u ni tekwa laha wena hi ku hambi u khwaya leswi avafana a ya teka sati ya mufana a wu ya wu laha kaya laha wena u nga ta ta tswala mufana lweyi wa tshuka loko a ya teka lomu ka lava va kala ku va nga woni a kata n'wana gaya loko wo mu angula chumu wena a ku byela kwako wena wo u no ta laha hi ku tekiwa na minawu ndzi no tekiwa kwalahaya ku susa xo karhi ka mamani wa n'wanana ku a ta wula yini a hi ku umiyela wa wula a kumaxi a wu mu voni ku zabela na hi mutsongwana kana ku u tiva yini wena nyamuka a ndzi tivi chumu maxi hi ku mu fumbela novemezi ndzi ya xipitali ndzi wuya ndzi ta zama ndzi mu hundzulusela ndzi hundzulusela ndzi hundzulusela kala leswi hi mu vulaku ku i munhu ziwahini gezu jale byanga male zwanyana le komigama le mbine khano andalanga nawo anza na gezu yikona adadano kona la kumshavisa ayikuva mamani vuvumela abavumeli mamani manje komu yena laya omandiwa naye nawo akunene hina ikombela kuve abavasati ni vana na vananyana vave ni gezu gizwa la giyakule ukuhamba nyamuri leswi ku ni swikola ndza pinda kambe swi famba ku ateko kilo muhenga kona maxa vana na vananyana va kala ku mukuma a sukela ku gondza primera ate a chochemela ta swi a nga ha ti xikolweni or a na ni nyimba hi ku swi nga ku yini a na ye mamani wakwe a na ni papayi wakwe doxi burudrexi u ta swa ku ve a luwa a lowolwa ja akuma mani wo miyela na dawaula nada i mina lega mina wonelo
3: Maria Suzana hi ku yini
5: Zibongile
3: ndzo. Hanyela lo migangeni.
5: Zibongile ndzo ku ta jike sa
3: jike. Ndzo ndzo wona ku wanya ka nyela
5: zwona. Au ku wa ku ta jike la ka mesi. Ndzo wona ndzo ku la ku nkela gezi le ka dada. Yegi gezi yegi.
2: Na ba mamani.
5: Hina ba mamani. Akuva mamani la hamutini oya tekiwa kota chikuburai
4: chikiri.
5: Okay. Le choka chinga tiri nchumo. Ata munhu loya ta kumela ndzila va anwanana akumugingelo o hila ku gingelisa nwanana. Loko mina ndzivula ku nganya dike dzano wa mina a hi nwanana. Oko wa rwana ko hina hina chumo. Ne a ti sharwa leti a yipandzekile. Loko gingelisa dike dzana ita hi xavisela a home hi rima amasimula. Mina mamani ndzo fumala ni ntamu ndzo kahi la hakaya hina va mamani a hi nyiku lisima na hi zwiwana u huma u ya nghena lomu ngwini u rila na u fenengele a voya ku kunzi nga wona hi ku loko wo ndzi wona wena u nga nuna wa mina u ta ndzi hupu ni u ta ya tipama na ku ve mina ndzi xanisa kha yi n'wanana wa mina hina vavasati a hina lisima laha wukatini ka hina a hi ku ho tsaka leswi a nga vula mani louisa ku a hi tsaki kunene
3: na ku nyikela
5: n'wana hina tanga yi nga
3: sia nga tivi nchumu
5: a nga tivi nchumu le a ya ku leniya i ya ya mahiwa chitiri kota i kata mwani
2: laharanga
5: hi yena vhuka a vhuxiwa a vhuka a pala lava hi va nga tinhondzwana va nga va lahaya maxi ku yena a nga tekwa lahaya ku fele ku a vhuka maha swihontle makunu a hi xala hi nga gingeliseni a vanana hina va mamani ha sola loko ku hi ku va dadani vo rhandza ku nyikela vanana va va mamakatini hi ku fela ku kuma a swi kuma a swi tsakisi hi nga gingeliseni
3: Maria Suzana a papayi wa wena a nga tsakanga leswi nga ku yisa xikoleni wo zo wu tirha a nga tsakanga hi olola hi example
5: mina kani va ta ku matshandza kani cini
3: orgulho
5: mina
2: ku gwile
5: itsakile a cho sangula mina papayi wa mina i wa mugonzisi leswi a nga hi ni ku wonekela nyana i wa nga swi lavi ku ndzi famba wukatini na ndzi nga yangi
3: xikolweni a
5: swi pela leswi futse ndzi nga fele ku ve ndzi swi mbeta a lwili ku lwa i wa mali byo mina n'wanana wa mina hambi o kuma tinyimba lowa tikumaka hi ku a munhu hi munhu maxe a n'wanana a wa wina wu ve nkovha wala a ku a ya wukatini a ndzi swi lavi ndzi tlhela mina ndzi ve ni mhaka leyi ya ku papayi wa mina ndzi mu tekelele ngopfu a ku leswi ndzi nga luzisa swona a jaha ga mina
3: loko
5: wa hi jaha laha ndzi luzile maxi hambi leswi
3: a nga luzanga
5: xalalile hi ku mina a ndzi mahangi nyamuqovi ndzi engisile kutsongwana loko ndzi sukile hi laha kaya ndzi landza swipele leswin'wanyana ndzi yindzi ya le xikolweni ko laiwa hi va mamiri le mi sound di
2: sound de onoini
5: makuno he wa segire le swako loko umhaleche ji wono makuno he wa chawa zwi wono le loko ndzi byala va mamiri
3: u tshilo kambe
5: ka la le kaya ndzi dzeliwa zwi wangena nyana chikati cha hina makuno izili matshandza hi ku mina anzi mahangi lezo gingela anga ndzi gingelisa nge ni yena iwa nga zwilavi
3: leswona makuru ba misi ampimisile ya papa wa Maria Suzana hikuini ka hinga hinayo hinawo yoku hinga vumela ku gingelisa vana na va hina
1: akovala ku kala zwi mahisa lebe lezwa ku akutala kala va wona ka kutsongwane le phambeni ku zwitaku yini zwa manziko hi vona la vativa ku lezwa ku akuna fanelo ya ku gingelisa vanana nako anwana na loyo par anga ndzuluki chitire ku kota ku vula ka mamane Maria Suzana na mamane Luisa Nicolao jo laveka lezwa ku tifanelo ti kona para majaha ni vanhanyana majika loyi a gondzisa ku loyi a nga munhu loyi a kulileko yena fanele ku vona ku phela n'wana wa mina loko ndzi muteka hi ndlela leyi a nga ta chikela lowu mundzi ku lavaka kasi loko a teka leyi ndlela hambi swi hlwela maxi a ta va ni ku vonekela le a ya ku kona i ku nga phambeni endhawu leswi nga mali leswaku munhu mun'wani a nga swi koti ku va a wona a hanyela ginene leki ki ta ku hi le ka masingi munhu ndhawu mun'wana wa mali leswaku mina hi mina ndzi mhaka ndzi rhumaka zwonkle a ku na loyi a ta nga veka gezo henhla ka mina loko nga hi mina leswi ndzi vekaka maxi a hi zwonke leswi ndzi swi tivaka mina kota munhu ku na na ni fanele ku va ndzi vhuniwa hi mun'wani munhu kasi ku kota ku engetela a wu tivini wu tlhareleki ndzi nga naku a ku maxi hi ndlela leyi a hi swona loko wa mahisa leswi ku wa hi chukwana mina wu ndzi byi ingisa ndzi byi khoma kota mhaka leswiwa swi maku a ku pfunetela lokunene ka munhu loyi je loko ku hi munhu loyi a nga a na ni tindleve kota munhu maxi a ku yingisa ka kona a ti yingisi tindleve leta ku leswi u to mahabasi munhu loyi hikuva a ta huma lomu ka dilisa van'wana a famba ku famba kala ya swi vona ku xa i lahlekile xa i kule a vanana va gohekile endhawu leswi ndzi vulaka ndzi ku loko munhu a hatla a fukanyana kutsongwana a yingisi leswi vulavulaka hi van'wana a guma a swi hlela ku maxi leswi nga wuliwa hi byona a hi byona kasi u kota ku hanya swona xi loko a nga na xihlelo a ta swi mahisa kwini u hanya basi
3: Lozi Nicolao wa vulelanyana mabuku ya nawu mufumo kota hubyi yo boha milayo yi gemile ku loyi Mesiya Masingi zwin'we na Maria Suzana va ya ku va fakaza ku nyikeliwa ka nhayana loye ti kona
2: wena munhu zi wena u ta ku ta vitaniwa va ku
3: fambaati
2: nyikile yenzo a siku ka kona kele ku u nga fambi hi ndlela ya ko yeleyo hambuka kota loko wa nghena ka mhaka leyo
3: u timahamboni
2: u timahamboni ya ku ndzi mu wonini n'wana na wa manyani na tata lowuliwa wena u ta lowuliwa ka tinyangwa tin'wana hi wena u to gambela ku lolo makunda ku vula ku hi nga tshuki hi hlakana hi ku famba hi ya hi ya wona a timhaka ta mahonelo lawa wena loko u swi zwana swa ha lunghiselwa loko u swi kota bula ni vivenyi wa kona loko maxin'wana na loyi mina a
3: tangandzo
2: mu wonisa kasi yeye yalweyi malembe na mangananga nawu yalweyi basi ha lweyi ha lwe ha lweyi kulile lweyi ha
3: lweyiona masiku
2: lawutisana chimani manya kambe mani mani a ngheni ngwini rini a ngwenile a va n'wanange hi tin'hweti letiya leyi bara yo khwanja wugano leyi wawa hi ku a nga nghena kwini ko maxixa leswi mu lunghisela fexuta leswi ya ku o ya kuhi o tekiwa munhu loyi maxi o khwa hi n'wanana a n'wanana wa ku ta hi kwe kasi munhu wa sati loko aza a nghena kwini hayi leswi swi nga lulama swa yena i pura famba wukatini a ta zanga a za yi xangela makunu wena endza
3: u nga fambeli kona
2: nada u nga hundzi hi ndlela leyi ya kota u ta fambi u ya hlamula swo a wu swi tivi u tshika swa wena swi gohekela va layeni ku hi nga mayeni leswo kota n'wana loyi a hi mutsongwani ku laveka 15 manharhu a malembe hi kona hi to ta laha hi ta hlengela
4: kokelele ne kunwana na naye kulileko
3: tsabetiliwa Maria Susana hambe vale na wena o lombisa go ambita go ya tira kwa ga motho lo wa famba Maria Susana
5: kambe a eti woneleni ka mokale hako loko o tima ha wo mina hi mina wena nyikela nawo kangangu loya ula ku lolisa vala ku chadisa hiku fela ku bohiwa ti foya ni mabaji
4: ni mwenda
5: ni ku khangula ti
4: nyama kwala ku mita lego mita
5: makono a ungatiki ku vabyela hiku amanzi ku wasiku achikomo chita
4: chitali
5: maimbinye
3: vada umanya na hekona
5: manyani wokari iwa henzelile la ata hedzela jana zvikarata mina ndzawula ku ai aleni akufakaza timhaka ta vana na vavatsongwani ku vava chagisa wena uzvikota kufamba yavhunete kambe fambela kule loko hambe loko vakota noko eh dzinani zvokari ndzinga tave
4: enza
5: unganyimi la hiku amanziko vata ku wena na wena u fakazile na wenawo
3: nghena baba mesir
1: le chikarato ba masingi
3: chikarato
1: ndziveni njombo ya kuvitaniwa vango kuna ni vanana vate kuvitana kutale mutini utawona vanana ndzingwa avana na lavo zvino kwa wo eneta malembe hika wo eneta malembe kinzi wa ta bon himana kwa kuna ni loyi wa nhanyana ni loyi wa jaha va eneta malembe ntatekela ku patsa va kota ku ve va maha card game
3: ama festa
1: ya loko amahanyela leswi makarata ho tsosola nyana zwilonyana ku chela mundzavini ku hanyika vana lava maha ku malembe
3: kota munhu usuka lomuka vana ende ku khoma jokana
1: loko ya chikela hayana ama wunwa hambo ufika njhani zwi ta huma la hanga loko itshamela hayana he kama he so khilivya kama lava nwana va dzelang ku lava ti hosi va tata chikela a iwule ni ku i malemba ka nganisa bro va mahetela wo khilivya va mahetela mahetela anwana ga u hani ma 13 yanu
4: komeni
1: manharo lo wa jaha i wa hani komeni khano ha ha itshamela hayana je loko va mahetela so khilivya va mbeta a ise ya leka ku ngale ntaw Pô, logo beijo. Ah! Tô com beijo. Ei. Se o Ita não ganha lá com o Sano. A casa é muito loi, Icano e Manaro. Loi, Icano e
4: Comunicano,
1: Comunicano e Manaro. Vamos, hein? Se conhece com pela gaze. Uau, tem como a gaze. Vamos, é delivering a mahedela. Ei, Nica gaze ou uma rosila. Tu, ei, Milan, se compara valer, Lucamina. Zitiri lá. Nanzitiva lejaku.
3: Malembe
1: va thanganisa. Je le bintsi zwa kula va sine vangu beju va lava beju kwa la haka vanana lava vatsongwana. Ndziku mina hela handzo huma ndze famba. Hambile bintsi nga xava ndziku ndza ntanyika manana. Andzi bi si ndzo huma ndze famba hiku la andzi ku ta khonwa. Mwina musala ku laha sala ngu khonwa ngweje. Hiku le bintsi huma mina ta reporter mhaka ku va kona ni le bintsi ulako. Kuno hangalakiwa ku sala zwa kunga la hayane. Abanga sele khanganisa malembe. Andzi ku ta khonwa mina ku ndza ku munhu ndzi vita ku hitira ku ta mahayini.
3: Ku
1: sala malembe ya vana na lava va khanganisa.
3: Ku vena mo va chadisa.
1: Ka swi munhu mo va chadisa. Eh, zwi so huma ndzi famba. Ku hangalaka vokhe vana. Ku maha munhu wo sala batsi manje. No va zwi wa ku jale a zwi laveki la mugangeni. Nda azwa hombe ai ku hina hi huma ka wona hi famba ku fanele ku hela khamusele zwa ku livye a zwi mahiwe
3: nyamukha na wa uvumeli
1: a uvumeli na na uvumela ku loko munhu a ine 15 manharo ku ya hehla hi zwi basile ai ku famba ku khela zwi mangana zwi tsongwana ku ta chela munyu ku ta kota ku vhasika a hi zwona le mfanela ku
4: ta badza zidiri
3: zidiri o ta ku
1: ja zidiri o ta ku makole ka mfumo
3: magi zwi kumesa
4: mwajilaka ai ne maganya muka yana nzia u ku jela munyu
3: a zwi mangana
4: Gikuli le mangala eh u dadawa wona mabagila o maguma go go khoma ja mina nzila kula zwa nzukwe ba magwero ai patsana nene hitiva amhaka ya go hlaisa avanana khume khano wa mufana khume manharo ananya ina ivanhu vola vavudzi vala go hanya vagoya
3: kwe
4: chini chako.
6: Nukuti tiva yana hai ya chako.
4: Amufana gaya wako minikani. Chini ata muhanyisi. Hey, nadazo zingu. Azula ulegi. Ayumene kama buku ya hombela wo.
6: Kiswa.
4: Lezi minenzo ulako.
6: Maria Suzana magizi gumesa?
5: Amagizi ugumesa kuneni. Nza sekete lati magaleti tamaduta kuluni. Akumi ni kano. Ayumana. Akumi ni manaro. Ayumana. Hambi nukuhudzu kwa wanyimbi sana. Lewa mfana hatu rila. Lewa nwana hatu rila. Loko vaheni chochingwa nande chiko. Awasutini kwa mahayini. Makuno. Henga nyike lene vana na vahina. Na vahiva tongwana. Ahiva kulisini. Ahiva gunzisini. Minanza vumela kushavisa shokari. Nziku nzifela ku. Formara vana na vamina. Vagonza. Hiko hiko na amanzi kuwadu uto wafambela kwazi.
6: Valisisa.
1: Hiko valisisa. Nzikula lebe kutala kahina. Wababa. Kutani wa mamani. Loku hini mwana na wanhanyana. Zatanza kwa loku akulile. Ate kwa tatama la hakaya. Uto tulule wajaku. La hayo kwa undaga wena. Huma wea la muti. Mailokule wajaha aweni nhanyana la hakaya. Ikatamwani wa hinata hitere la hakaya. Hayi ni yena wanga kala wanga hume kuyaka ya kaku yena waya tsama kona. Kasipi takota kwa shiva vewekela. Magonza wafela kupasa kukasi chini kuteka chumu. Utauta tsama nao. Hile mzinga la kupaso pisa zona kaba mwani.
6: Hibungili mraza mngiseti uhi zile eko ka longolokulo wanyamukla hibulile eko hikula kumpeta maka ya kuloli sakaba nanyana tanga inga uoni madota hila wa muma tiba kwetu lovetu Maria Suzana, Luisa Nicolau, Messias Manuel, Valoi, Tomash, Ivika Michin, Minanzi Armindo Masingi, Salani.